0: am. You are my friend. What a friend we have. Patti LaBelle ye ke go shele gore o etlile a e ratisa twise faleng pele ga re re Black Street. Tell me ke go shetse di fetse tshimi tsile ke ye le ka nge ba se pe di re bitse ire nge buraro. Go se ka re tsana ka ka re le rene. Re ke go rena le na le shetse le gore na le ntshukile ba gena.
1: Ba the man of the nation. Na ke
0: na na re ntatistana. Ntatistana. All right. Ele sa e gone ke tsore ka itlogela. Ke tla bua le yona be ke e tlago a re lotseng
1: man of the match naga ya go ba kotse kudu
0: ye e sa bolela ka naga bjale re mo karolong ya hashtag lentswe ke la mang ke bone all right ke bone ke o raloketse kgatiso ya lentswe na o nagana gore lentswe le o lekwelego go kgatiso ye ke lentswe la mang o ka ntshela tsha mogala 086 000 2456 086 000 2452 go ba robela kgatiso ya gago ya lentswe ya WhatsApp 082 869 1645 re ke bone ke bala bothata jana bo bonyane ke butsa gore na dindorodoro ke re tla ba ga botse na fela ke tla bja kantšha dilo jaaka ga botse re kgone go boela sekeng re se ka ba le mathata okay right ke tlo tšea tše dingwe gape ke tla ba ke bja kantšha se ke se bja kantšhago ga botse fa seo ka dira o ke gore mpo lena le ba e leng gore le leetong le ka nna le itukiša le lena fela e re ke kwe lena kaba all right dilo jaaka di boya ga botse fela
1: ntatestana man of the match
0: bana ba
1: maboya
0: ba re ke ntatestana le bone e re ke ko mongwe o re ena gore ke mang go na le gatiso gona mo eo tsena le o feta gatiša ga botse mona gatiša ga botse ntatestana ga se ena ga se ntatestana ke jaka o kwa wena gore na kwele e le mang ge o ka kgona ntle tsha mogala wa ntle tsha mogala fela e re ke kwa gore na ba bampia ka ntšhetša ke a o tshepa ke a o tshepa ke a bona gore o gare o bja ka ntšha ga botse fela re ke bone hai ntatestana ga se ene fela lenyakile le batametse man lenyakile le batametse re ke kwa wena wena ke a go tshepa a re lotšheng
2: tobela man of the match nna le ntswile ke la mosesedi nakgolo ya lesotlhe ya maloba mosesedi ke France Mashile ka mo peleng daba Trashville hai kwa ke le ya papadi Zone 4 a Manwana kopela nkisetse lentswe la lerato mofumadi wa ka e le ena sowela Matshubeni Agnes ke mo rata ka lerato la Love Danko man of the match
0: le yona ga se yona ba re e tlogela tlo ba ra bua le yona be ke e tlago tlo ba ra bua le yona be ke e tlago fela gabele a re ye karolong ya rena hashtag re leetong na o leetong o lebile kae nthomele kgatiso ya gago ya lentswe 082 869 1645 o mongwe a rena ke tla le ka man of the match pele o se pela
3: man of the match man of the match awa nagi lo ba le tone se khala nyana ka mora o mthong wa bo 10
0: ya ba wena o tlo ba le tone se khala re a boya re ke le feng kosha go me ka mora ga fa re tla ba re kwa gore na wena o kole le tshila pe fela ga be le a re kwa gore na o le tongo le bile kae robelang ke tla gona ke itse ga tshwe ga go wa rra the one I gave my heart to ke kosha go fa go yona o tsho go aliya itlo tla ke draw heal are tell me

0: 그렇다고 하는 거죠. 그리 개인가 있는 말로 사람이 애사부로 타나무로 타고 하면 타마 그리 맞아가지 올라가나가 스물몽 아예모
1: 바르게
0: 그리
1: 말
0: 올라가나가
1: 살리지.
0: 좋아하는 것이 그리고
1: 그레레 레라레라
0: 이거
1: 이케 보망
0: 뭐
1: 마고엔웬 마고엔웬
0: 뭐고
1: 레르 이케 보망 바바 바사 저랑 가보지 가모 디펜텔레 가모
0: Bonang ngwana sesi e ya marama o bile kry-a go ba di ka ditshono o mo le sepele sa tleng ka e
1: All
0: mmeleng
1: right.
0: maboko kere tsa batlokwa ke maopontse morota o ile a kry-a go ba ka tlele go ba di ka sesi ya te bana ba ba
1: Ah.
0: le yona ka sepele mo ka mopolokwane re yona di shirikeng ga di tshono
1: Ma go mo go bake re le bogatlhe ta Michel le ba ga mo ruta ka moe le ba ga bana ba bo rena ba o baleng ka mo sepetlele a ba fole a ba fole
0: a ba tsogo le le le ke mo wa mo ruta ga ke mo bana mo dikhama ga mo se e ke ba tlotla le re re se mo se mane mo ruta e le tsara bana ba ga go ba le ba ba se se
1: ke le bo le ke a leboga magwenwene 086 000 2452 re tšhela pele ka megala o mongwe šuena go mošate go sele go sa galetše ee ba ga sebeta go sele go sa
2: galetše
1: a re leboge batho ba ka Middelburg Mpumalanga province
2: magaišano wa ka mano wa ke monna wa ditsela tsa mothembisa kamo ba re ke a lepeto opane lelapa lae mane ke re moaišana ke re kgadieša tsa gore e re baaišana na le baaišane ba nnete ae ba fence
1: yane
2: na le baaišane ba fence na le baaišane ba nnete jale ke re a tswele pele a thuse setšhaba ka go se transporta ke boe ke ka mo gae ka mofatsi la pisota go na le ba ba laišang go tswa mo pisota ba ya pogomo ba bangwe ba ya selo ba bangwe ba ya polokwane ke ra ba tsele pele ba thuse setšhaba se ga e le ditsela tsona re kano bona re na modimo tsa re romela batho ba dulefišaneng ka dikolo di bolako o lobisiwa ka metlha ga baka la tsela ke
1: ke tsela jaaka e jaaka baisota
2: gadis
1: ke re tsela tse lebelelang ka tsona ke jaaka base water
2: ditsela ke o bolelane tso tswa pogomo ya stalop re opetse gosa wa pala o tswa polokwane o ya baisota ga o na ditsela ane yole masepala wa magala kwena o bise o dia 5 kilometer ga se ona o romisa batho ka sekontri ka mokgwa
1: aowa ba letheditše watsapa ba gore kgeregere ba theditše a re lebogeng ba ga sebetha ba theditše
2: kealeoagadie
1: ba ditlelase ke bao e leng gore ka nnete re ba iša moyeng gana jwale re tlhompha bona ka gare ga la botlhano ge e ba go na le ba e leng gore ba ile ba re direla mašhaedi re a phošolana le bona ge e ba go na le mo e leng gore le ba phošeditše le bona ba tla re tsebiša banna ba ditlelase Gauteng province Mpumalanga province Limpopo province Northwest Free State go sele go sa galetše a re lebogeng April
3: bo sele botse ke kgatlha kore ore re sole mo re solang gona re ba rete mo re ba retang gona
1: yes
3: ba le ba kwa borena ke mokamole kwa ke tswang gona skelpata kwa poleke ela mokamole nna ke sola ntho e fela mo bona and akry o laetsa gore ra barato swantse re gole lephata latse
1: gape taba ke yona ewe kere mara April ka nnete mai
3: nna e santshware ke o botse kore ke wa bona gore ge ba ya ko toropong ape o nniwa kgole le toropo sese kevi ba patela di-65 rand tsa go ya toropong ge ba fitsa kwa ge ba reka di-hampa e tswang le floru le sekere le rice ba nyako ba patedisa di-city ke yona na le ke re tsatsi le lengwe o tla re biletsa modisa a tlo re lekolela yona nna ko o botsa nnete e leng gona ga e le ba ba patedisa city ka nente e leng gore sekevi batho ba le banna kgole le toropo ge ba ya ka o reka ba e ka o raloka
1: ke o bone mokgwa o matšatši a ene o tsene wa gore ge o na le morwalo wa go feta o mokaka kore ba dira akere kwa dibeseng

0: time good. See you. Yeah, ne? But I'm going to take you, Mr. Too Damn Good. Mr. Too Damn Good. Dumelang bo, Mr. Yeah, ke Gerald Levet al bichanjalo ne asrene Gerald Levet ka gara ga mshate what's about be tabisho ke dimela gore re to ba re tshela pele re tsha megale ya mafelo felelo ka gara ga ba ne ba di class ba ile gore ba ba gare gane jone ba bang ba se bale mishumo nya bana ya go fapana fapana ka gara ga le tshe lona le le khona a moya wa gago o tshela pele gore bana ka khotso e sna classic o feeling sona ka gara ga le bohlano mino gore re re o kwagala bokaone ka masa Gerald Levet, yeah. We talk about 2006. Kime ngoka elisome. Mola arubala ko boroko bibogolo. Kibale laka mungwadi wa mino. Kibale laka mchulichi wa mino. Kibale laka mokhutu wa Mark Gordon. Hoja slopong sa The Levet ke mo thamile ngona molelo kwa LSG wa sehopela sehlopha seo Bucket Street ba mo tseba ga botse Johnny Kill o mo tseba ga botse morwa wa Eddie Levet ke o file kwa mathomo go she bona the OJs the mighty OJs all right Rachel Pelishale, Karam Shatter, what's going to be Tabisho? Naluena, Kidumela or Megale, Richi, and Kiama Felelo Felelo, Karaka Begil, worry. Libilichi Tawaya, World Netobacco Day. Pelersana Karaka, Carlana Arena, ya, Hesekaritz, Shemach, Young Way Kiduman, what Ricker Libele Kionai, Yamuchoko. Yonai, Kion Way Long Worry, Ricky Libele, a whole. Ye gare itse di shemahlo gare itse di shemahlo 086-000-2452 ake tshele pele go tshemegala ya mafelo felelo 086-000-2452 re kirimela re ka fela mpotsa ka mo gore na ke kwa gale jwang ke kwa bontsi jwa batheletse ka re ba la ka taba ya gore ke kwa galla gole ke kwa galla gole ya empa
1: tlhola se skivi
0: arlo cheng le kai
1: re hona le kai se skivi
0: ah go sele
1: ke se ya na ke ya gona go le kwa ka mo se skivi
0: a di ra itabela taba yeo
1: hawa le nna ke re ke tsosha ba dipese ba ba gona mo re fitlisa ka mo tropong ya Polokwane
0: yebo
1: ke tsiya Vincent Ntsewa ka kwa mo le tsara nkhuwe ke elephant motho tsile yena o ka moletsi a rankuwe ke tie o ile ya mthatla o yena o ka monwane ke tie le ka ke ka kua mashobotleng ha o bakere ba nna ba bona hore fitisha ndi fomong ka nako bona ba tsosha ke ile siwa France ka ona mo moletsi a rankuwe se ke
0: wi France we ke go leboga ke
1: ya wa le le le tsa ke le botse ke a tsapa ma mothana le a wo ya pere le tholo tsi ke khale le ka mobe la le
0: le bona ba ri le ba re mafelo be ke irne le ba eng ba bangwe le a sepela re rao ele se le mo re tla re putsa putsa di peke re boya gae le go
1: ke ne tuke khale ba le je sha dina ma ja dikolo be tsana
0: ka mo tsana ga tse di bose ke ga bo putsi mo re leng gona ke ga bo putsi ka mo
1: a pele le tshele di jele ga le bola ya re a kwa ka mo background o re hey ha wa le pinne le nne ke melo ya
0: le tshele le bo ba ke re ba no re phaga ko re ba no re phara ka fraga ya di gonye ka montle ka mo ga re bolela jwa ba gona mo le mollong bo Willsie ba gona mo le mollong bo Extend Moe moraka tefule na shule ba mollong ba nna ba
1: ka mo ka le ba tsoshe le bona bo trefu ba uwe mane monno wa ka mo la u tsiane ka mo
0: eh mana ka u tsiane ka masasane re le bo ga Frank
1: eh ha wa ga bo tsikebi
0: mo shate wa tsebele bo ithabi show a ke tshe ba ba pedi ba mafelelo ka mo shate go sele go sele
2: Auskevi
0: Arlo Cheng thank god it's Friday
2: le kae ma
0: o se le go sagaletse lena
2: o se ke ra go lena ke tsware bana ba di class ke ba
0: iya
2: ke roni mapuka o ka mo mokopane o tloya ka mo mosetsana ya o la mo mokopane le opa mulungu na utwa ka mokopane o ya a maskara ke felile ga e tsa mokale ya go mwa wa bo maditeksi ka mo wa ka mo mokopane ba so shakena maswana ya Joseph ka mo se tsana ga go fikela le bo
0: re le bo ga sema ka gare ga mashate wa tsebelo be thabisho # bonang ri sha bana ba di class mo yeng go se le ka mashate o gona mo nge fa ar motope ar motope okay askis mana go gile ka mashate
3: bona hala di tshaba we mphatala tsaneng
0: e bana se bana se se le
3: dina mana lo ma ho a ke nna wa itse
0: bana re le bo ga batho ba ka itse
3: le itina ga mo wa ka mo wa me dilong ka mo wa pele le ke kwa ba le tukisa mo lomo ho di ke kwa le make a bolela a ke a le duma wa tsiba
0: ne na ke no le bo gore gana jwa le gore ka mogo a seng ya ke re ka mehla ke no phela ke shoma ke no shi ka masa ke pota botile ke bana gore ke pota botile no fela ba mora ka no fela itla re se SKV ke go tlisetsa eng
3: di body guard ka mo le ka mo
0: yo tsamasa a bo ba nna re le boga hle se seline
3: ke tsara bana ba di class ba o reilela ba 8 seg ba o reilela stay lopo ho ya polokwane le phalale le mokopane le ba le bo eta ba re mpike ke tle go tsiye ba mo motsengwa 8 seg a khomo batho ba wa tsa batla o supata o dire ditshabo tsa mpe batla o di taxi tsa ga tsa di tsona metsa monnate
0: o ka mo itsegele na le ba mpitse go late
3: ka mo itsegele wa tsare re hatetse u di mo wa tsare hatetse pili wa tsama go re wa tsare ithina le o fita
0: o
3: mpitse ke te go tsie
0: ya
3: ga itsega go mo a ir na meleti shem
0: a le na meleti ba nna le
3: lo go pela ba tswa di tsela tsa di sile ntse tsa di potholo seng ke di lukishwe ke bona tsela tsile e ke pomola stilo pomola e ya bo monto o ka re fetelela ona mola during ke be e fita kwa mangkhodi kwa ke lakalla lo ya e swa e se go mola a monye modimo la pogom go ra tsa ke tsole re sepelelwa e ja di dikoloi e go batla dikoloi tsa batho ke ba di lokise ma councilor ra go kwana
0: ai taba ye uru dumela gore wa tsarkeng
3: ai re ba ya khopela
0: ba khoro ya di kheregere ba thieditse ba thieditse re dumela gore
3: ba bona ba tla utlwa ba khopela
0: ka nete a re lebogeng
3: ai tsine ga mo bela bela ga mo tsile malolo ma ho a ke lebo
0: re leboga se seline ka nete ka gare ga mosate wa tsebe le bo ithabisha alright re tsheo mafelelo ka mo wa ke a o mafelelo ka mosate
4: ke ke bile kai
0: re gona le kai
4: jo
0: ha e ke makwana ite
4: Yo
0: makwena ite re ke le botseng eh wa tsaba ko re le modimo taba e wa itse ke fetse gore ka metsoso e masumi pedi ya go feta ne ke re ke nyoko re le gono ke re ke nyoko re le gono ke re lena makwena ite gane hleng o ka re tsatsi le la rekete ka matso rekete ka tsatsi la bo mmari le kubile gape sale ke kopana le lena tsatsilela ka uhur a senke le tsene moyeng ke re sa ke nyoko go bolela ah
4: ke sa re ke re ke a le ka tsiri go hape o tsala tlo bolela bo a se ha go go boda
0: ke ke ra se tsiri go le bi tsa le khono lona le ke re a wa ma a wa bana makwena ite a wa mpotseng gore botlhata re le khopishitse kae
4: ha ho na le ka khumso re itsina o itsina ke no ga ke palelwa le ka ba ma the whole week
0: a wa ke a khona mandei
4: ka mandei ka di 18
0: eh
4: allo se sua ka ngwana bo mma o mola ba ka ba ke motho na dira 60 years
0: wow
4: o ngwana khoka primary school ona mola ba ka ndeke
0: ke mo rutishi gona mola
4: eh ona mola ba ka ndeke mo tsiba bo motho
0: Kiri
4: Friday. ene
0: ba bangwe le palela ke go tsena ba bangwe le palela ke go tsena
4: a ba ke ipusa re mara go tlhuli go jwa mara founa a o wa bana na sometimes ke ba le go di tshine a ke e ke tshetsa fela ba tshwa fure go re kri itshina o tswa ba
0: e bile o kushisha go re shuteletse ba bangwe mmakwena e
4: ite ke ke tshida o ke ke tshida o fita a ke re ke a ipe ya ke tshida o fita ke tshetsa ba tshwa
0: go ke dimela gore Thank God it's Friday. Ke khopela go tsoša basadi ba babedi ba ke ba di class. Wa ngwe ke re ke ba di class. Bona ba tloga ka mo Chemistin go ya Polokwane. Ke rata ka mogwao e leng gore ba swara ba na medika gona. Ene le koloi tsa bona, ai man. Ai man, ke vidi hlokile monna. Hey wena. Di hlwekile Allen Mabotse ke yena le retang lena basadi ba babedi ba go tla ka mo mchimara ba itla ka mo Polokwane a le ka tsholo go ka tlegong section basadi ba ka jimara re le leboga mologa dingwana shayi a re gotsong KV a ke gwathe bana ba di class ke moloto mokuwa ga molepo makatjane le fani makhubela ga molepo sekgweng le Lucas mabala ke se ka mo lebala ka moga molepo ga marobo ke re abatsoge batho ba o batse ba moshomo wa bona le bona abatsoge ba e ba shwe ka botlhaga mologa dingwana shayi nkwana ka le Tshuli Park phase 2 re le boga Daniel Mokoni a re thank God it's Friday KV bona ke go filetse be ke go jele ka yona 100% ke le ka balobedi mo tlhabaneng a ke re ke tsantse ngwana mma ke le boga sa Daniel kwena di nomsa a re khotsong KV bana ba di class ke ba otlhe batsosh Moses Mahlala ka Moroke France Munyela ka ga Magopa and Koketjo Nampo Mabane ka mo ga Silala ka Francis KV enjoy your weekend my darling ke kwena di mabuya ka mo kwena molato tshi ari mushate ka sebo le boithabisha ke feletse ka mo kwena justice ari ai ndi macheroni we bo KV go sile o vanga hane jiu nga mushumo ro shuma ya nane no shuma nga nge kileo safari lodge mukona justice ba pe ba sidzana ro le buyesa ka ona mogho rena pele pele ake are ba pale mino re tshele pele ka lieto Joe I believe in you ba tuba go goga rena le go bakwela botlhoko batho ba ile ngore o re a bona gore jwa le gona ina ha isa le go goga jwa le ke le kgoba la motšoko ke le kgoba la secret na batho ba re fela re bakwela botlhoko na batho ba batsubang re fela re ba tsebisha dikamora go lena re ba le mosha ka di ka morago tsa motšoko re ya ba le moša gore ba tlhokomele metšoko ye ka gore o ka re gana jole gone le mentši ya bofora ye ileng gore e kotse kotse kotse kotse mafahleng a bona ha ba sa lebella gore ba tsube mohuta mang yena e kgole ke ge go thunya moši go tsene mehuta khuta gore gana jole ya go fapana fapana ya go goga ye ileng gore e kotse batho ba ileng gore dilotse ba di goga ka moka go tloa ka metšoko di vaping ba lemoga ditlamorago re ba ngadile re ba lemoša jwang go ba re ya ba lemoša re tlo ba re tsena ka gare ga polelo e gane jale re tswela pele ka leeto la rena la go sele go sagaletše thank god it's friday Rory. Go sele.

0: mmino o kwagala bokaone ka labotlhano ka masa mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
1: o kwagala bokaone rori mmino ka masa ya le gona ona ena gape empa re leboga bokgware jwa batšheletše ba rena metšhineng ee taba ya masa e akwa sepa e tlwaela kere ya mara jale ke etsa re le dikgokgo gapeleng a le dikgokgo sham yo re a lebogatle re tloba re tsena ka gare ga nako ela ka ke no o nyaka go e latlhela taba ye re tlo e lebelela ke hashtag taba ye ga re itshedise matlho taba ye ga re itshedise matlho ke nyaka le ya motsoko re e lokele ka gare taba ya motsoko a re e lokeleng ka gare na lena ke eng ye batho ba go goga ba sa etsebeng ka motsoko ye batho ba go tsuba ba sa etsebeng ka motsoko ke di mare le belele ye ba sa itsebeng ye ba sa itsebeng di tlamorago tse ba sa ditsebeng ka motsoko kenye di tlamorago tse ba sa ditsebeng ka motsoko ke di fe tse re ka ba le moshanka tsona hei mangwalana gona ke ya bone jwang mona ke re ke le ka go zuma zuma mo re tlo ya kamera go ga go shaiti re tlo tsheme gala gane jwale kamera ga go shaiti ke nge ye tse batho ba sa ditsebeng batho ba go goga motsoko ba sa ditsebeng tse ba sa ditsebeng bokotsi di tla morago tse ba sa ditsebeng ka go goga motsoko ke di fetseo ke re ka men re le beletse ka morago go shaileng gore ga jwale re go fa yona can we be lovers batho ba go goga e ka kgonega gore le tlogele motsoko yeah ke tp we let that close the door monna jale gona jale re botšiša ka morago ena re tla betsana ka gare ga megala 086 000 2452 hashtag ye ga re itshedise matlho

Can I be the clock of your time? Let me be Smokey Robertson. Let me be the clock of your time. Yeah, le nna ke lebeletse nako e re le mo yona ga jale ke kwa tara fela re lebile gona kwa iring ela ya botlhano. Gopela gore ka iri ya botlhano re tlabe re kwa ditseba tsa mathomo ka moraga fa o re kwele malushane le tswalo o na le setlhopha ka moka se se feletseng gadi ya ditšhwene o na le yena gona fa o batla ba itile pele lenaneo la tlhokolatsela ka moraga fa o yabeile gore re tlabe re shuthelela go ba bona ka moraga tlhokolatsela ba tla ba shuthela setlhopha sa dikalemiso se e leng gore le sona se tlogaša se le gona ka fa le joy la mathato o ne le kgoshi sese sejista ngwana ba na le lorraine wa ga mahlo ya ba ile gore le rena re tlabe re le gare re le ka mešomong ye mengwe re kgatlhampana go beakanya go tlhopha tse dingwe tša go aga stashi sona se a ge re tswela pele nna le wena ke sa lebeletse tse dingwe tša dipego tše e leng gore di a bonagala go ya ka World Population Prospect a ke re ka gare ga Africa re kete ka Africa go bontšha gore Africa Borwa ke no ba ke tshogela taba ye ya mpo ifisa ka mogoeleng gore go thwe dipego tse di bontšha gore kgolo ya ka Africa e namelela ka lebelo le leng la go šiša kore ngwaga ka ngwaga mola re tloga morago e ka ba ngwaga e masomeshipa ya go feta go thwe re palo ya setšhaba saka Africa continent e go 3.8 billion kore ka 2100 re tla re fitlhele tshipalo yo ka mogoeleng gore go bonagala re go e ba le kgolo ka gona masiape le gwago palo ya gona ya shisha mola e le gore gape re lebane le dilo tse dintšhi re ikonomi ya rena ya go se re kgwetlhe ga botse gona fao ge go e ba le kgolo e kaka na yona taba yeo e ra goreng ka rena e ra goreng ka rena ya gore re sentse re lebelele yona taba yeo re tswela pele šane ka gare ga metsese ema e lesometharo re lebele gona kwa iring ela ya botlhano 086 000 2452 ke dumela gore megale ke jang ke meraro fela rore ke moka ya ba ile gore napa re fitlha mafelelong ya sesentenete arao wa kgopo nke lešaišeng le boeng gae gane a bo maraboang re le gopotse ka nnete e re ke go botse direlela le matlhagonolo junior wa gola motho ke setlogolo sa katlhe bathongwe tla ba gola ka sontaga a dira 10 years ye na o reng setlogolo sa koko na sa koko antonete sesentenete re lebogatlhe

0: Re dumedisa batheletši ka moka ba seyalemoya sa gešo se segolo sa Afrika Borwa sa Thobela FM. Wa bonang le lena mesong ya letšatši ke moruti Apostle mothuši wa ga tšhwene go tswa kerekeng ya The Last Days Evangelism Ministries gona kwa moletše moding ti ba gešo re a leboga re le mo kgweding ya mopitlo ye e le go kgwedi ya bašomi. Ntumeleleng ke labele lentšu la Modimo go tswa bukeng ya Jeremia chapter 1 verse number 5 yona e re, ke tsebile pele ke go bopa gore o tla ba eng, ka go kgethwa fatša pele o tswalwa ke mmago, ka go dira moporofeta wa ditšhaba. Re a leboga ba gešo Modimo šo wena Modimo wa gore yena o re tsebile pele re bopwa goba re tswalwa ke bommago rena. Modimo šo re wa re tseba ba gešo. Ke bolela le motheeledi malema wa ntheleditšeng wa reng bophelo ba ka wa tseba ga ke tsebe gore ke tswa kae ke ya kae. Mohlomongwe ebile o monna o šetše o gotše a o tsebe mme motswadi wa gago, o no gola o godiša ke koko a o tsebe mme wa gago, a ka ba hlokagetše o sale lesea onoko ba re sale a sepela gae a sa nka bua gae. Wa tseba o ntse o le monna o gotše o ba o le mosadi taba ye ya go tlhakatlhakantšha, ga o tsebe gorena o direng ka yona ge maemo a le jwalo. Nna mesong ye ke nyaka go go tšea ke go iše go motswadi wa gago, we a file mme wa gago maatla a o ra kgone go go tswala. Mara motswadi o mogolo, motswadi o re tswang go yena batho ka moka ke Modimo, ga botsa Jeremia o re ke go kgethwa fatša pele o tswala ke mmago ka go dira moporofeta wa ditšhaba. Ke nyaka go šomiša temane e re badileng ka Modimo o e leng gore yena o re tsebile pele re tswala ke bommago rena. Ke Modimo wa bileng le dikgopolo tše di botse ka maphelo a rena, a šomiša batswadi ba rena ba nama gore e be tsela ya gore rena re kgone go tla lefaseng la ka mo. Re tswa go yena Modimo wano. Jwale re ke go botse ngwanešo gore Modimo wa go tseba, o go tsebile o sa tsho o tswalwa. Modimo o ratile o go kgethile o sa tsho o tswalwa. Jwale mesong ye ke kgopela gore ke go tšee ke go bušetše go yena, o dilo ka moka di tswang go yena. Ke yena mong a bophelo ka moka batho ge re le jwalo re tswa go yena, le batswadi ba rena le borago khukhu ba rena ba tswa go yena. Jwale ba gešo mesong ya letšatši ke bolela le o mongwe moya wa gage o nyamile kudu ge o gopola lapa la geno gore ke nna monna ke nna mosadi ke le jwala ke tsebe motswadi wa ka wa ntswetšeng. Mara Modimo o re, nna ke go tsebile pele o ka tswala ke mmago, ke nna ke go kgethwa faditšeng pele o ka tswala ke mmago. Jwale mesong ye mošomo wa ka ke gone gore nna ke go bušetše go Modimo o, wena a go tsebile, wena e leng gore ke yena dirileng gore mmago a go tswale. Ge nke be se Modimo o mmago nke ba sa ba go tswala, nke ba sa ba go belega, ke ka baka la morero o Modimo o a nang le ona ba bophelo ba gago. Ntumelele mesong ya letšatši batheletši Afrika Borwa ka bophara ba Thobela FM, ke le bušetšeng go Modimo wo a re tsebilego pele re ka tswala ke batswadi ba rena. A re rapeleng Modimo wa rena, re a leboga motswadi o mogolo ko wena, wena o re tsebileng pele bomma rena ba ka re tswala. Modimo wa ka ke a leboga, ke leša batheletši ka moka bomme bontate le baswa Modimo ba ka ba le kare ga dikgakanego ba sa tsebe gorena ga botse lapeng la borena re tswelela re le kae, bomma gorena ke bomang, ba latlhegetswe ke batswadi le masea ba bang Modimo ka batswadi ba ba tlogetše sa le masea. Ke a rapela Modimo a lokileng gore moya wa kgakanego o a ba tlogela ka ga ke ba tliša go wena mesong ya letšatši. Modimo a lokileng ba go tsebe jwale ka motswadi ka leina le le maatla la morena Jesu Kriste. Re leboga Modimo a lokileng gore moya wa gago o a ba fitlhelela ge ba sa bula dipelo tša bona mesong ya letšatši. Re a leboga Modimo a lokileng, tšwela pele o bonagala maphelong a bona leineng le le maatla la Kriste Jesu wa Nazareta. Amen.
1: Amen and amen. Re a leboga ka nnete Apostle go tšwa go tšheletšo ya morutši Lesudi go ba fitlhela sontaga re tla berisana le ena ge ile nna taogadi ga mašego. Ke kgopela o phadimele ke tsotlhe tše o yang go di thela kagare ga mafelo a beke ga jwale. Ke lebaga rorisang sa thege šiwe o gona metšhineng ruri o šomile le rena ka bothaga bo bogolo le tendo le ena Tšhibase. Re a leboga le mabane re šomile mmogo le ena. Morakatefo setlhopha ka moka sa Pilay Mathandis Phoshoko a re lebogeng ka moka ga lena ba e leng gore re bile mmogo fa. A ke nape ke ya go Mpho Marasi o re fa ditaba tša mathomo ka morago ga fao re šhelela setlhopha sa tlhoka la tsela. Banyana le tswalo o na le mogadi Moremi ke kgadi ya ditšhene le setlhopha ka moka sa tlhoka la tsela ka morago ga fao. Di tla le Mr. Thobela FM sejesto ngwana o gona fa gošesese o gona ga mmogo le Lejoi la ga Mathato le Lorraine wa ga mahlo mananeo a gona fa o sa tlo ipsina ka ona le letšatšing la legono. padumeleng ke tsohle. Shalom, shalom, shalom. Ke a leboga. A rena pe re ye go ditaba tsa mathomo tsebe ya gago yo mphepileng ka yona go tloga moshupologo go fihla le lekgono ka gare ga labohlano le. Ke a leboga.

0: e shipile metsotso go itjola go iria botlhano le ke la tlokala tsela ntshebele motho o sebela go aga bo ke la masime pedi pedi mei ngwa ga kwa ke tpedi le masime pedi tsela wa renta me mesong e ke mogadi moremi na ke gadi ya ditshwene ke moana no re molebogwa mpho morasi pedi taba tsa mathomo tsa le tjaji KV tao ga dira mashego go putsa mashego le yena o tsogelele le nae sele ka dipukana la tlokala tsela la mesong e be lo ka metleng le na le batjoletse motjoletse metshineng ro risansa thege motjoletse mogolo Rachel tsiri mola motjoletse petitional na no le ele pitse botlhoko gadi ya bana reng re botse gore na re swereng misong eng
1: ke go leboga gadi ya ditshwene ke go tamiša ke tamiša le bona bana ba tšeegela ka legola kgole le kgauswi mo ba ka bago ba theleditše ba le gona wa le tamiša go fa ke maleswane banyana ba ga letswalo ka nnete gadi ya ditshwene re diswere ditaba magareng ga tsona ba ka letela tše motlatse presidente Paul Mashatile o boditše maloko a palamente gore mmušo o ka se dumelele dikgaruru tša setlhopha sa bahlolamphereferi ba ka letela pego fao go letetše gore tona maphodisa moja o swere Feroz Kachalea o tla lokola dipalopalo tša bosenyi tša kotara ya bone le gono boledišana gape le ba masepala wa thabazimbi le moetapele wa badudi mabapi le tlhobaelo ya kabo ya diterelo tabagolo ya re na ya letšatši go letetše gore tona ya maphodisa ya moja o swere Feroz Kachalea o tla lokolwa dipalopalo tša bosenyi tša kotara ya bone le gono na maikutlo a lena ke afe le ka tšweletša tsopo ka boripana ka mokgwa gatiša lentšwe nomorong ye 0784591988 goba letlakaleng la rena la Facebook go SABC ditaba go kwa tšeletše dingwe le gona ka go tlologa ga ba tlhoetsebe go tloga bjale goba go fitlha ka iri ya botshelo lela ga ba di hlaetse tsebe go polang gore di a hwetjagala bjale ka di podcast go sabcnews.com re sa go share bushele tsa la ba hlanelo botse gore motho ke motho ka batho ka gore yalo thego le thelo tsa lena re ithabela ka mehlahle tameng.

0: boitshimo ba dipapadi go Thobela FM le Vicky Sejamoletša.
1: Michelle Rolo Cham Rareshu, Motlatsi wa Setlhopha sa Africa Borwa sa Kgwele ya maoto Hugo Bruce, o tsebisitse setlhopha seo go sona a tle go kgetha baraloki ba 26 ba mafelelo. Setlhopha se sennyane sa rugby junior boge boge ke ba leng gore ba phethagatša gore mo o gatilego kgwatlha ya mathomo le ya bobedi e tle go rata gona. Diawa mafelelo a beke le o kaka kosa ya gago ya o duaduetša setlhopha sa gago. Ke leboga ka seripagare go tse go iriela botshelela, ke tlo o fa tsona ka moka.

0: Ezra Chamanyalo. A ke re le gore mo bukwa ga biela go thobela FM ditla le meso ba re ganche ka se wena o le nsona go sa gathela rumang joang so leng sona ke ganche ka sona a ke dumela se ba tsho ka moka ba thobela FM o tle mo ba ka ba le gona le jashing le le botse le le gore ngina le wena re ya busha re ya tlhakana e bile re ga ri tlhela beke ya rena ya e ke la botlhano ye La botlhano malamulela. Ai!
1: Friday malamulela. Yeah,
0: le le ka.
1: No.
0: Ba tlhano la ba ke ka smepe go sona se.
1: O se ka re ke bo bona.
0: Cherry di betang ka motse ba go rawa. E tlhanogile, Motho le jo tshobela FM re go dumedisha, me se me botse. Dumela batho ba ka le gona.
1: Ah, na ena ga nete re tloga re tshabile ka tlhakora ka kedi. Dumela se seja.
2: Na skamputi sha re ke joang le joy.
0: Eh,
2: gore mokokotlo waka.
1: Yo.
2: Ke kwa puse bo bongwe a ke tse ba o tsenelela.
0: Oh, wa jampi. Gore jo masaje.
2: Yo, ba tse ba keng. A e be ke sa phopholo go ba go phuphumuiwa ne.
0: Ke
2: be
0: ke masaje.
2: Ke kwile. Eh, gore o do kwa ba tshelege mo re le go gona mo ke le Safari Lodge. O tlo gwetsa massage wa maemo a go di.
1: O mo kaone wa maemo a go di mo bo.
2: Re o fetse ka kwa le joy le ba tshelege le wena iga. O ya o tsena ka rametse jacuzzi. Go ba wa ya wa tsena ka gare ga phulu yela ngwana mabane o nkole ke re ge nkebe be o sa tonye a wa ke be ke sa di gwetse ga botse ke tsene mabane re rutile o ya tutela papa
0: ke bomba
2: o bushisha ke memo eh ku ya tutela
0: wa
2: bila o bushisha ke re dilo mo di stofong dilo ke tsa ba ma odimo
1: e bile wa tswa ka mogokile o Safari Lodge e tswara batho ga botse ka ona le tjatjile le go bona ba tswa batho bo bona di pofolo shi ba le ke ya bona ka ntle shetjintse le gore ba itukishitse ba gashi ba thobela le ba laudi shiba le shetjintse le gore ba ya kantle bo bona diphofolo ke tjeni tse le gore nge itloga ele tsa boithabiso ka lefelo le la Kileo jwale re sa le gana ka mobela bela ka seleteng se sa Waterberg ka mo Kileo Safari Lodge ke mo ile gore nge re tloga re gasha di tla le meso le tjeni la le gono re le gona go tloga ka iriona ya botshela go fila ka irela ya bo Senyane arbe mmogo le joy ke a gola ke a tshepa o thabile tjeni le
0: ke kwele ba re ntjo opela mabane
1: Yo, entaetse ka hore ke be ke tshwanna o ka lukisha tse dingwe ka hore be ke tswa ke le mo massaging ha o nya ke hore o tshwanne o nne mo melong o tswa go di massaging o ta swa wena tswa ji o tsene o ithege o phuruluwe ka e lore be re tswa mo kopanong ye lore e nabile jwale bo tlhoke ya massage le mpete wa o futhumala
0: Aye, ke tse o di kwang go tswa go thobela FM le ke leo Safari Lodge aye le gore nge ka kua bela go pula ga botse gore bagashi ba di semba ditlalomeso fela ba thobela FM ba gona
1: ka mo gore
0: wena o ka ipsina le tshika moka wa kwa gore na go diegeng ke na le nnete ba re tshila mabane se tshe ro thaletse se sengwe se ile gore nge o thomile go bona ke ya leboga go ba ile gore mba gonne go shala matlakala a bona a dikgokaganyo tšele yago o mo e le goreng ke bone dinomoro di ya godimo re ele boga bathiletse batho bela FM ba e le goreng a se tšhoba ba šala morago nko o tsene kua Instagram le go Twitter Facebook gore ke leo Safari Lodge gore o kgone go tlo bona gore mabotse a re bolelang ka ona a ka tsela efe o amogetse mothiletse batho bela FM mošate
3: Batho ka moka ba lla ka marega letlalo la go omelela matsogo a masetla le letlalo la go kwagala le kudupane Awa, ga se nna yo nna ke tshepa Nivea Rich Nourishing Body Lotion yo e na go le 100% pure hyaluron le almond oil yo e fa go letlalo mongobo wo o swarelelang e dira letlalo le kwagale le bonolo le boreledi le tšatši ka moka ka fao ge marega a tsena ke dula ke phuthetše ka tlhokomelo ye botse Brave the chill with Nivea, South Africa's number one hand and body brand.
4: Mawe, na o shetse o fetoletse go Postbank Black Card.
5: Oh, ke sa shomisha sasa Gold Card. Libaka,
4: le tjati la mafelelo ke 31 August 2026. Ka morago ga mo, Gold Card ga isa shuma.
5: Awi, ke be ke nagana gore nako e sa le gona.
4: Awamma, o e dira gona joale pele go tlala.
6: O fetola ke mahala.
5: Ke hloka eng?
6: ID ya gago fela. Gomme o ye lefelong la gausi la go fetola dikarata tsa Postbank.
5: Go lokile. O sanetse go nthusa go gwetsa lefelo la gausi.
6: Go bonolo. Letsetsa *120*355#. Na o sa shumisha SASSA Gold Card. Fetola la go Postbank Black Card pele ga 31 August 2026. Postbank e ka se gopele PIN go ba OTP ya gago. Postbank ke moabi wa ditirelo tsa ditšhelete yo a dumeletswego. Go na le melawana le dipeelano.
7: Dalstrom, province ya Mpumalanga. E khumoletse iri le tu. Re khumane go 87.7 go ba eponya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabišo.
8: Mo kgweding ya bašomi, Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo. Thuša go thola bao ba sa šomego. O tlhatlhoša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.

0: ke a tseba gore ba bantši ba re ke reng ka lebaka la gore a se ka mokgwa bona ba e opelang ka gona ba re ba reng o lesapo ke letseba le badiletse batho bale ke letseba re
1: o lesapo la e kejale o lesapo la pele ya ka goba o lesapo la o thethela kae gae
0: letseba ruri ntho ke e bolelang going circles to make a strike ene e le goreng o go fa koša yone e o e kwang go thobela fm ditla le meso tseba ga botse gore lešašhi lela la botlhano tse dingwe tsa dilo tse e le gore tla ba re di lebeletse mo e le goreng e go disafisa tsa rona motheletso wa thobela fm ke nyaka wena o tlo o latlhele maikutlo a gago batho ba modimo re lebeletse ka montle nna le wena motheletse a ke tsebe gore o bone taba ya maabane ya ka kua thokoza batho ba le ba bantšhi ba e le goreng e be ba wanta ba lebeletse taba gore ba re a banya ke batho ba e le goreng a ba tla ka monno nageng ya rena ba tlhoka dipampiri ba se ba eme gabotse ke tse dintšhi tse e le goreng re di bone a se mathomo much to much le bona e be ba dira bjale ke nagana gore beke tšetse tharo tša go feta ke le shutu ka mono nageng ya rena nna le wena ke nyaka tla re sekaseke temana ye o latlhele maikutlo a gago o ne o re botsa gore ke tse di fetse e le gore ngwena o itemogela tsona motlho mongwe gobago maikutlo a gago go ya ka mokgoma yemo a leng gona ka mono Aforika Borwa nna re tla loka go na le ba bangwe o kua TikTok morago ile ba bolela ba re ntwa e tla ba gona gape ka mokgodilo di sepelang ka gona nna ke seemo se e le gore le wena wa se bona o bona eng ka taba e re tla feleletsa kae o nagana o ka re mmušo wa kwešiša o nagana gore batho bone ba bona o nagana gore se se diregang botsebotse se direga re lebeletse kae re ya kae mo go ya ka wena go o lebeletse se se diregang ba bangwe ba re tlhaga ya swa nna ke nnete ka mokgwa wena o e bonang ka gona o gopola ga botse gore re tlo ba re boledišana le mongwe wa balaodi gana mo re tlo no kwa tse dingwe tse e le goreng ba di beakantše le gore na sepidišo e sepela ka sebopego sefe motlho mongwe le go lebelela taba ya go kwalakwatša gona mo re tlo ba re bolela le chef wa leng gona mo ke leo safari ba re ba ipsina ba etatswa e tla re kwe gore na ba itwatsa ka eng o gopola gore ka morago ga iri yela ya seswai one life ba re ke nna moreki rafetša re tlo itswalela ka goba le motswako wa labotlhano ke tse e le gore o tshwaretse tsona o se ka shuta mabo se fela ga bjale re ko gorena dintlhagolo tša ditaba di eme ka sebopego sefe dumela mpho morwaswi

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga le Joy ba theeletše ka iri ya bošupa le ka letala tše magareng ga tše dingwe. Lešaba la badudi bao ba befetšwego le tšhomile bookelo ka Democratic Republic of Congo. Kgoro ya pušo tirišano le merero ya magoši re dumela gore e tšere sephetho sa maleba ka go tlhatha maemo a boso a šoro bjalo ka seemo sa tšhoganetšo kudu ka provinceng ya Western Cape. Go tsogile dikgogakgogano nakong ya kopano ya komiti ya palamente malebana le kopano yo e bileng gona magareng ga mospeakara wa palamente Thoko Didiza le moeletši wa moporesidente Cyril Ramaphosa. A re kopaneng ka iri ya bošupa go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Boipšhelo bja dipapadi go Thobela FM le Vicky Sejamoletša.
3: Leboga motshedi wa Thobela FM ke go tsamaise le go lotšha magagešo. Re lebeletše fa le gore motlhatlhi wa setlhopha sa Aforika Borwa sa kgwele ya maoto Bafana Bafana e le go wena Hugo Bruce o tsebišitše setlhopha sa baraloki ba 32 bao go bona a tlo go tsebiša ba mafelelo ba 20 tshela bao e le gore ba tlabe ba ya o raloka dipapading tša sebena sa lefase tša FIFA go emela naga ye ya Aforika Borwa. Motlhatlhi tlo tsebiša baraloki ba 20 tshela ka letšatši la 27 kgwedi ya May ka mošupologo ka kua sefako magato Presidential Guest House ka Pretoria. Presidente wa naga Cyril Ramaphosa le mo presidente wa SAFA Dr. Danny Jordan ba tla ba gona a ka la botlhano gape se le bana gore ba tla raloka papadi ya go itshudulela segwera ka kwele patlelong la Orlando mo ile gore re ba lakaletsa matlhatse le matlhogonolo mafelo a beke ya go dipapadi tsa kgwele ya maoto ke tshe dintsi motheletsi e tshe le gore ditlabe di diragala gape re a tseba le gore bontsi ba batho ga bjalo go papadi tsa gae re lebeletse setlhopha sa Orbit College le setlhopha sa Orlando Pirates e ke dipitso tse dintsi tse le gore o ka iputsisa tsona gore na ka ba ile gore go tlo diragala eng go dire lebeletse history ya kgwele ya maoto ga bjale ka mo Afrika Borwa. Setlhopha sa Mamelodi Sundowns se e leng gore se phenkgišana le setlhopha sa Orlando Pirates sona se tlabe se ya o raloka dipapadi tša CAF tša makgaolakgang ka letšatši la Sontaga. Putšo ke gore na ka ba ile gore Orlando Pirates e tla dumelela setlhopha sa Orbit College ba tšhela mabodijong tša bona na goba setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tla fenya megopo e mebedi ka nako ye tee o mongwe ba sa o raloke na ka baka la gore ga bjalo bele ka Aforika Borwa re eme ka maoto re thega setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka ge e le gore se tlabe se raloka dipapading tša makgaolakgang a diphadišano tša CAF Champions League gona fao le gona se šute tlotla ko fa tsona ka otlologa. Setlhopha sa Aforika Borwa sa rugby se sennyane se a fiša se fiša go tshwana le bobuti ba bona ke ka fao kole ke re mo gatilego kgwatla ya pele le ya morago e tlo gata gona. Setlhopha se nošitše ditry tše 15 re ba tlhatlhamolola setlhopha sa naga ya Chile ka dintlha tse 57 go lefela ka kua Cape Town papading ya ba ka fase ga mengwaga e 20 ya boditšhabatšhaba mo e leng gore ke dipapadi tša molokoloko tše e leng gore ba diraloka ka o le lengwe re lebeletse fa le go dipapadi tša tennis. Casper Ruud ke e leng gore o fitlheleletše se ka makgaolakgang a dipapadi tša Geneve Open ka go fenya Alex yo e leng gore o mo fentše ka 6-4-6-3. Go tša golf re lebeletše na letšana e le go wena Brooks Koepka ke le gore o etile pele dipapadi tse la tša CJ Cup Brian Nelson ka Bogey Free 8-under-63 go tšwa gona ka kua Texas. Gape re lebeletše fa le gore ke la botlhano motshedi wa Thobela FM ke nako yela ke re wa wena ke re diawa mafelelo a beke. Re nyaka kosha ya gago ye le gore wena o duaduetša setlhopha sa gago mo mafelelong a beke re tlo no tšea o tee wa matlhatse re kwele gore na yena o reng.
2: We are still there, Papa. The Rotary FM. Live with Kissy Jamuleta. Javiale, just bit bitty. Siemi Jones bit bitty. Tukulo nyarenu.
4: Na siemi Jones se bit bitty. Tukulo nyarenu. Ari kui le lichi la mabani kuro batu baba se swai balatlegeju kibo pelo magarenga tulano ya base le teki isi kamila ola wa R39 kantanya na Standard 10 kamo province nyela ya Mpumalanga byale ga byale rikitimela kamo province ya Gauteng mo ile gore tlo go kagantsha jalo le sello maremane weshu tameng tle na re ka mokileo ka mobela bela le na le ka Gauteng rikishetse ntjona ri kwa gore na re tlo sepela sepela jwa
5: nne dibutika go tswa mo dibebele na ka mushate re a leboga re tsa spaka se le bua thobela FM ga mmolo ba theletse ba rena ba theletse rena le kotsi mo R80 so shangube morala ding wa borwa morago nyana mola ga Theo Martin Stewart go pela gore le tlhokomeleng ge le le ka fao M1 ya rena go thoma Pretoria go le ya go Simampuru go ya ka kwa Johannesburg moela wa sephephetho sepela ga botse ga rena mathata N3 go thoma Heidelberg go ya Jimisten lo ona moela wa sephephetho go ya ga botse N1 go thoma Battle Interchange go ya Rotorport moela wa sephephetho sepela ga botse R21 ke mmila wa lephefo wa Albertina Sisulu go thoma mola Pretoria go ya boemafofaneng jwa OR Tambo le ona moela wa sephephetho sepela ga botse ga rena ditšhitišo goba mathata N4 go thoma Bronco Spruit go ya Pretoria moela wa sephephetho sepela ga botse N1 go thoma Battle Interchange go ya ka kua go la Rodeport moela wa sephephetho sepela ga botse ga rena mathata R573 ke moloto go ya Pretoria moela wa sephephetho elela ga botse bathelete ka metlha re kwa bose ebile re ikgantšha ka lena ge fela le obamela melao ga mmoo le matshwao a tsela e ba le mafelelong a beke a mabotse ke a leboa bodika ga mmoo le batheletse ba rena e tlhoa botse ka mošate nna ke tswile tao ya moribi o moso
4: mošate o be le mafelelo a beke a mabotse
5: tobe
2: se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika ipsine ka kgwedi ya Afrika # ke mo Afrika le ke letšatši le Afa Sebola
6: Sontageng sona se go le ke letšatši kopana le nna Afa Sebola ge ke tlabe ke na le Dr. NJ Rasakanya go karolwana ya rena ya ema o phele
7: gomme yena o tlabe a re tlhompha mošomo wa gago
8: tlhompha mošomo wo o le mošomo wo o rate o filwe ke morwena
7: Go lenyalo laka Bishop Jonas Masotla o tlaba a botšiša gore re dirang ge tlase e fedile lenyalong ge mollo o se sa tuka ka gare ga lenyalo
9: na ge tlase e timetše lenyalong goba e latlhegile re e humana bjang goba re ebuša bjang
2: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botshelela mo go Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
10: ke mma ba tlhaka gopela ngwana go modimo o mo fa manwana o eta man
11: a mo gona o bolela nnete
10: eh
11: what's about it man hai e bile you know ye leng gore e ka dira bokaone le go feta gore mma ba tlhaka ska ba under this stress
10: eh
11: ke gore nna le wena re ba support the both of us yena le jonjon
10: awa ba se tshonyega thego ya rena bela ka ga ba le thabe ba ta e humana ma
11: oh
10: a botsebe
11: eh
10: ba tsoka o tshwana mo lefase
12: ke tsa la botlhano le tsa ba hlakung so ya tsebe ka kotara pele ga ira se so I got to eight ma hlakung o se go ya la botlhano le
13: San City Arisa
14: ya kana mo San City e wile gape e tla mo itse ka festival ya mosona no she 27 June 2026 mo San City Super Bowl ke re bona di gate
2: Tota Bishwaki, Kulichana, Elko, Dr. Colgate Mukwebo, Kuzani, Shandesh, Youngstana, Mafiki Zolo, Lebaba Weba Banichi.
14: $350
2: Ziakala mo. Kiri Ziakala mo
14: San City.
2: Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago. Tswela pele go dira ka bogwari. # ke mošomo wa gago. Mošate wa tsebo le boithabišo.

0: gore ke ene le gore wa e kwa ga biale go tsobela FM ya sibela pele ga mo kwile kimbang o nyalwa bopedi ba re ke maemo ntweo ba re ke maemo
1: letsaka you are smart makasuma a ke letsaka o nyala bopedi ona ke letsaka ka nete
0: a ke le gore go ikwela gana mo go tsabela FM ditlale meso ga bia le re nna le wena re boledishane le ba ke leo safari lodge re tla ba re bolela le a chef yeah
1: batho
0: abano khuduwa ne a o no khuduwa o khumana le mablomo ba ba ile ka motheko o khumana wa tsa wena o di hore gidile ai a se ba o di ke ba go tsheba
1: ba ba bishala tswa iwa ba gona ka fulo a se ba ba bishala tswa ile jo ba rona le spices le na lo ipita pita ka sone le tarile a peile na ke tse bona le utjela spices la ke mara motho bongwe tla go boja ka bara go pele di shadow a shu se si na ke di o gona ka letsa gore la ka kelo ke wa manala o tlo kwa bontshi go tswa ka tja dijo tse le gore ba rfa tsona ka letsa gore la ka keno le tja bua pei bo ile gore bona re a o amogela se sna ke di
2: ke a leoga
1: le kae
2: rona ra lena
1: na nka di o kare ga se di phurulu bo tsinyana jwale phurulu re ka ga re ka mokile o lodge ka fa re tlo ga re ipsina jwale re na le Cecily Joy o ka kwa go la mafelo nga ba mara fela ke mo ga xi gona bo re ga xa le yena a kira hona le ka botlhato ska makalo xi tshuntshi lo re kwa le tshile le wa iputsa re na ga tudi a la ke na lo wena o monke sa mbone jwale ga re ka botlhato re sepetsa ka sona sepego se weng awa jwale se tshintshi le gore re tlhalosetse ga nyane ka moka moshumo wa gago bontshi re di o tseba di o ba o apeya go apeya re di o apeya botsebotse a se gore motlhobongwe re ka tlhara e tseba go tshwana le ka mokgwa e le goreng lena le tseba ka gona ka letlhakore la bo hospitality nka e bia ka tsela e jalo na re tlhalosetse bonnyane ka moshumo wa gago
2: nna moshimo ka ko apeya re make sure dijo tse re di apeyang di healthy for batho ba batlang ka mo lodging ya rena
1: bona re le beletse motlhomongwe di jo tse ile goreng le tloga le di abela ba ba ba eti ba leng ka letlhakorela ka keno re le beletse menu wa lena gona mo go kile lodge na ke menu wa mkhuta ma bo misong di jo tsa misong di jo tsa sekare jwale jwale jo tsa thapama jwale jwale ke di jo tsa mkhuta mojwa
2: re na le breakfast lunch and dinner ka breakfast rena re se ba bo mai ka lunch rena le gona re se ba di jo tse di health bo di fish cake dina ya rena le gona re se ba di jo tse di health tse lo ringe buying ba rena ba ka di thabela ge ba etla ka mo ba re etetse
1: aha o se motho a ka ipotsisa gore ana lena lo go ka tswaka flavor ya provincial Limpopo ba the Bushveld a kwa bona re le felo le mo go kae jwa lena le go ka tswaka menu tsela tse le gore di rata ke batho ba mala wa rena jwa le tswana di jo tsa tlhago mari o ba kire tsa setso
2: ra ya pia traditional cuisine ka mo le di portfolio tse rena le tsona ka mo ra di thuntsha ra di apia fo ba ing ba rena go tshwana le kolobe ya naga botholo
1: go kwa ga botse re le tshana fa le sinakedi manala o ile re nke mo apei gara ka mo ke leo safari lodge ke ba ile gore ba tloa ba tshikile jwale tshe ile gore ngile tloga le re bia ka ntshe ditse tsona misong ya le khono ke tsha mkhuto nko re konketse ka hore tshe tshintshi ke itwa o nkhanto ngwe ga mo ya feta jwale le tlhalosetse gore na ke se ile gore o tloga re le tshona
2: okay rena le hot station rena le cold rena le bo marotho rena le di fruits bo mai di juice di tea yengwe lengwe ba nya ka mbatlo ikiriya di bacon di hash brown yengwe lengwe ba e gone tere di a tsedung di a tonya o tsana le bo rena le di salad if a o nya ke bo di bacon mo dieting ra di le salad ene ibile rena le di fruit salad ona le dikukuru ba bakage ra baker more baker everything
1: ehe motho wa iputsisa gore ka mo ke leo safari lodge ke eng se se ka nkhapele tsang gore ke e kwa re lebeletse mme o fapana le one le wa tseding wa bo ba motho motho a ka re kwa mo tswana no se o fapana le one ke eng e le gore le tlwa le iphetagara ka yona le re o wa rena menu go ba motho mongwe di jo tsa nna ka mogore di bia ka ntshang ka ona di fapana le tseding jwang re tlhalosetse bana mo
2: di fa parala tshe dinga gore every are serving into it every day menu rena ra o change if today le jile le ka season 20 every day like mo menu wa rena go na le bacon, o na le beef le chicken. If o sa je beef, o ka nna wa ja bacon. Ene, if o sa je beef, o ka nna wa ja chicken. Ene, o tsana le mabane le jile meatballs. Today as meatballs, re to dira meat.
1: All right.
2: So radi change ra rotate re dire ntwe every day ka skere ntwe every
1: day. All right, aona le ka botshata. Jwale ke shetentse u bontshitse gore o laitsa le gore batho ba ile goreng ga ba ji dinama jwa le jwa lo vegetarians le lena lo ba lokela ka gare ga re fa menu le ga re felle chapulele.
2: Eng re ba direla bo di hash brown re ba direla le Greek salad ka thoko.
1: Aha, no kutlwile ga botse ga gona le ka botshata. Re be le botshana jwalo le nakedi manala o ile goreng ke moapei gana ka mo Kileo Safari Lodge. Re tloga re lebogile go ba le rena le tšatšing ya lekgono mesong ya lekgono le tloge le digata le tšatši le montsha gare le re gatele tsona gapa
2: kannete re na
1: le ka botshata. Re o lebogile.
2: Ke a leboga.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga le Joy ba theeletše ka area seswai le ka letala tše magareng ga tše dingwe. Monna yo a latofatšwang ka go bolaya tlhatse yo e filweng bohlatse mo komišeneng ya Madlanga o tla tswelela pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Brakpan lehono go tswela pele ka go dira kgopelo ya go lokololwa ka beile. Kgoro ya pušo tirišano le merero ya magoši e re e dumela gore e tšere sephetho sa maleba ka go hlatha maemo a boso a šoru bjalo ka seemo sa tšhoganetšo kudu ka provinceng ya Western Cape. Tše dingwe tšeo le ka go di letela ke tša gore mmeara wa eThekwini Cyril Qaba o re o tla boledišana le dikantoro tša botseta bja dinaga tše mmalwa tša kontinente ya Afrika malebana le seemo sa bafaladi ka tikologong yeo. A re kopaneng ka iri ya seswai go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: O itshelebere papadi go thobela FM le Vicky Sejamoleta.
3: A ke lebogampho motshetsa thobela FM ke sa o tsamaisa le go lotsha ka molako o tshepisitšeo ka gona gore re tle o ba re boledišana fa le matlho a di bona stopping sa Mamelodi Sundowns matlho a di bona papading ya kgwele ya maoto ya Aforika Borwa e le go yena Tlhompho Alpheus wa Gakekana ke na le yena mo mogaleng nna ke mmitša ngwana mama wa tseba kore nna he tla re kone gore nna ka ba e le gore re lebeletše setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka ge e le gore bile ke a tseba le gore ka moo ka bele ka balatsedi ba papadi ya kgwele ya maoto re dutse setlhopha se sa Mamelodi Sundowns nokeng gore se tle se kgone go šoma a gabotse. Tlhompho dumela.
4: Dumela wa share ke dumela share ba theletse ba thobela FM ke mo shat.
3: Ke a leboga ngwana mama. Se tlhopha se gorogile. Ke kwele Themba Zwane o la iditse fa le gore ba sepetse botse. Ke nya ka go kwa gore na keng se le gore ba fana ba style ba sona tshe gore ba se dire gore ba gone o bua le sibena se ka mogae. Re nya ka sibena sa bobedi, re nya ka na lady ya bobedi.
4: Nnete yona ke a šhala ke gore setlhopha se gorogile ga botse ntle le pelaelo ntle le tše le goreng re tlogile re di bona gore tse ba tloga mo gae tloga re thabisitše kudu go bona baswara ba fitlhile ebile ba bile le boitšhidulo ba mathomo seo se go bontšha gore re tloga re ile kwale ka motho a kare ka maikemisetšo a magolo kudu go bona re tše re na le di o bolelang ka yone SLC gore re boele yona ke no gae.
3: Ena mile ke eng se ba tshwanetse gore ba se dire re lebeletse gore ba ya mola bana le se sengwe se e le gore ba ikokotletse ka sona go nno e le gore ba inositse ka mogae lotong la mathomo.
4: Nnete ke gore ge re gopere nyaka go tšea sona sebjana se re tlo tshwanela ke gore re se ka re adumelela beng bae ga e ba kgona go tla dipaleng tša rona ba kgona go tla gore nno eša gobane ke re o tseba gore Champions League ke motho a ka re ke moralokonyana ya dino. Dino tše di tee go ka e kora ge e le gore ka nnoša away o tlo khumane le go rona le sebaka sa go ya badiwa gabedi jalo le rena re le Mamelodi Sundowns re tseba gabotse gore ge re ka kgona gore re se ka ra nwešwa goba ra kgona go nwešwa e tlo re fa sebaka se segolo kudu gore re kgone go ipona morago ga moralo kore tšea motho a ka re sefoka.
3: Mo ke nyaka go kwa maikutlo a gago re bua ka mo gae ka lebaka la gore mafelelo a beke e le gona go a diwa-diwa Aforika Borwa bašhereti ka sefoka sa PSL ebile ba se re recorde maga a seswai ba dutse tenge okwešiša kere ke nyaka kwa maikutlo a gago Tlhompho.
4: Ke kwela bangwe ba bašhalakgwele morago ba re ke la mathomothomo ba bona ba leng pele ga lloko ba bereka from gae ke ka nna ka nnete Mamelodi Sundowns se bereka from gae ka sesebaka re ka humane le gore re ka re re bua ra humana se bofoka e le sa rena ke re ka se komišiše gabotse ke bolela nnete ke gore re tseba gabotse mo sebakeng se re ikhumanang go sona ke sebaka se e le goreng go le sebapadi ga o nyako di khumana go sona gobane meraloko e le gore o e ralokile kutswana mo dibekeng tse tsa mafelelo tse ne e le meraloko e motho a kareng e na le motho a ka re na le dipuele tse e leng goreng di napa di roba dipelo Champions League ke le le goreng Mamelodi Sundowns e tswa magaolagang ngwageng wa go feta ra palela ko go tšease motho a ka re sefoka leke le yona ke e le goreng e botlhokwa kudu gobane e re re ya sebakeng sa gore ge re thupile leke re kgone gore re boele gape go Champions League jale ke maikarabelo e le gore ke a magolo kudu for dibapadi mara ke na hore e tlo ba thabisa go bona ile gore ba balela difuka ngwa o mongwe le o mongwe ga bana o ipotsiše gore maemo ke a majang ko di-team je e le goreng ga di lwela go ba ka gare ga PSL go tshwana COVID college mo di-team je jalo jalo.
3: Ke a leboga tlhompho mothetsi wa Thobela FM ke ena tlhompho wa ga ke kana e tla ntle ka lebelonyana fale re kwae maikutlo a gago re lebeletse gore motlhatlhi wa setlhopha sa Aforika Borwa sa kgwele ya maoto Bafana Bafana o tsebise setlhopha se e leng gore go bona re tlo ralo re tla re kwa ba mafelelo a re kwe dikgatiso tsa mantšu.
5: Thobela setlhopha ka moka sa ditlalemiso ke motlhatlhi ka matsepane ka mo Springs. Ke nagana gore squad se motlhatlhi wa rona a se kgetileng le ge e le gore a tlo a kgethela mafelelo mara ke naga gore ke a ba tshepa le bao a tlo go ba kgetha mo le mafelelo le bona ke nagana gore ka bokgoni bo le go le bona ke a ba tshepa re re maAforika Borwa a re ba support-eng motlhomongwe ba ka re swantšha le setlhopha sa Ghana ka mo go nako e le ya go feta se ile go sa kgona go fitlha go tsenyana ka dipapadi tsa World Cup.
6: I'm going to go to the Saturday. Why would I trip?
3: Re leboga kudu motshetsi wa Thobela FM o tla re kopana mo nakong e latelago moshat.
0: O ya tsena ber papa di go Thobela FM le Vicky Sejamoleta.
7: Tsena go le province Limpopo tsa Tepopira Matuba. O la letsa ba di ka mo go tsena la mokete ka wa letsatsi la Africa le o di tlhogo kete ka ka di 25 May go tshema ka iras nyane miso university ya Limpopo ka tiro hola. Letsatsi le tlhogo kete ka tsa ga moyeno o. Di papa di le setjo di khatsetse maye bo hlokwa go tsa boso. Moyeno o o se pitsana le gwego ya African Union ye o ishetsa go tsa hlokomelo ya metsi le boso continenteng ya Africa. Ngwaga ka ngwaga letsatsi le maso pe di tsane go di nya May go kete ka go hlongwa simuso ga mogatlo wa o AU wo ga bele bitjang African Union ile go AU Limpopo ke province ile ngore go kagantsa dinaga mabapitsa SADC go metjela pele go tsaga tshimishano mogo economy le manenong a mangwa tlabollo letsatsi le tlhokitiko ka go bontsha setso ditloedi le lekhumola continent ya Africa #AfricaDay2026 #8 years of democratic citizenship #alimpopo that works for all moletsa wo le utlisetswa ke mmuso wa province ya Limpopo.
8: Sun City Arise!
9: Siakala mo Sun City! Iwile gape! Itla go itlhela ka festival ya Moswana Noshi ka 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl.

Se ke stitch sa gago sa go fepa ka tsedi mosho le boithabiso bya Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Tobele FM, mosheta wa tsebo le boithabiso.

0: za yena le gore nga go fanko sha yona e wa e ko re tswakilwe a gona mo ke le so metsotso go ke la go iri yela ya bo seswai
1: e ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase gomme wa mogela ditirelo tsa semolao go fitla go 745,000 rand re akaretsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mshumo boramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5,000 rand tsenela le holo SMS-a thobela go 45135 a 45135 Clientele General, KFSP e dumeletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Thobela FM ya ka gasha papadi ya kgwele ya maoto ya motseng wa geno. Nna o dira tournament go nne o duma go bona Thobela FM e gasha thwi go tswa tournamenteng ya motseng wa geno. Ke bolela ka mafelo a beke a la 16 June ngwaga wa 2020 tsela. Gore o thupe phadišano ye, o swanetse go etela letlakala la Thobela FM la Facebook e le go Thobela FM ya ka. Ka tlase ga post goba seswantšho sa phadišano ya tournamente, o ngwale kanagelo ya gore ke ka lebaka la eng re swanetse go gasha papadi motseng wa geno. Batho ba swanetse go rata kanagelo ya gago ka bontši ke gore ba e like. Bula tournament ya gago e seke ya lefisha se le bale go dula o tlholela inbox ya gago gore re kgone go leletsa ga e ba o mofenyi # ThobelaFM66 phadišano ye e tla tswalelwa ka la 31 May ngwaga wa 2020 tsela ThobelaFM moshate wa tsebo le boithabišo
0: a ke moshate wa tsebo le boithabišo ka nnete eye ke a bona gore batho ka kua America bana le mathatanyana ba le ba association ye le goreng e tsamaisha taba tsa di hotel tsa marobalo ka kua America ba ibitsa American Hotel and Lodging Association ba la ba re o ka ra go bona le o ka re batho ba buka marobalo ge re lebeletse taba ya FIFA World Cup ba re aba khotsofale ba re FIFA ya bolela gore more than batho ba go feta 5 million ba setse ba rekile di-ticket eupia seuwe a se bolele gore marobalo a bukiwa benong batho ba bantši ba bolela taba gore batho ba banya ko go ya ka kua America o ka gopola le tse dingwe tsa ditšhitišo tse e le gore di bile gona go di-passport tse itseng mo e le gore moporesidente Trump e ba bolela gore aa ba ba jwale re lebelela sele sele se go ka gopola taba tseo di bile gona nna e ka ba e le tsona e le goreng di šitiša gore batho ba kgone go ya ka kua America goba batho ba dio ba sa nyake go ya ka lebaka la tsela ye e le gore moporesidente wa gona a ka ba itshwere ka gona ka lebaka la gore ke a tseba gore gantši World Cup ge ba gona wa tseba keng marobalo ke ntwa mathomothomo yo o tla e sokolela go ka gopola ge e be re na dinkgwetse rena e be e le ka mo gae batho bantši ba tšea matlo a bone dintlo tsa bona ebile ba di dia gore be mafelo a batho ba e le goreng ba ka kgona go tlo robala gona o ka gopola di-BnB tse dintši tse e le goreng di butswe mo Afrika borwa di butswe ka nako anela batho ba kgonne go ba le batho ba e le goreng ba tla ba robala ka metseng ya bo bona
3: a mola o kile wa ba le kgwebo tšhelete e kile ya tlanageng ya Aforika Borwa batho ba bantši ba kgonne o ka ithupela sela le sela go ba utlweletsa sela sela re lebeletse letseno ka yona mogopo wa lefase wa ngwagola wa 2010 jale hei o tloga o thabiša o ka re o ka tla se seng se se tshwanang le sona sela motlho mongwe ra kwa tlhokego ya mešomo e thoma go fokotsega jale jale batho ba kgone go khumana letseno ka tšedintše e le gore di tlabe di tlišwa ke meletlo ya go tshwana le yona e ya mokhuti o mo jale jale ke o di bolelelang jaaka kua gola America ka kwale di ka tsa jwale hei ke tse e le gore ke batho motlhomong ka mokgwa o boletseng gore ba tšhaba melawana lawana e ka ba etloga e le gona ka kwale o tšhaba go gata sesepa kere jale modula thoko wa ipoloka gare o dula dikwankwetla
0: ee re gopola ga botse gore se sengwe se e le gore sekwele gona mo go FIFA World Cup ke gore ba tlo ba le metsotso ye 30 minutes ye e le goreng ba tla ba dira ka mogola ba dirang ge ba dira Super Bowl mo e le goreng go ba le badiragatši ka gare ga lepatlelo o gopole ga botse gore ke ntho e le gore maamerika ba itlwaetse mo e le gore modiragatši wa tla ba diragatša jaanong ba re ba tlo sega 30 minutes ka moka ba ile half time e tlo šoma ga botsena temana ye batho barati ba bolo 30 minutes le bone lebeletse batho ba e le goreng ba diragatša ba opela le saemetse ba boya ke nagana gore e tlo ba yona ya final nna

0: Aye, we kwang you sibella ka bya le Casper Invest move for me. Ke le go rofile yona spiritual love affair, bound to soul pele ga mo. Ke ka mo go ile go reng re fetsa lena neo la ditlale meso chaching la le khono ka ke Leo Safari Lodge. Batho ba ka arie.
1: Ah, bona na re sa itsina ka mabosi a kileo ka mo Safari Lodge. Jwale re ke tloa mo go bona jedi engwe ne te go gwerana le bo api motho mong yona e ka mpa.

0: Little Thomas Barry iketle o bule le
1: se a re re tloare le boga re a le boga re a le boga re a le boga re a le boga ke ya ke a re a le boga ke ya e a wa re re sa kwa bose e mari mthabiru re re kwa bose a kire mo mo re lengwa na mo mo keleo keleo ke go le motho re ke kelo keleo ba tlhalose tsa bose ba re ke keleo le rata
2: keleo le rata
1: keleo ipe ona go inyaka o ye mola go ikugula e re keleo k e l e o safari lodge spa and conference ke go itjollang ka gona e leng gore ka mobela bela e leng gore ka nete thobela FM ba gashi le ba laudi ba gona re ka moka moka manano a rena re a thomile go aga share le gona ka mo go thoma mola maloveng go me re toga re ipsina ke le filolo le botse e luri ke le filolo le tloga le kgatlisa ke bolela ke le jwalo mala mo tlhabira o tswa go bona diphofolo misong ya le go
2: ke tsoge misong ya le gono re atamisha batleji ka nete re atamisha go tlhomola ka bana le gona nete le boga le boga tshelo jwa lena sa le moetse ke sa lena nana mbite maiselo ga mashampitseng karata sasa re le boga leto le le gore le swere go thoma maabane le le hono re sa le gona mo ke lewe e le rato shili wera le bontsha lona re le thomile ka kosha ya go tswa go le sego e ga ita gore na a re fa go sha e bose ina mile
1: e re mampe mpele ga re ngwana nna ke a le makala makala no
2: o a o shale e ina mile ye ke a imagination ba ita gore ba ita gore na ba re music and the lights re ata mi sa batle tse re le boga tele tswa lena le ho nokela botlhano
1: happy
2: re dira
1: music and the lights ke go pala maabane mantsi bueng a maabane batho ba bodimo
2: ah nana ra tla ra ipsine ba tsuma rona ah wa ra tla ra ipsine
1: eh
2: ah na ri ipsine na ke tsore ke rube tsena go
1: ba re be le le bushuba mino le mabone gona mo kleo safari lodge conference and spa go be le tsatsi la mmina boshogo ba mmino mo elong gore re bone ba shumi ka moka batho ba le FM
2: o bolo ka go ope
1: ya go pele o ntse ba re ke karaoke mo elong re re tshwere tsho
2: ah mola
1: ke o tsare ke ba batho ba se foka mo ke
2: nna ba re o tsare ke
1: mologadi wa rena
2: ah nna ke tsere ke mamoletsa
1: mologadi ka go bo
2: dilo nna ke tsere ke mamoletsa
1: ma pele ke ba tshwaelong gore ba dile ba opetse ba thupa se foka ene ke o botsa ka magwa o ya ka magwari ya bona tlhabiro mologadi wa rena wa dinepe magage se o na le mosadi o mongwe ke wa ke mologadi ke ene leng gore o re fata dinepe gantshinyana ge e le gore le ya motseba le meletlo wa rena le a eya o gona fela re fata dinepe ebile gape-gape re ne le mamoletsa kore mamoletsa
2: abeaoaipopolle kore wa tsare ke nga ya le yona kerebele ka gatlha ke malome ale
1: le
2: poelano
1: ba bararo ba ko godimo ba e leng gore ba re kosise bose le go feta-feta mologadi ba epela koša the weaknesses in me
2: sale ke ke disego kore
1: mologadi ba epela the weaknesses in me gape-gape re bone mangoko be ya yotha seleng di yone nna ke opetse ye nngwe yake
2: tsebesale ke noko ba re se se bretishule kwa sefale ke re na o dirang na wa isa sampotse
1: molaodi wa dikgwebo o dilang jaaka le tsona ke re gane motlhomongwe o nyako mpha ditaba tsa mmereko are dula le rena le se ke ba la shuta le ga tete go polarelana la sedibe le thomile ka sona sebopego se se re ka se bolelang magagešo ko gore ke letsatši la mafelelo re le ka mo keleo safari lodge mo e leng gore tloga re ipsina e le ruri ka nnete badudi batheletši ba thobela FM a ke nogore bašomi ba thobela FM ba sa tsene fase ba kotopane nnete ya ditaba ke gore re rata gore ge re bona re boa re tlo boela morago mowe re ba bagaši ba ba kaone-kaone dula le rena o se ke wa shuta le ga tee
3: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thusa diiring tsa 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
4: K ke mma ba tlhaka gopela ngwana go modimo o mo fa man ngwana o eta man
5: a mo gona o bolela nnete wa tsaba thethi man hai e bile you know ye leng gore e ka dira bokaone le go feta gore mma batho a se ka ba under this stress ke gore nna le wena re ba support the both of us yena le John John
4: awa ba se tshwenyega thego ya rena bjalo ka ga ba le thebe ba ta e humana ma a botsebe batho ke utlhusana mo lefase
6: ke ja labotlhano le ja mahlakong tlho ya tsebe ka kotara pele ga ira seswaikora to 8 mahlakong bošego bja labotlhano le

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC yeo ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Democratic Alliance re nyaka gore tona ya maphodisa ya go gama ya lefeisa Feroz Khatchalia a fepego ye e tšweletšago seswantšho sa nnete sa bosenyi ka mo Aforika Borwa. Maphodisa ka provinseng ya Mpumalanga a golegile ba gononelwa ba a senyane nakong ya lesolo la ona la go nyakišiša barafi ba moepong bao ba sego molaong ka Pilgrim's Rest. Maphodisa a mmasepala wa Cape Town a golegile ba gononelwa ka Bellville morago ga gore ba hwetšwe ba swere diokobatši tša mandrax tša go ja diranta tše dikete tše lekgolo masometharo. A re kopaneng ka iri ya lesome go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
0: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebone o ithabišo.
2: Re tloga re leboga, re a leboga ka nnete, re a leboga Mpho Morwasi, re tla leta tša iri ya lesome ka nnete. Magagešo go botlhokwa gore dule re sedimošegile. Magagešo re leboga koše bose le tšhempele la gage re ya ditlhogong tša ditaba e tšwa go bona Mafiki Zola batho lesekošelane. Wa tseba gore keng ka re nka e opela tšatši lea lekgono gona mo Keleo Safari Lodge e ka re nka opela katshe ngathe lesekošelane re rakelaipsina go le monate ka mokgomo kaka mara ba re tloša baxoshe batho ka molega tetee edio batho ba gore ka nnete ke letšatši le le roswantše re sepele. Magagešo lefelo le ke le le botse e le ruri nna rata gore wena o ye o kokole kokola go tsa o kokola a se bothata. Magagešo ke leo Keleo Safari Lodge nko o bone ke lefelo le e leng gore ka nnete tloga lepsina batho ka moka a o ne wa sa phadimeng ke le boditse gore lefelo le mo ga one se go thweng ke tšhilafalo ya lešata. Tseba gore rena batho ba bantši go phela makeišeneng ba go phela ka ditoropong re ba le kgatelela monagano ka noko ngwe wa se ka baka la gore kaga e le tlhoka eng ke ka baka la lešata. O sa re ke theleditše sekuta se ya feta, o sa re ke theleditše o duma traka ya feta, o sa re ke theleditše wa tseba keng banana ba goelela nenenenyana mpie ya goba jale ka mo ntwe e leng gore e ka goelela ya tlhaba lešata ke dinonyane. Dinonyane ge di tlabe ditšhepa wa tseba keng di a tsutsuritsuritsuritsuri fela ke monaga ke mollo o mobose o motho mang le mang a o nyakang le go karema ke tlhogo wa tseba tlhabirwa mollo wa dinonyane wa thagatša
3: go fodile kudu. Re a leboga ka mokgwa e le gore dilo di sebela ka gona gona ka fakwe le kamogelo e le gore ba re file yona le kamokgwa e le gore re tshwaro ya ka mo e ka gona ke ka fao re lememang gore e tlang le eteleng ka fakwe le nookwa se le gore ra se kwa gona ka moo gomme kwa pele kwa re tlo boledišana le ba bangwe ba e le gore ke bašomi ba ka moo o mongwe wa bašomi ba ka moo a re botse gore na e sa le mola re fitlhang moo e ka ba e le gore maemo ke a mohutamang ka baka la gore re a tseba gore batheleditse ba rena ba re theleditse ebile ba noko o tseba lefelo le ba noko le etela
2: a re gomme re rata gore letle le dule le rena re tle re kgone go kwa gore na e ka ba e le gore na ba reng mo gore ena ge ba re uauetša ebile o uauetša ga bona tlhabirwa e ka sebetaba ya bothata le ga tete ka baka la gore go lekane ke bona e le tshwanelo gore motho a ka tla keno setse re boletse gore mo mesong ya le kgone re bone botlhabirwa ba tsa go bona diphoofolo ba tsa go bona diphoofolo ebile ba re a one tša o loma a o netšeng ba re ke tša go ja jwang ke le ke botšha extend mue ke rena le boneng le tlile leng le tlile le phudufudu a re tswa bona di-python python wa tse bare ke re ke eng tlhabirwa a se lena la dienywa ja naga ke lena la noga
3: aaeeinogaa se noga ele ya bogalegaleaae
2: re rata gore le tsebe ka ga lefelo le magagešo sepelang le tele letlaka la bona la ke leo Safari Lodge. Rata gore le tsebe le gopolo gore mafelo a go tshwana le ana re a etela re godiša ikonomi ya naga mafelo a se mafelo fela se gore motlho mongwe o ile o khuma ba gamanamela fela ae o ile o khuma le naga ile o khuma le province sa Limpopo o khumana le gore ikonomi ya gona ya tlhalefa ikonomi ya gona ya tlhalefa ge re etela mafelo a magešo re boletse ra re a o sa ne mogolo a go namela fly machine wa sepela gore ke ya kae go ne le tlilo ka moka
3: le go namela fly machine wa kae o sa tsebe mo leng gona o ka se namela fly machine o sa tsebe bela bela gore na e ka ba le gore e kae e lebeletse kae
2: are magešo dina le rena rata gore je koša gone jwa letlabe re e tle amogela mošomi wa go tswa gona ka mo ke leo Safari Lodge tlabe re bolela le bona tšatšing la lekgono o mo nakong ya gone jwale dula le rena o seke wa shutaa rata go tšeela matlatsi a re maibu ye e Afrika continente e botsešiwe e leng gore ka nnete e tshwanetse ko go retwa maibu e ka re nka emišaletse le ka re maibu
3: maibu yeah.

0: to cut gidirata.
1: Iriko le fele yona ka tieu ngwana.
0: Ka nete baba.
1: Ka my cashback ya my way. Ke tlo buisetsa 10% ya di premium jaka. Bakeng sa go se claim mengwa ga emebedi.
0: Okay.
1: Yale, ke tla ba le chelete o ke tjegilego ya go thagatsa ngwana ka. Wena o ne iphelela sebuena girl.
0: Papa ka lebura.
1: Oh nana.
2: Batho ba mmagonte, dikoloi tsa mmagonte, meputso ya mmagonte. O humana quotation tsena go myway.co.za. My cashback ke kholewa go ditjoletsa tsa maswanedi. Mo patela go sa ka wa claima mengwa ga emebedi. Me di tefelo tsa di premium tsa go bisa shalla morao. My way ke mo bo simola wa ditiro tsa ditšhelete wa go se inshore bophelo. Di premium di aka risk profile ya gago. O na le dipeelano.
3: Kgweding ya bašomi Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego go tlhatlhoša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo.

0: La gena Caswell le Donald ba le ratho ga le netama hey ba tshwere ba thobela FM na ile be re sotsebo gore ke leo safari launch ke ba gishane ba plaza yela ya palafala ai baba palapala palapala ke ba gishane ba yona menabo ba bolela gore ke dikilometara tshe ka bantse tlhano go tloga mo go ya ka gona go ya di gorwane o ya di gorwaneng tsa gona a re tlo bona pele ga re tla mo santse re be re tlo re ya gona
1: re a ke re wa ditabeng re tshwantse re gona re ka se tloga mo re sirae fela go ne o rata mo mokgoraneng ya
0: go ne o tshela matlho gore o e bona mo thelebišeneng gore molako
1: ore molako go bone
0: age bagešo dula le rena se ke fela shuta le gatete le gopolo gore ka iri ya lesome re tlo ya ditabeng go tloga fa o magagešo tla be re ya karolwana ya rena tša tukologo le gona e botlhokwa karolwana ye ipetša tšhila le kgone rata go tla go lebelela setlha sa mariga a lenyaga gore na ka mogare ga mariga a lenyaga na re kana mara letela eng re a tseba gore go ne le batho ba e leng gore ba filwe ba tlhathilwe ka yona go kgona go lebelela tsana tšeo tša go tseba ke modimo botate Obet Phahlane bona ke agrometeorologist ba tla ba re botsa dintsanantsana jaaka mogare ga kgwedi ye setlhase sa marega na se ne le enge le enge jale batheletse ba rena re no rata gore ba seka ba ya felo ba seka ba ya gole le gatete re tle re ko gorena re leteleng re reke dijase ditreksutu diteke goba diputse mara o ne le dipotso tsa banna wena manoa
1: ke ne le tsone di gona
0: tsa banna
1: ee di no leta fela
0: tsa banna tsa o chapa ke re tsa oepa mokoti
1: ee tsa go chepa
0: oo ya jase
1: ke ne le yone ka mokgwa o ke tukisitsa a kere ke kwele gore marega a lenyaga a tlo o tonya go feta ka baka la dipula tse e le gore di le jana kwa morago nyana kwa
0: jale batheletse ba rena ba dule le rena batheletse ba tshega ka mo bare lena le a rumulane ao a re rumulane ke nnete ya magodi ya kgogoma gagešo polasa e ya kile o safari lodge
1: ae gole
0: polase le ya bo moporesidente ya naga
1: ebileke o botse ke re mo a re tloge re seraye kwa ge re ka no tsea diswantsho le tla re bona mo maralekodi a re gokagane gore re mo
0: o nyako tsea diswantsho pele ga yone
1: ee ke nyako tsa diswantsho
0: nna ke nyake ke tla e bona mo thelebišeneng
1: nna ke nyaka go tsa diswantsho ge ba entšha kwa thelebišeneng ba re šiwe phala-phala ke re awa mo ke ya go tseba ke bile gona
0: ake ke nako ya gore re o kwa ditaba tša ya lesome re ko gorena difetoga ge di tla ka endula le rena se ka la shuta

0: ke mma batho ka gopela ngwana go modimo o mo fa man ngwana o eta man
1: a mo gona o bolela nnete
0: eh
1: wa tsaba thethi man hai e bile you know ye leng gore e ka dira bokaone le go feta gore mma batho a ska ba under this stress
0: eh
1: ke gore nna le wena re ba support the both of us yena le jonjon
0: awa ba se tshonyega thego ya rena bela ka ga ba le thebe ba ta humana ma a botsebe
1: eh
0: ba tshoko tshushana mo lefase
2: ke tsa la botlano le tsa ba hlakung so ya tsebe ka kotara pele ga ira se so i got to eight ma hlakung o se go ya la botlano le
3: Mokgweding ya bašomi, Tswelo FM e tlhotlheletša beng mešomo, go thuša go thola bao ba sa šomego, go tlhatlhoša bašomi bao ba šomago ka makgethe, le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Tswelo FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
4: Mawe, na o šetše o fetoletše go Postbank Black Card.
5: Oh, ke sa šomiša SASSA Gold Card. Lebaka?
4: Letšatši la mafelelo ke 31 August 2026. Ka morago ga mo, Gold Card ga e sa šoma.
5: Awi, ke be ke nagana gore nako e sa le gona.
4: Aowa mma, o e dire gona jwale pele go tlala. Go fetola ke mahala.
5: Ke hloka eng?
4: ID ya gago fela. Gomme o ye lefelong la gausi la go fetola dikarata tša Postbank.
5: Go lokile. O swanetše go nthuša go hwetša lefelo la gausi.
4: Go bonolo. Letšatša *120*355# Na o sa šomiša SASSA Gold Card. Fetolela go Postbank Black Card pele ga 31 August 2026. Postbank e ka se o kgopele PIN goba OTP ya gago. Postbank ke moabi wa ditirelo tša ditšhelete yo a dumeletšwego. Go na le melawana le dipeelano.
6: Ba tsheletse ba rena ba mzansi ka mola se khutlong sa mmala o botala lerata le sorolwana go wile go mankanna ke ra yona kwankwetla mosakong ka matswele a tatso ye bosi ke yem tsamsatwe ya go kauna fatswa ngwetse ya dipotoro ja go tshasha borotho ke
7: Tu kishetse ka ona fatso ya tatso yeo u be go sana gane gore wa e hloka. Tatso ye mpsa mo go moswa.
3: Tobele fe, mo shetwa tsebo le boithabisho.

0: tsotso ere ke ye le semese so ifela ngo tsha go yone ere la ere le semere go gare le bogana ko ya le na re le boga batho tshe ba rena ba ba botse botse le boletse re boletse gore tsha tshile le khono re sa tloga re ghetile re mo le felo le go thweng ke ke le o safari lodge mo ile ngore ka nnete ile re tsha tshile mafelo mo ile ngore ba shumi ba thobela FM re be re kopane magage show maike bshe magolo ke go loga mano a gore re ka boya re le bashumi ba mapale bashumi ba go rata mushuma bona bashumi ba go fa lena batheletsi seo le gore le tloga le sekrofela go tjwa go bona ebile ka ba gape magagesho ka re le botseng go tloga go le botlhokwa go ipapatsa le setishi se se botlhokwa se segolo se se sephaga go sa go tshwana le thobela FM le na batho di kgwebo potlana bolelang le ba tja dipapatso ka mowe kolokwane ka mowe ba gona bo sesi ela ba gona wa tsaba ba gona bo tate amu ba gona bo sesi le photse le na bo ra dikgwebo ke mokgetse ke yo akaretsa bolelang le bona gore le bona gore dikgwebo tja lena di tedi gona go gola le go poleng gore ge o bapatsa le bo thobela FM le le moya tse ba reng ke thobela FM ka nnete golo o tlo no e bona ka gare ga kgwebo ya gago ka fa rate gore le tlogele ka ntle ebile le taba ya go bapatsa le seyale moya magagesho ga o nyaka ge dipampiri tsa mošate e dunyaka ga wena mong wa kgwebo o ipotsa gore ke tloga ke nyaka go gola ke tloga ke nyaka go gola ke nyaka go bona kgwebo a ka e tsebega kgole le kgauswi ke bona nyaka go bona kgwebo a ka e tsebega e tseba ka ga ka nako e nnyane e be e šetse e tsebega gotlhegotlhe ka fela o ikopantšha le ba thobela FM ba dikwala kwatso go mmere kwa gore na o ka se tle wa bapatsa kgwebo ya gago wa kgona go humana dipoelo tse e leng go tloga go di lebeletse magaso o rata gore ye go botate a obert phatlhane ke agrometeorologist ba rena ba e leng gore ba tlo re tsitsinkela gore na marega setse re itaetsa ka re re tsene upio maretse ba re setlhakgwedi ya marega ke kgwedi ya June nna ka ba le gore na go ne le eng ka mogare o go gaba o ne le letlhwa o ne le pula go ne le matšatši a go fiša go ne le eng se se diregang ka maregeng a ngwaga o tulele rena re ne le bona mo mogaleng ga bjale
1: rata go tsea sebaka se re ba amogele tate phatlhane e rata meša ra lamogela go thobela FM rata mešatlhe
2: ke metse le redune le bapeletse ba thobela FM re re madume a mabotse a labosane seao
1: are re a leboga tate phatlhane re a leboga tate phatlhane nke re šetse setlha tse sa marega e ka ba ke ka mogo se thomile go ra go rialo goba motlho mongwe se sa tlo thomološa re tla no bona go fitšha kwa pejana pele ga kgwediela ya June goba ka mokgwa o se thomile
2: opile kgomo le naka setlha sa marega se se thomile re setlheng sa letlhabula setlha setegare se lebelela se bontsha se tloga se na le kgonagalo e ntšhi ya gore go tloba le go tonya mo go tseneletseng mo e leng gore a re lebeletse re lebeleke South Africa ka bophara re lebeletse mapelang a tshwana le bo Western Cape mo e leng gore go se go ipontsha gore go na le mekgwa ya mafula mo ba itemogelang mafula o ka lebelela gore tiniki provenceng ya Western Cape ke province e leng gore ke ye itemogelang pula setlheng sa bona sa marega ge batse ba itemogela mafula ka mokgwa go bontsha gore ge o tlo thoma go tonya kgonagalo e ntšhi ya lehlwa e tlogele e le godimo ga re lebeletse mafelo a lehlwa ke ya go tshwana le go lebeletse go ya ka bo KwaZulu Natal le borwa jwa Lesotho mo e leng gore go na le kgonagalo ntšhi ya lehlwa mo dithabeng tseo lehlwa ga golo le ama ditsela tja go tshwana le go ya ka bo go ya ka bokwazulu natal e ama ditsela mo e leng gore go dirangke ditsela di kwalegile mo e leng gore di kwala ke yona lefa le e leng gore le ba gona gagologolo marega re lebeletse gore le province ya go tshwana le Free State ke mo e leng gore ba tlo itemogela go tonya mo e leng gore go tloga go tseneletse marapong a re lebelela le bodikela jwa province ya Mpumalanga le gona go na le kgona ga le ntsi ya gore go tlo ba le go tonya mo go tseneletseng are ba pisha setlha se le dilo tsa go tshwana le bo diphoofolo gore ana go di tlo amega jwang mo setlheng se go tloga go bontsha gore le phulo le yone tloge e tloge e sesefala le ge e le gore re bile le dipula tse ntsi so province ya rena ya Limpopo go bontsha gore mafelong a mantsi a e leng gore go na le kgonagalo tsa mmiwane mesong go tlo ba le yona mmiwane kamo mafelang go tshwana le botsanene mo e leng gore go ba le mmiwane batho ba reilang ba otlelang mesong goba bosego ba tlhokomele yona mmiuane ke e leng gore le yona e kgona gore mo ditseleng go goje le gore batho ba ba le dikotsi. So re lebeletse gore setlae se sa rona sa maraka se se tlo ba le nkareng ditiragalo tse ntshinyana ke e leng gore ditlogo di bontsha gore se tlo ba se nka gore se busy ka taba ya batho ba go lebelela jela gatadi.
1: Go rialo tate patlane ge e le gore marega a thomile go rialo re thomile le ona namile re tla ga gona le ona neng ka godife
2: bošetšebotšeo botse timiti ya go bontsha gorena marega a felaneng gagologolo balemi ba fele ba botsa gorena setla sa selemo se tlo thomaneng mo leng gore re itukišetse go lema ka lebelela poleletsela ja botse re ketlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetlogetl pula ye re itemogetseng yona ngwago ye ntši ngwageng o sehleng se se tlang e be ka fatshe ga e tlwaelegile go raya gore go na le kgonagalo ntšhi ya gore o ka ba le komelelo gantse re ya me sehleng se se tlang ntlha ya bobedi go bontšha gore setlha se setlo kore setlha se re tlang go sona se sa selemo se tlo tšea nako go thoma a re re motlhomong batho ba tlaetse go lema ka bo kgwedi ya bolesome go raya gore go na le go kgonagalo ntšha gore dipula ka ditsa ba gona ka kgwedi ya bolesometee go fitlha go kgwedi ya bolesomepedi mo e le gore setlha se tlo tšea nako go thoma batho balemi ba ikemisitse setlha se sennyane ngwageng o tlang wa 2026-2027 wa dipuno mo e leng gore go tlo tloga go bana go ba legatelo a re lebelela gore ana setlha se ama jwang nna le wena timiti ke tabeng ya gore ge setlha se se gatlhise le diteko tsa ditlhwatlhwa di tloga di ya godimo so setlha se tlang se bontsha e tlo ba se sennyane marega a bontsha e tlo ba matelele
1: pele tata phatlhane re lebile mafelong a beke le lebeletseng go tlo diregang mo mafelong a beke
2: ntimiti mo mafelong a beke go bontsha mafelo a mantši ka provinceng ya Limpopo go bontsha gore go tlo ba le tlhaba ya letjaji mo e leng gore e ba le go pharaphara ga maru mafelong a mantši dithemperatura ja ba magareng ga mosegare ja fitla kwa rutela mosegare ya ba boma 24-25 degrees and mafelong a go tshwana le bo mosina tlogedi ya boma 26-27 bosigo mafelong a go tshwana le bo polokwane ra tseba gore polokwane bosigo ya e tloga e tonya ka maatla ya dithemperatura ja fitla go boma 15-17 mafelong a mantši ka bopharela kakaretso
1: ka re ebile re re kwele tate phatlhane pele ga re tloga gona gore go tlo ba le dipula tsa mafula a ke tse borena e le di ukamela di gona goba di gona
2: timiti ke tlotse gore ke kare provinceng ya Western Cape e itemogela pula setlheng sa marega rena mo provinceng ya Limpopo re itemogela pula setlheng sa selemo province ya Western Cape go tlo ba le gona nka re tlo itemogela maphutho a moya moela wa go tonya a mantšinyana gantsi beke tsone ke bolela ke re maphutho a moya a tla beke le beke ngwagongwe go ne le kgonagala gantši gore timiti ya re tlo tlhokomela ka gotse maphutho a moya a e ka gabedi mo bekeng a kere motlho mongwe ka lethomile mantaga go lebile le lephutho la moya ka mosupologo ka bomokibelo ra itemogela le leng gape o leng gore mo bekeng gotse a e ba ba gabedi so maphutho a moya gantši provinceng ya Western Cape a tliša kgonagale ntši ya pula so provinceng ya Western Cape go tlo ba le kgonagale ntši ya pula and-e se seng gape se se gapeng se dira gore pula e e be gona ga e be pula e leng gore e ba ye botsana ya go noba ya modu ya mesarasagang ya modupi ya gona ga botse gantši e ba e le gore pula e leng gore e na ka maatla mo e leng gore ka awara go jelo go ne le di-millimetre tse ntši ke mo e leng gore gantši go ba le mafulo
1: age setsebi sa maemo a boso re bolela ka tate Obed Phatlhane ke agro meteorologist tate Phatlhane re le bogatlhe ke mafelo a beke gona ka mokgwa nowe ipsineng ka mafelo a beke re le bogatlhe re le bogana kwa lena
2: awa ke a leboga timiti le petone le nna re pakile dipeke re re mafelo a mabotse a bekešifa o dikobolo jona re tisiwe re ka dipekeng
1: Aga re a leboga.
0: Thank you. Age re tloga re leboga tate Phatlhane ka nnete re kwele gore na marigeng a le gono a lenyaga na e ka ba le rona re kana mare re leta eng re tloga re leboga tshedimoso e botse. Mage shudula le rena le tsikabela shuta le ga tete le sebe gore re ka mo ke leo. Ke leo Safari Lodge mo elong re gona mo bela bela go me e bile gape gape magagesho ke mo elong re o dira ga dilo tse dintsi e bile gone jwale ba ne le ne le tsana ke tse tlhano magagesho tse di botse tse elong re di a go shisha gone le lefelo le mongwe tlhabira ba re ke la go ba le sona sona magagesho le go ga letse ba ga botse tsana ka kamoraneng wa wa peri u itatile ka tlo fela e na mbile wa tlhabira di banka neng tsa gona o tla kgetha o dula jwale go ba mothlomong wa patla manyana o dula ka le keke gore wa tseba bana ba batobetsa mo batobetsang gona o do tshela ke moyana o fisha wale wa arabela mo arabela wa sisimane o tseba mo arabela wa sisimane gore ntwela ya o dia dia o tseba ya o dia dia ya o dira ke ra a wa o do kumana o itjwa mola wa tseba keng e bile o le bofefo ke tshedi mo tshedi tshoka di khwetsa mo na ma ba ne re tswa di
1: go tobetsa tobetsa mme ke ba nna ke ba sadi
0: awa abatobetse
1: oh
0: yela ke ntwa mo tlhagase bile di tsona le ge ke a ke re tshumile eng na buti e ka re tshumile
1: hitara
0: o be ile metse ka ketlelang kere a ka a o arabela e ntwa ona marenge re ka re ke tsa magethe di lo tsa ona tsa o ntshamishi di tswa ka mofase a dipanka wena o di tshifa so se nntwe o fishang e go kwa o ikwa se foto
1: tshuna we
0: wa ikwa tsa
1: Now, eh? Ara tlaiwa. Ke leo. Ala tlaiwa.
0: Mme se tsoke masina mara rofela ngo tsha go iri ya lesume ke na kwa dintlhagolo tsa ditaba.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga dintlhakgolo tsa ditaba e reng ye di re monna wa latofatswago ka go bolaya tlhatse yeo e filego botlhatse pele go komišene ya Matlanga go tswela pele go dira kgopelo ya peila kgorotshekong ya magiseterata wa Brakpan botlhabela bja Johannesburg. Mekgatlho ya badudi re phaela ka thoko megwanto yeo e rulagantšwago ke March and March ya go ba kgatlhanong le bafaladi ka Cape Town go sasa. DA e re nyaka gore mokomišenare wa maphodisa wa nakwana Feroz Khatšhalia a laodiše ka botlalo tshwantšhong sa ditiragalo tša bosenyi ka mo nonageng. Tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya bolesometeng. Ke a leboga.
0: Se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: motheletši re tloga re leboga košana e monate boya gae metsetso e meraro felang go ya go iriela e re ya lesometee re a leboga lena batho ba e le gore le dutse le rena nnete ya ditama ke gore re rata gore le kgethe setiši sa lena setiši sa thobela fm tlang le bapatšeng le thobela fm magagešo tlang le bapatšeng ke rata gore re bolele ka batho ba e leng gore ke dikgwebo tšatše kona dithoma tšitši tšona o ne le ditlola wa direkiša mano o dira letseno le le botse le le kaonenyana le e leng gore le ka dira gore kgwebo ya gago e kgone go gola golela pele e ka se gole fela ka ge wena motlhomongwe ne o tsena o bolela fela tla o bolela le ditsebi tša rena tša dipapatso ka molao go thobela fm o bone gore na o ka se tsenenyana go lenaneo la sedibeng o ba botsiše o ba botsiše o tsene o tlo o bolele le rena ore o tlo kgone go tsebega kgole le kgausi goba motlhomongwe seng wena o tsebega wena ka bowena kgwebo ya gago e kgone go tsebega jale ke se e leng gore rata gore le tle le se lemoge ntle le fa o magagešo o tsebe gore nabile go o tsebega mo thobela fm o thoma go gola o tlo kgona go tla mo ke leo Safari Lodge mo e leng gore o tlo khumana wa tseba ke eng makgethe wa tseba tla o kuka ka piring man ene o ka sewe ba tla o kuka ka piring ba tla o rata ba tla o fa lerato kore o tla kwa le wena o khuja gomme o tla kwa o le bona o le kwa lerato o sa tsena ka dikgorwana tša gona
1: ye e le gore ka nnete tloge e kgatlhiša ke ka fa wa rereša go bolela gore borakgwebo bo mmakgwebo nke le e patametseng mo go thobela fm mo e leng gore go bapatša mo thobela fm le go bapatša mola di-social media mola marrankodi a dikgokagano go a fapana ye ya thobela fm e boima kudu-kudu-kudu ke raya gore e ne le maatla e ne le maatla a magolo go feta gona mola wena o golofetsego ke ka fa o re reng e tla o tlo o bapatse mo nnete o ka se tshole go ne le batho ba mmalwa ba e le gore ba thomile gona fakwe dikgwebo tsa bona di gole di godile di maemong a kwa godimodimo di pagame bjale o ka se tshole
0: ba ka se itshole le gatete gape le metsotso e re o tenyana fela gape se ke metsotswana go ya go e re ya lesometeng ke nako ya rena ya gore re o theletša ditaba tša e re ya lesometeng

0: kena Vusinova, Vusinova re Africa, re Africa, go mokotle Africa, re re Africa bo se ke botse, nete ya ditaba ke gore Africa ke botse, go dikudu ga ikhumana mafelo a go etsa bo kileo safari lounge ke yone dira gore ka nete re tlo re kwa re gantsha ke amangwe a mafelo a makaone a mabotse a ileng gore ge re bala dilo tse di botse tsa naga ya Africa re tlo be re bala re rene le lefelo gwa thwe ke kileo safari lounge e gona ka mobelabela ka mo ke nngwe ya wa tseba di-lodge tse ileng gore di ne le dina le tsana tse tlhano tse re neng le tsona re tloga re ikgantšha ka tsona re re motho mang le mang le moporesidente wa America ga a tla gona re a re tla montšha re bona Africa e botse bona ba re phale ka selo re tlabe re kgantšha bo ke leo safari lodge gomme re tloga re ikgantšha ka yona lefelo le nnana a ke nyako o sepela maaka a botse kilo se bo nna ke tla reng ka baka la gore o santse go tlhatso ja bana tlhabirwa ua le mara ke santse ke mara ke nagana gore ke tla ke bue le bona bana bao ka baka la gore ba boletse gore le bana bao ga kgona gore ba ka tla ba kwa bose magesho gore namele re tswela pele re rata gore wena o tsebe ka lefelo le o be o tsebe le ba e leng gore ba le dira gore le be ka mogoleleng ka gona ke banna le basadi ba e leng gore ba tloga ba ne le maikarabelo le maikemišetso go ba lebeletse re a thaba gešo re ne le ba tsa dikwalakwatso ebile gape e le balaodi ba tsa tsamaiso ya kileo safari le gape-gape lefelo le lengwe le re kole ba bolela lodge nngwe ya gabo yone e e be ba e bolela ya ba reng ke mmela game lodge gomme re ne le mme Thabelo Phalatse bona ke bona ba e leng gore ba šheditše tšeo tlhabirwa re tlo nyaka gono kwa gabotse gore na tsamaiso ya mafelo a mabedi e ba tshwere jwang gona e mabapileng e le eng
1: a re mme Phalatse re a lemogela re a le tamiša go Thabelo FM a re re a lebogama re lebogana kwa lena mo ke leo le ka kua mmela e kaba le ne le bašomi ba bakae
2: ka mela rena le bašomi ba 12 and then ka kileo rena le ba 15
1: bjale go bašomi ba e le gore le ne le bona kamogelo ya bona e ba bjang ge baeng ba tlile
2: ga baeng ba etla re ba amoela o tloga ga ba buka kamogelo ya bona re ba fa yona o tloga ga ba buka mo go ba tlhalosetsa gore na ke ding tse ba ka di lebelelang ka mo kileo kapo ka mela re ba tlhalosetsa le gore na re ka ba offera eng le gore bona ba ka thabela eng like gore ba ja eng ga ba je eng re kgona go ba offera gore like motho ga e le a vegetarian re kgona go mo etsetsa tsa gae tse e leng gore ga a kgone go dija tse e leng gore o kgona go dija tse e leng gore ga a kgone go dija le teng
0: a ba tshwareng fela jale se se Thabelo se ka bala ya felo go felo le ga tete re rata gore re fetiša ba re boa mo go lena gape
2: okay
3: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
4: a o sa tswa go fetogela go TV licenses website entšha ya go lefa netefatša gore account ya gago e dula e šoma ka go registara gape goba o sete password ya gago leswa se fetwe ke mekgola e meswa ya go kgatliša e ya bjago ke website ya rena e mpšha-mpšha registara le kgono o dule o kgokagane le rena ka website entšha o kgona go lefa ka bjako ntle le mathata ka molokoloko o mogolo wa ditirelo ka fao netefatša gore o a registara gore o kgone go ipsina ka mekgolo ya mabonwa ka moka ya ditlaente tsena go www.tvlic.co.za le kgono TV licenses e lefele gore o hwetše mekgolo e bohlokwa go wena
5: mo kgweding ya bašomi Thobela FM e tlhotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
0: re tlo ga re le boga ka nete ga bala mesese ke masima mabe di fela ngo tsha go ena e riela e re ya le sometie se tshe tlhalosi tshe magagesho gore a re no she ka mo publishing khasho ka mo re na le metabelo palatse bona ke marketing and operations coordinator bona ka mo kelewo safari lodge le engwe ya ga bo yona ye e botse ba re ke mela game lodge re tshola pele re bolela le bona ba se ba tlhalosa tsa ka taba ya tsamaisho ya dilo gona ka mo safari lodge e botse e bitswang gore ke leo k e l e o e ya o gugule megala ya lla batho ba dira dipukinga ya ke se re na o tla ro ye metseng mo sadi ya mpi le senya go boela na kwa le tswa ngwa gola a wa mara dira ngwa le batho ba mpi
1: eh ba ne go boela dinonyane kwa masholeng kwa eh gore ba tle ka mono ba tle ba ba itse
0: ya ema ja o se shume
1: ya what ba ye bele me palace bele sa tlhalosa ka mogelo gore ka mogelo e ba ka gona eh go go ba tshume ba lena ge le bathwala le ba fatlhatlo gore ba sontse re ba sware ba tshume ba
2: eh
1: ba kera ba eti ka mo
2: eh ba ba tshume ba rona ke ba 20 ka ofela ba tse ba meshumo ya bona ene lotloga motho ha buka re lebeletse gore a buke ka ID ya ene a la ha fihla gating mola a present ID ya ha hore re gone o mamela ka mangodi tseng ka gona so re ka se amole motho e mong a bukileng ka ID ya motho mong so motho e a fihla mo o amolwa ke o tloa security o tloa ha sentse a bukile security sentse tse ba lena la lo mamela o santse mamela o fihlela a fihla mo reception a tsena reception rena le di drinks le di welcoming snacks diteng and then o fihla le reception rena le di receptionist well trained le na hore ba mamela ba gona mamela handle then from there ke tlo ba di check in e tlo ba hore motho a ka gona lo specify hore o batla hore room ya ha re ka mo decorate le yona joang like di valentines a ka hlalosa hore o nyaka room ya ha e decorate ka mogho joang di engagements ra gona hore re mo decorate le room ya ka mogwanya kang ka gona and then le before check in re gona ho fa motho leeto hore a bone sebaka sa rona ka montle before a tsena ka mohare
1: bele na re ba embatlile na ko ngwe dingongoregola dikgwetsa wa go tsela gore ba ipeletsa ka bakala ba shumi ba lena
2: ya dingongorego ra dikgwetsa ngongorego e re kgwetsang gantsi ke ya hore ke a tsela ya rena mo before motho a buka re ngwadile mo hore tsela ya rena e tlhoka dikolo itsetse digolo ka hore
1: ke kana ba
2: botata nyana so batho ba ngata aba gone ho bala mo re rileng so e ba ha ba fihla mo ba no ngongoreka hore tsela ya rena se botse ya se jwang
1: oh ba ngongoreka tsela fela
2: ba ngongoreka tsela
1: ke ibone le nna ma ba ne ge re tla mo ya itaitsa ka maraga dipula tse le re dinile mona graveling yela a ina pese pele ga jalo e tsaka nna go tedi nya sepelere bele ntle le yona a gona le dingongorego ka mo ge ba setse ba tsene ka mokelo
2: dingongorego tse ding a re ke re di cray ra di cray mara se tse
1: tsa go lapisha
0: ke khatle ma ba ne re le tshe re le mola re ne re go ne le carryo kripsin ba le buditse a se ke le bone ba le buditse ripsin jwa mabane le tabelo
2: be ke le gona
0: go le gona go no le be o shaetse go dikudu
2: yo
0: are go ne le lefelo le lengwe shilile lona la re go ba go tsa mollo mo bushiu batho ba dulela mollo le direla motho o mongwe le o mongwe go ba bedo ba rena re ikgethile
2: bo re direla motho mo le mongwe a inyaka nga o nyaka re tla o direla
0: le nna ke a tseba re le tsamaisa ka mo mara ka re ke lena ba laolang tsa go papatsa go ne le ntong ba re ke eng enyenyana in the bush ba bolela ka eng ke kule ba ke eng
2: e gona ro apela mo and then ro setela up mola in the bush mo leng gore o tlo gona o ja pela diphoofolo o bone naga gantle o ja
0: are go me batho ka mka ba amogelegile rata gape re bolela gape le taba ya batho ba ba phelang ka bogolofadi re ne le batho ba ba phelang ka bogolofadi a ke se rena batho ba ba phelang ka bogolofadi ba ba shuma mo le ne le ba bakae
2: re ne le ba omo one
0: go me rata gape le tlhalosetsa le ba ba phelang ka bogolofadi kwa magaeng le ba botse gore e tlang mela le be le tleng gape re gona go le fa se le senyaka le nna le thabe le tshwane le batho ba bangwe
2: ra ba amoela le bona place ya rona e friendly to motho mo le mong a nang le bogolofadi so le bona ra ba amoela ba tlo fila ba le welcomed.
0: Are go me re ka re le baga go bolela le lena ge ba lenyaka ba nyaka go bolela tshana le lena ka ga le felole na ba ka le khwetsa kae
2: o
0: nomoro ya mogala mo ba ka le khumanang gona go me ba ba le khumana gona na mara ke ja gore ba nne ba ile kokolo ba le sa dinyaka ba ile ba nne ba ile kokolo ba kokole ke le ho Safari Lodge e mo belabela magagesho ba tla re tlhalosetsa ga botse bo se sithabelo se sithabelo le fitlhile mo bele ya gona di reng di nomoro tshele
2: o nomoro tsa rona tsa ke leo ke 065 514 5363.
0: Are nka mo re nyaka go fetsa le lena ge motho a etla keno o sontse go apara wa tsa ke a bona bo pretini wa pere tradition motho a apara tradition a ba apara le ka dipetsa di motho a apara eng ga etla mo le rata motho a apara jwang ga etla keno a tlala uno ipsina fela
2: a motho a ka no apara ka mogwanya ka nka ona o latela hore di activity tse mo ke tse jwang rena le di pool motho a ka itlela ka tsa ha ya tlo swima rena le o ya game driving aka tla le ka outfit ya hae kwa ngore o tlo ba comfortable ka ka o ya game driving ka yona so motho a ka notla ka ntho engwe lengwa enyakang
0: age go me se ke se le mo le magare sho le flo le re le mogolona a ke tsona ka re ke maregana a se le flo le lengwe le a fisha go ba le a tonya ka kudu ke le flo le le kanetse e ka ba gere re shije tikulo ga ke tikulo ga e jwang re a tsore mafilong a mang ke di wetland go do phela go tonya bile go fisha kudu kudu ke le flo le le jwang le flo le
2: le flo la rona ke mo wa fisha mara ho fisha wa fisha and then how tonya le teng wa tonya motho wa gona atle le dilo tse di warm mara ka di room tsa gona re gona o ba di o di red room di be warm if o tonya
0: Are re tlo ga re le boga magagesho re a le boga nete ya ditaba re boletse le bona ba hlomphege batho ba botlhokwa ba ilongore ke bona ba nete fatsang gore le felo le letsa maya ka mogolo tsa mayang ka gona bobotse ba lona ga se le nnoshi go ne le go thweng ke Mela Game Lodge rata gore go e fel e re ke leo Safari Lodge ya kere ya mobela bela e na mbilo go ditaba tsa gona o na mo fetse o ye ka kwa Mela Game Lodge Mela ke MELA o google yona o bona rena o ka nyaka go ya kae ipia ba shumiwa gona ke ba shumela leng gore ba tloga ba rata batho ile ruri re tloga re leboga re ya leboga ile ruri re lebogana kwa lena
2: ya leboga
1: re ya leboga ma
0: re rata gore ai ke ne le mona go letsa o la bo simahlasela go shanela ga ge ya mike e bo sikudu re ka skana mari re senya ka re metsotswana ke menyana magesho ke le ka shetsa ga bo se letla bona re lena no la rena lena no la sidibeng le tloga letlela ga re ile ruri kgolenyana ke kwa re tswang ga o senyana ke mo re ya go gona mona go sa fresh go pelotla re tswa gona ka mo re shiela lena no la taba kholo go me go ntwele metsotso re ke masome pedi senyane fela go tswa go yena re yela ere ya le somete yi rata gore tle re go dintla go lotsa ditaba ga re tla be re bo ya mola e tla be leng gore re tshola pele ka tsheneng tshe re neng le tsona ipia tla be re ga re thela sepela ya go gogol gogol go o re o me o re ke leo Safari Lodge khotle ka fa ditaba ka mphela o khotse ke lo re dia u bipela o boele o re mela Safari Lodge mela ke go me o ko rena go direga eng mo nete ya ditaba ke gore re rata gore re le tshepise gore le ka se itshole le ga tete ge le jaba malapa lena le tla le bona ke mme se tsama se ba mararo fela go tswa go yona eriela ya le someteng ke nako ya dintlhagolo tsa ditaba ga bjale

0: wa bitsa molodi o re matlhakong ke e fitlhile tsebeng ya gago re go beakantšheditše kgaolo ya bokete tše nne le kgolo le masebesiswa e sennyane kgaolo ya go beakantšhwa ke kaizeta kazazungu mahlangu motsweletše metšhineng ke thandiphošoko motsweletše le mohlaša moyeng moleboge lebza lady madira motsweletše mogolo Isaac Silo Mashila ipsine ka diteng tsa gaolo ye ya le khono ya bo ketse nne le kholo le masome se swa ise nyane 4189
1: di shofuno ka ti shofuno ka mana ke no ke o ka se ke me pe no go di anga bon
2: mapeli tombolo tombolo ngwe me ukuthi cha ngani timpe
1: tshomo wena ona ka se tshofuno
2: wena o khwa tshaga va ke checka fela ke
1: u checka inga mara funu ti shofuno wa bona uri wa bona uri
2: nna ntshongwe sa frostani ka
1: ke no sa frostani
2: mapeli he mon bona le machere ma ka ya ka mo ke ganthe wena mon
1: machere
2: eh
1: ba bona machere ka mo we
2: wai re ke bona
1: ah ke tshofuno we
2: mana mapeli wena
1: tshapeli ke inga wena ganthe mon
2: he bana re ke bona
1: he bana ti sha fono we ndo we nyaka ka se khumane ka mo a gona se ilo ka mo we
2: ya e a ba ba yana mara tombolo
1: no
2: wena mara ka mo khumong fetse
1: okay
2: o wa vali di cherry gare ga bushego ke ka bona pela se ga o mo ke gore bona le di call tsa gona ka di number check sa di tsaveng
1: he wa motho ba motho be ke bolela le yena bowe o be ke no bolela le yena ka gore o ba kgopetse gore ke die o ba
2: ya o monna selo shema
1: a ke monna selo
2: ya o monna selo wena
1: oh ge lo ra ke monna selo o ra re lwena sona mosadi wa selo ene o ra re basadi ba o ke bona ba go tseba go treat monna special ba mo dira gore a e kwa le e le monna wa net
2: special eh konje o re special o ra ge ke go treat jang so
1: no ka mo go treat jang ka gona onti thoka ra senna selo bile akena seriti ka montlong ka mo so bona bana bo ba bona ka mo founu ke bona ba go tswa re monna ke eng o nya ka eng
2: awo
1: no bon
2: awo ke roa ke le sha
1: awo solo ga le dilite ba tsa sa dono texta e ke dono ba le jona mo re tswe a o ka no block ga dono mfune
2: ke ba block
1: awo a swa re wela ke no wena o nthompi wena a o nthompi a o nti monna wena a ke kukulela ka monna ka mana pele so it's better be like you ke sabo ya ka mme ke tsa mae ke tsa go lela mpuma le ho ke tsa bona ga lula le mawe
2: o mnya ka mme le
1: ho a ke mnya ke go round ta ke lula le
2: e mna vai
1: e ke tsa mae
2: vai oh no no ke to rapela vai
1: e ke sepila le re nka sabo ya o shela ana ka moga ga go le tsi munoi
3: sofia o ka one ke dutlo ka mo office nya ga go kare ke khale ke tsene ka mo a one nako ya ka o lebeletse mangwala wa ga go
4: mngana wa mina I'm sorry man papela le re bane ayayayayay a re la re nri ka re sa mahlo man
3: ke le go gona wa go pola go la nna ke le ka mo ke sepele
4: no my friend o tsane tswarela problem e le mo le le botlhoka le ne le dilotse e leng gore Brandon o ne bo tsa gore di tla gona gala
3: so khona gore ke lo ja mokuta mang tsona tsona khona ka re Brandon o tsholo tla khona gala o sa lebeletse
4: my friend when we take ka mokhongwane papela re khala a nne ke rona
3: asa o wa smile gore wa tsakeng ke bona le lilo la mo motlhagare o di wa tlhama o le tia ke tsona o diragala
4: my friend o leng gena no me
3: go pela robie mangwalo wa gago ka re go etse o tla tlhala wa bona
4: ke se ja di cutting tsa le mangwalo le that is why ke smile mngana
3: ke tshele di tsho tlhalosa
4: Brandon o re gona le dilo tse le re di ka gonagala ka kwa jele ka kwa
3: e lo re ke dilo mang tsona tse go tsa gonagala
4: o re gona le prison water o mongwe o re a ka dira gore nna le Brandon re gone go ipsina ka kwa jele ka kwa
3: Sophie o nyaka go mpotsa re lotse o di bolela gore a re wena o nyaka go robana le Brandon ka kwa tropo
4: my friend that is why o bona ke tshwere le ngwale le ke smile because taba tse di ne ka mo ke tse di juicy
3: e re wa swaswa Sophie
4: no can need my friend all that present word a ka re thusa gore at least manifestly ka kwa re be bona re be le space sa rena re ipsine together
3: Sophia Sophia ke a go kgopela mogore wa ka o ne ka go tswela ka tsama faratlhatlha ka dilo tsa go tsa go tseba le re tsa mapantiti Sophia o na le ngwana ngwana ga go tlo reng
4: mngana wa mina niteletse imagine Sophia takalane maluleke na re bantiti Brandon
3: sa ke Sophia shala o lora ke a sepe
4: bye friend

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego letlakong.
1: Doctor, ke a leboga motheletše magareng ga tšeng le gore o ka di letela ka iri ya pele go thobela FM ya SABC ke tša gore mospeakara wa palamente Thoko Didiza o ganeditše dipego tša gore o kopane le setlhopha sa baramolao ba moporesidente Cyril Ramaphosa. Monna wa latofatšwago ka go bolaya tlhatse komišene ya matlanga Marius van der Merwe o re tshedimošo ya sedirišwa sa sefatanaga sa go lota motlhala ga se laetše gore o bale lefelong la tiragalo go letetše gore Amnesty International South Africa e tsenele magato a boipelaetšo a setu ka ntle ga dikantorong tša lekala la mmušo la dikgokaganyo GCIS ka Pretoria ga bagareng yo go letetšego gore go lokollwe dipalopalo tša bosenyi tša kotarang ya bone tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya pele ke a leboga.
0: Sefetoe ke ditaba tša tabakgolo le Dr. Moloko Mashamaite mošupologo go fitlha labotlhano iri ya lesomepedi go fitlha ka iri ya pele mo go thobela FM.
2: Aha. Ke la botlhano magagešo ke nnete di ya gore wa theletša dinako tsotlhe mošupulo go fitlha la botlhano gore tlo kgone go kwa ditaba nna ke epaka mo o ratile o epaka motho kotsi ka baga leo le bonago letsatsi ka letsatsi re ka semiše matsogo ra rena lenaneo re tse re tshwere ditaba magagešo tse re bele lena ke ka baga leo re botšang lena parman mona what stood out for you the whole week ke eng ye o e boneng mo bekeng ye yo o boneng kare ya yona e dirile ditaba ma ke se re se botsiša lika re botsa yena me e bole bothata ka mogowe re nyaka kwa gona ke eng tse wena o di bonego mo bekeng tsa o dira ditaba le sa tso kwa gona ebjale ke lobodite ka komiti ye e le gore e šetšane le go tlo tsoša presidente o ba kgonagale ya go tsoša presidente ba fana mae le maabane ba bangwe ba lela ba re hehe kwa re re bone baemedi ba moporesidente ba ena le mospeakara wa palamente ke dinganišano tse di leng gona tse e le gore o tlatla gore ge di phuthulo radikwa ka moka tsona dumela motheletši le wena re amogela nnanong la lekgono thobela a re lotse le kae na
3: ona le kae moloko
2: ro e banna crocodile
3: ke yona crocodile tswere ke mphikela mare lentsudi a ganela
2: mokgwa yona e dula ka metseng man wa bona o ka dula ka gara metse o tabola ke ntshikela kulamokulane mone ke ao
3: amogelaka ona ka mokare ba tsena o tlatlhapoke bo mamabare le nako e le morutiši bana ba sekolo ba o nyaka histori ya gore na mokokomoko moroka o tswa ka ena
2: ya a re
3: tsenemoo ke kago le ena o tseba reto sa gae ka ba le tebele ka baeng ka mokono ba
2: retamokulane a re tsene ditabe a re tsene ditabe mokulane
3: ga botse bolela nnete tabe ka moka ya re tshwenya ya bafaladiwa re bajaka ntle bafaladiwa le bakgetelo ba tlofetsa ba tere naga ya gabo rena
2: ao bana
3: ka mokgwa ba tlilago ka ona mogale maare bothata ke kua botareng kua mogalayo go rutla kua ba tsenang gona kua re ya kwa bapele bothobela FM le di TV di a re botsa mola gona e tsotse ba no tsena ka tsotse mola botareng batho ke tshwenya ke gore ga ba tise letsogo kua botareng ba rile batho ra bo bona ba apere di-overall tse green ba tletse kwa mollwaneng baga le magora mara ga gona nko itswa go le mina ba no tla ka mo kgafetsa-kgafetsa le ge ba ba busetse ga bo bona bosatsa ba boile mašamaitetabe ke
2: ke tlhoba boroko ye o e bonago e nyaka tharollo ya mokhuta ma mokhulane gore ke moka ete e fela wa tseba
3: re go se gona loka kua ba tswa kare wa bakwa a re kua re tšhabile dinta a go loke bo zambia go loke bo mozambique go loke bo zimbabwe naka tšhela ka moka ja bo aforika re go se gona loka kana mogale ba tsenodula ba tšhabela ka moka a borena bagale ba ba swera go bona maphosa le diporesidente ka moka ja aforika o mongwe le mongwe a lokise ka gabo bana ba ba tlo boela ka bo bona mogalae
2: ke o kwele mokhulane ke ya go leboga monna gešo ba re
3: ke
2: nna ke o kwelego o tlhadiletse thobela FM a lekgotlagatso la Aforika Borwa netešio magešo ba re dinaga tse batho ba ba tswang go tsona le tsona a di lokise gore batho ba tsona ba ya kae motlho mongwe o reno fa motlhala zimbabwe ke mokgauswe le rena mola mo Beit Bridge ka kua thoko tsela ke zimbabwe na zimbabwe o na le ntlwa na aowa ga gona ntwa na nka ne Zimbabwe batho ba bona ba bantsi ba eta ka mo ba re nyaka meshumo ga bo rona ona meshumo ke dilo tse di bjalaka tseo tseo ditsišago batho ka nageng eno ba bangwe ba retswa kae kae kae kae ga gona tielelo tielelo ke stability se e le goreng naga e tshwanetse go ba le sona nako le nako ga ke tsebe gorena rena re le maAforika Borwa re a tswa ka mo nageng re a dinageng tse dingwe na batho ba lla ka rena le rena na dumela motšheledi re amogela thobela
4: Doctor
2: Arlo Chema
4: Legai
2: Rona Legai Mogadi
4: Rona Doctor na yentsenyang ke ke o timela bana ke yone nkhogang tshedi kudu o ha shedi aka bana bana ba
2: yo isanje go re shedi ka bagala re bile wena le tjatjika le tjatjo re ka shoma o shoma ka bana yalo ipitsa ona bana ga lodiae
4: gore doctor inkutiša botlhoko kudu ande bjale latsebo re ya mphile inkutiša botlhoko kudu ka gore na a robetse le bokoko na a le ka mogae wa bona ko strateng doctor ke a utlwiša ngwana na a raloka a o tsebe gore ngwana o ira etseng ka yena ko strateng na a raloka mara ka mogae ke robetse le ngwana ee a e utlwiša botlhoko kore wa tswakeng re a leka o ba šireletša bana ba rena mara ai o mo South Africa bo manager ba le bo iphile matla kudu gore ba le re timella ke bana gore ngwana ola ka metla doctor ke no rapela gore modime ka mo tshireletsa ngwana ola a bua a bolokeile o tsana le ngwana ola ipile ba re ke ka mohelo a bua tshireletsele gore o ka re modime a ka molota ba mokiria a tshireletsele re la pitse ke di gore ngwana o tlokofetse ngwana this gore e sa bidilo ke pila ngwana ola o ka re a ka bua bolokeile doctor
2: ke kitumo ya rena ka moka batswadi ba gago le bone ba duma jwale bo ra kgolo a gagwe le bo le ba bangwe ka moka ba gabo le ge ba bangwe ba leletswe ke dichipi ba duma gore o ka reka phela a ka boya phela re lebogile Sophie e ba le mafelo a beke ya motsegadi o tšheletse thobela FM ya legotlakgatsho la Aforika Borwa re amogela motšheledi dumela motšheledi re amogela nanong la lekgono la ditaba tabakgolo Arlo Chembut.
5: Legai.
2: Re bona re le na warra.
5: A wa rona mane ke tsela tsa o metle pega ke.
2: Dumela sebeta o tswa Blueback.
5: Ke tswa Blueback e wa Tswane mola mba re ke pe iso tsa mola ke mogonyana ra le tsena kwa magare mogonyana a filmona ra le tsena kwa magare ke le a re tsena tsa ga re di a re tswane ya ke. Mashamai.
2: Gukwile tso eh.
5: Mashamaite ngwana wa timela ntwe ke ipitsana ke le sebeta ke re kana a timela so a timetse ke kgomo o re kudu re tong ke ore go timetsa ke motho
2: ya
5: a botho bo kae
2: ke botšhele na le
5: bišagakaneele a re tse gorena ke matata a rentšhaka a re gakane gore leka maara yona
2: kore wena o lebeletse bothata jwa bana ba ba timelago
5: ba timela ba timetse ke dikgomo dipudu re tong ke ela ka bola gore dikgo ke batho
2: e le gore nkompotse monnageso batho ba direlang sana seo ba se dira o nagana gore ba tlhotlheletswa ke eng o dira yona tiro e mpempe ya go tšhabiša bana ba rena
5: masamaita ke tse gore na le motho wa botja mmaaka gore dianka mogolo tsa khuma ka tela gore ga re kgone go tseye ba bolola nnetennete ande e kosa botlhoko ga o le motswadi o ka di batla ke se tsotsa tsana le ke ipotsa ka wena ha ngwana ha motho a motse a dimela o ke ikutlwa le jwa ene ntlo mo nkusa botlhokile sebeta ba tlo mo futa ba vatsere a ba fitaka go khotse ba re bana le ditoke lo ka ba le tlokelo tsa utswa bana ba batho
2: ya ke ke ba batho ba bantsi ba ipotsa gore bana tlokelo e jwa le yona ke mokhuta mang
5: ai o bolla nne ke mathabisha ditlong o bolla nne ke mathe a bona ha belo re bana ra timela ba timela ke di tongo le go mo di pulo re di polo polo so mar ne re ka sebole stress ra mo ya le ke batho a batho ba nna pele tsa bona di ya mar ke pele tsa mo futa mar
2: chukuru e re re go mele gona mo monna ke se le bogile go dubule di tsana le wena
5: ya le bo mo
2: Tobe, o tshwere tshwere le FM le go tlhagatsa la Afrika Borwa mo tshile di re sa le mo ke le yo. Safari Lodge ke mo re ga tsana re le gona, ita re ba ba re latelang le bona ba ntse ba ntse ba re bo le farm, ba bangwe ba tshe ba tshwile maga re se gore re kgone go bona na mafelo a be ke a tsereng. Re tshela pele na le lena, dumela mo tshile tshe a mogela Tobela. Dumela mo tshile tshe a mogela Tobela.
6: Tobela, Dr. Mohammed mo go nna.
2: Miso mo go emenyana go emenyana tsa ke ine tsara ka mogolo tsaka ba ile athana re kitimela ka mo papa pa jo re a boya
7: E ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase gomme wa mogela ditirelo tsa semolao go fitla go 745,000 rand re akaretsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mshumo boramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letjatji Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5,000 rand. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
8: Tsena le papadi e botse ya Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala go reka ka 650 go di dirisiwa tse tharo tse ikgethilweng tsa go swana le 200 gram door egg bed coffee jar go ba pouch ka ntle le decaf ka 179.99 o boloka 35 rand le 450 gram bokuma with bix ka ntle le 375 gram flavored ka 27.99 o boloka 8 rand fela dintšhela ka di gona bekeleng a Spa le Spa Spa tse ikgethilweng go manala le Mpopo o thoma ka 11 of ka 12 May 2026 re stoko sa lona
0: O tele di tseta bagolo mo thobele FM le Dr. Moloko Mashamaite.
2: E ke nnete ke tima ga tshe kena le the great Putimiso show. Miso?
6: Tobela Dr. Mashamaite mokoni le ga papa.
2: Rona ra lena buti.
6: Rona mokoni ke khopala le ntume di setele o ratile ke kana toli tobele.
2: O tele di tseto di tobele.
6: Thank you. Mokoni ke khopela o bolela a kere ya ontanya shedi ke ya gore mapodisa a borena ka monageng ana le bogoni ya gore ge bana ba tinyetse gore ona le tirano ke dingwe tsa o tshwana le tsana tsa bo manager bana le bogoni yo re ba ka khwetsa bana o re ntotsa mokhutlo mo jwana e ke tswa ke ema le bona bana le bogoni mare bo ye tsa mashaba and then bogoni go bona ba ka ba le yona le rena se tshaba re ba thusha kudu kudu re ba fa information Yeah. Because of go opela botselana mo beke mo e tshwere ke be ke theletse ke le kwena so go opelana ka mo thimpisa ka mo be di dirala dilo tsa mokhutlo mo yalo Dr. Mashamaiti e betsa ba hore o na le koloi ke lore bushiu furugu ka bo 5 bo 4 di tsela ba thu di cell phone di tsela e ka mo kwano re na re le setshaba re khona o lebella koloi ya mokhutlo mo yalo koloi ya mokhutlo mo yalo ke koloi mang registration e ke ye re khona o fana ka yona information go ka go police kodi ke ntse yana ka mothembisa ka mabile ba ba tswara ba tswana le mphakathi wa ba tswara ba bitsa mapolisa so ke tlo ke dumela re na re le setshaba le mapolisa a gore na re ka thushana ntse o ngolo ka mo South Africa kana ya borena e tla ba boleta Dr. Mashamai ke tsaka re mapolisa ke mmereko wa yes ke mmereko wa bona mara e re na re thushana le bona ba tlo gona hore mmereko wa bona o be boleta ka baka la rena re le setshaba
2: bo kwela ga botse puti the great puti miso o ri yalo o ri letabe ya hore mapolisa na le bogone e ke nnete bana le bogone kudugere ka ba fatse di mushuma ga se le malobe ke boledi channel le channel ma malisala le daba o bontsi tse hore na le bogone ke le bogile puti bo le channel wena buti
6: ke a le bo tsa tsama tsama tangi
2: le re tla pele ma ga ke sho rori a re tsho mo sho mo na ga sho dumela mo tshele tsela o amogela thobela
5: thobela dong tsama tsama ite
2: e ba mina shuru
5: thobela
2: Dumela mina shuru. Rona rra lena. Rona rra lena. Are?
5: Re na re bolela ga ya ba falani doctor.
2: Eh.
5: E ba falani ha ba ba se nngwe ditshwane a ba ya ga go bona bo a ke moya ka gore a ba le mo ba phela ka letswalo la nonyana.
2: Mm.
5: Ya khosi. Eh. But
2: re
5: ga se ke ri tele go mo ya doctor so re ba nya ka mme ba ne di tshwano aba mo ba ba fihle mo ba ke ding ka pretse go a go le go go go go re go ne se senye di go ba go nore ba re nya ke mo ba le go tshe
2: mm a ba ke le kwile ke a leboga e ba le mafelo a ga
5: mabotse ba ba
2: ke le bogile ke nnete magagešo re tswela pele na le lenana kwa rena tšiwe bethametso tse lesometlhano kwa tara go ya go iri ya pele ka iri ya pele taba re tswa lenaneng le go tsena ba e ba le nna dumela motšheletsi re go amogela o boneng se se tsentseng šedi bekeng ye tobela mina šoro o sa ganelela moye dumela motšheletsi
9: doctor
2: a re lotšheng
9: Doctor,
2: kina lo eh, nake na na pako na dumi.
9: Legai doctor.
2: Toro kana rali na mtati.
9: Na yetan chuo shiri doctor, kia rifopaji pedi ileng olenda pirate le mamiguri sandown, ukienteri aho na mukuri. Arite woro kwa na skapasa olenda pirate, si emisha skapasa mamiguri sandown to kuchama mupu, hova roto wana sandown. E kiria stase se na pesa bo bibi o ba itse mo go kemile e di ntse sa ba tala mo go
2: bombo jo mthati ke be ke bitse tabe ma ba na ma ba ne bana go na le gona ga le hore ma melodi ka boela sefaleng ya tsa se foka go le bilitse
9: ke o na mo go ni o na le gona ga la hore itse ge re se tapa sa opic se ka swara ba ka tsa tapa la tro tro tro mo go ra e tla ba dingwetse ya gala bo senyane ka mo Afrika Borwa o nne tsape a bua ya tsa tsagate gana kwa ya ka le tsata bo di ka mara mo ka mo re le somi if la ona bona bo go kwa le go di lo ga di bu shi pa le go go tsa
2: a go kwile ga botse go kwile mo tlatike ya le boga ke na le kolofela hore ntle ba re go menya ke eng tshibale re da bona na batho ba batho ba minye jakae ya gatise tabe magagešo ka mokgwebeng ka gona o thetse thobela fm ya lekgotlagatsho la aforika borwa wa tsewa maphelong a rena ka moka ke mathomo a tsa rio ašha re le disofeng gape ke dutse mo sofeng ke ašha ke dutse mo dutse mo disofeng wa tsa re ketile re gaša lefelong le le botse mane dumela motšheletse re amogela
10: mongwaka
2: re lotšhitse bote
10: ya yene go felengšedi ka majwantle ba ema fana ne re motlhomo re ba ka buela gae melao ya thalape ka leswara ba kgona go tseba gore ba batlile ka nako e soo ka mabaka a masoka gore re kgone go tsebega le re le bona ba bašomiša bašhake ba kgone go ba le tokelego yao ya go šireletsega
2: o nagana gore e tla kgone ya ntwe mara go e lebeletse e ka kgone
10: se bora dipolotiki ba ka ba le nnete e ka kgonega ka re ba lebelelwa ka bona ba go tswa boma maasia bo ba re ke kae kwa bo bo Mexico ba e lengwe ba na mangwalo ba tseba ko gora dipolotiki ba barena jale ge go ka ba le gore ba o boele morago ka moka bothadi molao ka leso se se tlo noka
2: ke le boile botse ke le boile o boledišana le wena batheletse ba bantši ba rena jajina le kgono ge ke ba lebeletse ke ba theleditse ka mokgwa ba bolelang ka ona tabe ya bafaladi e boya buile gantši melomong ya batho batheletse ba rena ba bantši ba re go nke be o ka kgoneya aforika borwa e be le leano leo ka lona e ka kgona go thala melao ka leswa gore go be bothata go se ka ba bonolo go tsena ka mo nageng ya rena ya aforika borwa nna nkane go le bonolo mola rena go le boima ka tsela ye go ya dinageng tjaaka bo bona ba re bora dipolotiki ge ba ka ba le the political will motlhomongwe dilo tse di ka loka go ka ba le boitlamo bja sepolotiki ba re a re dieng ka tsela e leele kgonagalo ke gore dilo di ka ne loka magagešo ke nyaka gore pele gae ge re ka tara tswela pele rori a re tse bapapajosi ba ngwaneso ke ya kgolo e ta ba e le ba mafelelo ke moka o tswa mo we re taba re ya thogotsa mafelelong a lenanego thobela
7: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano clientele legal e abela maaforika borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke ya theko ya fase gomme o amogela ditirelo tša semolao go fihla go R745,000 re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya R5,000 tsenela lehono SMS a thobela go 45135 45135 clientele general ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
0: sefetwe ke ditaba tša tabakgolo le Dr. Moloko Mašamaite mošupologo go fihlela botlhano Iri ya lesomepedi go fitlha ka iri ya pele mo go thobela FM.
2: Safari Lodge mo rileng re fitha mo ba re botsa gore ba dira eng le eng ke le ke ba lebelela batho ba mo wena gore a tle ka bona ba apere uniform ya go tshwana le dihotele tse dikgolo tse re di tseba go tsa kua bo kgolegole kua bo Santoni ke bona ba tshwanelwa ba re flow mom o ka nota ba tshwarela conference wona o tshwana le rene le tshwere conference mom lena ba o rata tsela ja o tenya tenya ba ka nota ba o tlanyatlanya ga botse o na le spam ba o direla dilo tse wena o di nyakago le gona ebile go na le lefelo le ka robala mo o ka talelapa motlho mongwe la robala mo la iketla mo go na le restaurant e mo e le goreng ba ta o fa dilo tse o tsebago o di ja kae kae go e le dioteleng tsa o tsebega lefatsheng ka bophara dilo tse ka moka tsona di gona mo nna ke di bone magageso ke di bone ka matlho a ka ke dilo tse ba reng ba di dira mo ba di dira mo lefelong le re leng mo go lona go fitlha mo o ka tsena ka restauranteng wa ja ge o fitlha mo o ka ba le lefelo le e le goreng bjala kae ke bontšhitše ba kgona go tshwara ditirelo tša mafelo a batho ba batlang mo motlho mongwe le le setlhopha sa batho lata la tshwarela ditirelo tša lena mo ka mola o ka no ya wa tundela ka mola ntho ngwe nkgatlhileng ge re feta mo wena o ratile ke taba ya gore ge re tsena mola mathomo ka ba ka bona o ka re he bana go direga e gana mo go na le mangwala makgologolo a dinkgakgenene a ngwadileng Thobela FM ke na le kholofelo ya gore tiragalo e ke bolelang ka yona ba e bone mo dikgokaganeng tša leago ge re be re ntse re fitha mo maloba ke lefelo le re leng mo go lona ke ya kgola le bona ba tla re ge re seno tswa mo bare ei re bile le batho ba leemaema mo mane re bile le batho ba leemaema bagaši ba le batseledi ba go ba bona mo ke batho le bona ba tshwana le rena magageso bjale taba ko gore re itshwine ka go ba le bona mo go lokile ke nyaka go tswa mo tabeng e ke be ke bolela mo yona re tee batheledi ba bakae re ka tea batheledi ba batlhano ba mafelelo ke tla lebelela le ka kua ba ngwadileng ka gona gore na o na le se ba se ngwadileng na o ratile o tla kitima ka lebelanyana a nyakela mo ba ngwadileng ke moka ke kgone go bala melaetsa ya bona re kgone go bona na re tlabja motheledi Thobela FM ya lekgotlakgatso la Aforika Borwa re tswela pele magagešo motheledi dumela
11: Thobela Dr. Mashamaitele o ratile

0: gona ngwana wa go tswa ka ntse na ha ba nya ke shishi mbuku e be bona ba tlo tsola bana ne batho
1: go kwela ka tsebe ka tsebe pele mo nna ke le boile go du bule tsana le wena o lokile e tsena mo tabe nya batho ba ba mangwali le go bona motheletsi o ke o tshomela letsa ba je ka mithlamana e ke Aron Aron ra le bua mona Aron mapeteng khapele a thobela le yena ma mothang wa dile ka sego na ke tsona batho ba ba la pisa ke polelo ya ga bo bona na ke lo setsebe khapele ke tsebe ona le la pisa ke polelo ya ga bo lena na rutimela rutina arta be go le tshedi ke ya rutimela ya ngwana mo ile o reng kukwa ga go le ra golae ba ile ba tshwara tabe ke bolela ngwe ngwa dilwe ka sismana ke tsona ngane a ngwana ka sismane o mo shum ke na ke di mure me ta ba kholo dumelang khotsong ka mka lena ka muwe taba ya bana ya utimelela ke nagana hore tabe e tsantse shedi kholo ka monna ka nya rena ya Africa boro e bile ya tshwenya ke na ke di o riyalo magagisho hore e botlhoko go ruta ba ile fast la bo rena a isa le la rena e bile alisa bolokegile go kalo e bile ditaba tse di re go sha botlhoko bele ka ba di bana ga yeng matlo me Charles Munyela go jwa go SBT la re khotsong Dr. Mashamaite a kone le khadi ya rena ya matebele a utswa moletane se se oratile ke kana go fukutsa ditikanyetso tsa khoro ya tshireletso seo e tloga e le se tsheletsa pelo ka ge naga ye nngwe le ye nngwe e itshepile ebile e be ile tshepo ya yona go masole a naga jale ge ditekanyetso tsa bona di feleletsa di šhafase ka tshobopose ke kwele mongwe ona tabeng ye wena Charles ya gore ba bangwe bafofiši ba difofane tsela tsa ntlwa ba tla tshwanela ke go nna ba dutse gae ka baka la gore go sena ditekanyetso tsa go ba lefela o mosho ke KB Lekubu a re thobela Dr. Mashamaite nna ke tantse shedi ke taba ya kotsi yeo ya taxi le bese ka mo provinceng ya Mpumalanga ke re baotedi ba rena batho ba modimo tlhokomelang latelang maswao a tsela ka baka la gore re ka seto itshina ka gone tswela pele go loba maphelo a batho ka baka la dikotsi tse di diragane tseleng tabe re ile ra re boledi maabane ka baka la gore go tlhokofetse batho ba lesome o mosho ke Donny Green Donny Green a re thobela Dr. Mashamaitele o ratile ka mowe bafaladi le taba ya go timelela ga bana ke nagana gore dilo tse pedi tse ke tsona di le tsa goga shedi kgolo kudu mo bekeng yen ebile di sa tswela pele go dira ditaba o mosho ke Hazel Tau ya nnete heban tau ya nnete o rialo a re kgotsong Dr. Mashamaitele o ratile ka mowe ke a le dumedisa ebile taba ya motšhotšhisiwa eo a rego o be a tšhaba molato wa ba latofatso bao ba tshwanetse go tlhaba pele ga kgoro ya tsheko ke nonagana gore le setaba ya gagwe ya go sete mošomong etsatšing leo a ba tshwanetse a tlhae mošomong ke ka baka la a ge a be a tšhaba taba ya batho bao ba bego ba tlo seka ka kua kgorong ya tsheko ka kwa ga Fontaine ka Mpumalanga e tlhagile taba e dile ra re boledinyana ka nyane ka yona phuti mabotsa sho a thobela Dr. Mashamaitele o ratile ke kana ka mogashong nna ya go ntanya shedi mo bekeng ye ke go se iponagatse ga motšhotšhisi le yona sheo sa bolela ka yona motheletsi omo mogadi sofi mašhiši re boledišhane le yena le o ratile a re watsa taba ye ya go timela le ngwana le robetse le nota le phafuso ke lefastere o ba letsika ngope mesong ya go latela le butswe phatalatsa ntaba e tshosa kudu ebile ya makatsa rapiadi mabula a re thobela tame mokone le o ratile ka mowe case ya senzo meiwa mo o mongwe wa bašireletsi o mongwe wa ba keng ke tare ke o mongwe wa baemedi a gopetse ntoloki go itokolola molatong o gore e mona wena o ka ra o toloki tsona taba ya senzo mei o magagešo e santse e tswela pele molato o gana o fela banna mengwaga bjale ke e obelela lesomepedi taba e ntse e taboya e boyaboya ditabeng o mongwe sho ke na le kolofelo ya gore o e taba mafelelo ke sese lilian ramabele le sofi a re kgotsong Dr. Mashamaitele o ratile ka mowe ke tantse shedi ke taba ya setlhopha sa Orlando Pirates lelapa la senzo meiwa ge ba kwantela dikantorong tša taolo ka kua Union Buildings ka Pretoria ka molato wa go se fele ke re banna a ba bitse batho bao ba bego ba le gona ka moka ka ntlong yela kwa Vosloorus gore botlhatse botle bo kgone godi gone bjale ba lebaleng ka kua kgorong ya tsheko ba ne ba bolela batho ba modimo ntle a ba e tsebe a se ba e dire ke nna le lian ramabele le sofi go tša seokodibeng ka mabulane R37 road ke re mošate mantšadi ana mokgoposo a re thobela Dr.

mashamaite ke taba ke nna ke bona o kare tabe go ile shele ke taba ya batho ba go tla dinageng te ka ntle ba go tlhoka mangwalo a maleba bao le bona ba tsebang ga botse gore ba tshetse molato o ba dirile molato o ba ka monagenng te le mangwalo nna ke re banna tabeuwe a ba busetswe magaeng a ga bo bona go lokišwe ka keno Aforika Borwa ba le ba BMA Border Management Authority ba gona magagešo le ge go le bjale atšhi batho ba sa šwatlha batho ba sa tshelela ka keno nna ke iputiša gore na rena re a kgona na maAforika Borwa e se gore ke a tlhotlheletša gore le kgone go fofela ka dinageng tše dingwe le ye ka dinageng tše dingwe ntho ke e tsebang ko gore dina tšeo ka moka tsona le batho bana ba batla mo ba tseba gore dinageng tša bo bona molao o bothata-thata-thata-thata ke ka baka leo motlho mongwe ba tšhabetse ka mo nageng ya rena ba bangwe ba re ka Nigeria ge o dirile molato o tshwanela ko ya kgoro ya tsheko motho wa ona ba re a kampa kgetho gore mpola eng go na le gore lenkise ka kgorong ya tsheko goba go na le gore lenkise ka kgolegong namehile re ikgomela mo ke nyaka go leboa batho ka moka bao ba bile go le seabe sa gore thieletša bekeng ka moka magagešo re le thotheletša gore sepela mafelong a beke re re kopane gape ka mošupologo ke le tshepiša gore kgadi ye ya matebele a go tswa kua moletane ka mošupologo o tla ba tlile le taba ye nngwe ntshwantshwa re itshine ka yona re boledišana ditaba a kerele bona di a namelana di a ntšhana tati le lengwe le lengwe taba yona e tshwanetse no ba gona magagešo ke tshepiša gore ka mošupologo re tla kopana gape le lena re kgone go boledišana ka ditaba tseo di tloga o di ama setšhaba lenaneng la rena la ditaba la tabakgolo o theletše thobela FM ya lekgotlagatšo la Aforika Borwa rorisang ke a leboga monnagešo e ge ke tswa mo go tsena ba le nna ke bona motsweletši wa bona šo Doc Tebzen setša batametše ke mpia kgale ya go tseba malomelo Tebzen monango o dumele man rona moletho re gona ke o bone gore bontse o tshwere ka kwa le wena o iketlile dilo di sepela ga botse re a leboga ke coco baby ebele o feditse o ba motshwara marapo oya o feditse bjalo re tlhakamo o lokile batheletse a re egomeleng gona mo re kopana gape nna le lena bekeng ye tlao magagešo re lebake la bjale re boele ka kantoro ya gašwa ditaba šo o gona mabitlela a bo dikgoši magagešo ke ena a tlo re fa ditaba ka botlalo ka mokgola re tshepišeng ka gona mapoloi dumela o botse batheletse thobela

meeting ya bashumi. Tobel FM e tlotlile jabeng meshumo. O thusa go tlhola bao ba sa shumego. O tlhatlhosa bashumi bao ba shumago ka makgethe. Le go tswela pele go shuma ga botse le bashumi ka moka. Tobel FM, moshata wa tsebo le boithabiso.

0: dikgakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Magareng ga tšona Mankoko B re ka letela tša gore borramolao ba mogonenelwa yo a latofatšwago ka polao Matipandile Sothene ba boditše kgorotsheko ya masetrata wa Brakpan botlhaba bja Johannesburg gore botšhotšhise bo arogantše mabarebare kgatlhanong naye go bopa dipharamolato tša go fapana. Mospikara wa Palamente Thoko Didiza o iteile ka ntatlhe dipego tša gore o be a kopane le setlhopha sa borramolao ba Presidente Cyril Ramaphosa. Ka go le lengwe bahlankedi ba masepala wa Johannesburg ba lesolong la phuruphutso kwa hosteleng ya Vlerhof bodikela bja toropo yeo. Tše le tše dingwe ka iri ya bobedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela Mošato Mogolo.
2: Minokeletabo mo go ibalenna
3: #minokeletabo
2: Bangkok baby mushupulo go fitlana botlhano
4: ile ya pele o fitlana ka ira boraro
5: bow jack.

ke foshosa ye leng roe go gone bele go tsho go tshe tsharo tshe leng ro go file tsona tsa mmino ke le tsa bo go iba le nna ya tshobele FM nna ke le mang go bebele wa ka motjoletse talk tips ena re go thomile ka sweetie love ya trompisi ra latela ka magasmane ra fetse ra re foshosa foshosa sweetie love ye leng ro go file yona ke 1998 go tswa go album ya shosholoza ya latela ke magasmane ye leng re ke ya 2004 re tsola mmino ke le tsa bo le ka rekisetse ke buletse ka foshosa ye leng re e le kulutse ka September 2000 go tswa go album ya mapantsola ke ka mogeleng re na re go file tsona ka gona go tloga mo yeleng re bona tshwanetse gore o ikushe gore le khone le kela bahlano hle bana gore re se sa tlonotsola pele ra re pele ga ge re tswa mo re sepela re felletsa mo keleo re bolelele batho ba yeleng re ke gore ka bele gore re ipsine byang le bona bona ba ipsine byang le rena ge le gore gona le mo yeleng gore re gatane dikontse ba le botse gore yo yo ra se tsenele ke batho ba tshabela ba re direla sele sele sele se ge le re ba kwele bose le gona ba sonetse gore ba le botse gore ke ka mogeleng gore re kwele bose ka gone ka bokela gore bo ipsino bo be bo sa le ka ntshile selo gopola gore gona ke kwa students rena ka polokwane rena le rorisa ngwe leng ro dira gore dilo di direge mola ka mo leo ke tsere doctor bzeni ke tsere tandi ke tsere kholane ke tsere muraka gore o ka re motho ka betha melodi tshobetso a ke ka mongwe le gore tlo tlo pele ka gona ye ke thobela fa mo re mo shate ba tsebo le boithabisho

kala gore mo nakong gore ga e fetse pelo ke go boditse gore re tla re tsena ditabeng jela tsa ira boedi ka morago ga ditaba re tla re yo tsena go taba ya ka le mangkoko baby re ikwa gore ka bele gore mosadi o renang le yena le chatting la le khono lioness minong ke ntse leng re wa di dira e ka bele gore bolotsi be leng gore o nabio bo ileng gore o gola ka biona o ileng gore o ri le ga gola ba motse gore bo wa o ka sephele ba ka le letelele botle go pale ditse go dira selese e ka bele gore yena o dirang o gona biang gore tseo ka moka a gone go tsoka gare ga tsona a ipotse gore modimo ke yena tsebang gore nna ke tlofeletse kae tseo ka moka o di komone ke lengwe ga e fetse pele go taba ya ka le mangkoko baby.

0: ba
1: ah re go botsa gore mampo re ke motho e leng gore o le bonyaneng bya gagwe aba le arthritis engwe ya go ikgetha re ma tshwetsa arthritis e leng gore skuba tloga mogolong tsa ba dipala ka wena arthritis e leng gore go sa le monyane ke dumela gore batswa di ba itopile ka e byang a re boela go yena ka bakala re be ke nya ka gore go gore arthritis ya o bali tsho fitla mo fitleng gona gona byale
0: na ba re hlalosetsa gore the lioness go tswa Free State wa feletse o le Gauteng province ke a dumela gore di province tsho tlo re sepela ka moka wena manga botse botse mosaitse bitso la ka ke Mamphore staging ke bitswa Lioness Mohoje ke hlaetse ho la Freestata Kroonstad ho baneng ba leloko la ka batswa teng ka holela Katlehong hona province ena ya Gauteng ke holetse mo ka etsa sekolo ka bala sekolo sa primary ka baka loqeta kwa nana wena ngwaneso
1: okay tja mmino wa tseba byang gore wena o na le lerato la mmino
0: mmino ha isa le lento e ke ratang ka baka la gore jwalo ka o hlalositse ke le ka bana le rheumatoid arthritis ke le monyane jwale hona le mone ke sa gonotsa maya ha o sa gonotsa maya batho ba na le maphelo batho tlamehile bophelo bo tswele pele nna ga ke setse ka tlong ka motho le bana ba eso ba ile bo dikolong batho ba baholo ba ile bo mesebetsing ke tla sala ntse ke bina ke hopola hona le yane ke pina tsane tsa gale tse o ne o di utlwa batho ba di bina ga ntse go bapalwa bo mmangwane mpolele ke nela ke pula yes jale he mmino ga e sa le lentho e leng gore e yang kgothatsa ga e le gore ke setse ke le monjalo ke tsamaya jalo ke dula jalo ntse ke le
1: busyke mmino ka gae go na le ba e leng gore ba le diopedi magareng ga batswadi ba gago
0: batswadi ba ka ke batho ba e leng gore e ne e le batho ba dikhwaere
1: okay
0: wabo ga bo mme wa ka ebile semohoje mane Ventersburg ba tseba gore go a binwa moo ga mohoje go a binwa jale ke tsa lelapeng le jalo le e leng gore ke ditswere wabo ka tlong fela jale ga o gola o le ngwana ntse o e bona go bonolo gore o enke
1: okay a re boele morago o bolwetseng bo e leng gore o bile le bona ona le mengwe ga e supa fela bo le monyane tlhalosa a re e ore bo o ikwešiša bjang ka yona nako yo goba gona bjale o ka e tlhalosetsa motho e leng gore ga ikwešiša gore ke bolwetse bofe
0: re ke qale ka gore RA rheumatoid arthritis nna ga ne e fumana go nna ka baka la gore ke ne ke le monyane e ne e bitswa juvenile rheumatoid arthritis ke utlwile ka re ba e fetotse ke bo juvenile idiopathic arthritis ka baka la gore ha go tsebagale gore e tswa kae ga o tsebagale sesosa sa yona gore e bakwa keng wabo jwale he ka re ba se ba e fetotse lebitsonyana leo ba e fa leo le letšha ke re ka re bolwetse bo amang masapo
1: okay
0: empa ka segoa ke tla adimanyana segoeng go baneng tse dintse dintho di thata gore o di fetolele ka monaka lelemeng la lapeng go thwe ke an autoimmune disease ka mantswe a mang kore e a iketsagalela fela mmeleng ene e ka hlasela any part ya mmele wa gago batho ba bangata ba tseba arthritis e le lefu la masapo ka rheumatoid e kgona go ama le ditho tse dingwe tsa mmele
1: ge wena o bo o gola o nagana gore ba tsebile bjang batswadi gore ka bela gore ke arthritis ya mohuto go diregileng motlhomongwe dika tse ba di bone mo go one go fitlhela ba re aa ngwana o e re romišeng a keng
0: ba bona jalo ka ke ne ke tlhalositse ne ke sa kgone go tsamaya ka mantswe amang di-joints di ne di le botlhoko ke sa kgone go tsamaya maoto a ruruile matso a sa kgone go tshwara empa e qadile e kare ke diso fela
1: wa tswa diso mo mmeleng
0: ka tswa diso mmeleng kao fela ya tswela pele he okay diso ga di fela ya bantho ya gore e ba masapo a bang botlhoko and-e ntho tsa teng e na le gore e tlae e tsamaya e tlae e tsamaya go bane le nako mo e leng gore e dula nako e telelenyana ke ga ke tlaisiwa dipetlele le teng dingaka ga dinke nako e telele ka nako tse dingwe kore dinka nako e telele e re ke tsho jalo gore dinke qeto ya gore
1: ke
0: bolwetse bo a ke re go nkuwa diteko go nkuwa madi ntho tse tshwanang le tseo jwale go laetsiwa nthonyana tse tshwanang le tseo gore go bo go fumanwe gore ash ngwanana o na le arthritis ena na eleng hore ke rheumatoid.
1: Okay. E le gore yone ya fola go ba go tloga bonyeneng o gola le yona gona le ka mogolong re sentse o itlokomele ka gone.
0: Gona le batho ba eleng hore ba bile le hlonolo ba ba ho remission.
1: Okay.
0: Ho thwe kana go tseding ina le go gutla he nako nge itseng ha o so le moholo ho batho bao, but gona le ba eleng hore ka nnete o fumane le hore ha ya ka ya gutla hape. Nna ke ho ba eleng hore ha ya ka ya nyamela ha e sa le ho le jwalo ya tla kana go tseding peini e wa bo e bohloko ha holo kana go tseding wa bo mara yona ha ina pheko. Ha se
1: go go la ka yona o tseba gore ona le ditlharetse o di shumishang gore e o kobala.
0: Eh ya o kobala fela hanyane. Ke tshila ke re ka jene gore ke tlo bua speedy. Ya o kobala.
1: Ah what's bad.
0: So ina le hore gore ditlharetse tse e leng gore ke a dinwa ke tsa ho etsa gore akere it's also a progressive disease. Ka mantswe a mang e tswela pele ha ile gore wa bona re ke bona ha ke tsebe feel letla gona wa bona menwana ena wa e bona e jwang.
1: Ye mishesa.
0: Wa bo ejwa akere hona le di deformities nya na teo and then ka monana ka bakala hore e kadile ka letsoho le na ha ke no gona le 10 but wa bo site le wese hule mara ietsa ki bitsa a mathematical disease because what you do on the left you also do on the right so e kadile ka monana ka hlakoreng lenana and then ya tla ka mona e tswela pele jwalo jwale nna ke ngwana dingaka ke dula ke ile ba ncheke ba bontse tse tshwanetse hore e diise tswelo pele
1: ya yona ka mantse mang re ba go tlhalosetsa ba re o ka feletsa o duty fast o tlosa gona go dira selo
0: hantle ntle e bile mohlolo ka nnete re le bonta temodimo ba neng hantle ntle ha ne ba ncheba ne bana hana hore ha ke bana le 15 ne ke labe ke se ke sa gona ho tsamaya
1: yo
0: completely netla me le be ke hudima wheelchair ha ho shejua ka mogho ene tsa marketing
1: rena le go kopela le gore batho ba ile gore ba ile ba ba ka gare ga karo ge le gore motho bile a go bala a ya operationing ba re ge go tonya ke yena wa mathoma kwa go tonya pele ga batho ka moka le mo go wena go bakana tsela yo
0: batho ba mangata ba nana gore le fula masapo le ba bohloko ka Maria fela ha se Maria fela kana go tsedi taba ya go go watchisa e ya ikala akere wa utla it's autoimmune ya e trigger ya fela ya iketsa halla fela so na ha ho gathaletse hore ke nineng ke Maria ke hlabula Botswana.
1: Okay ka ntle le gore wa opela o dirang se sengwe gore ka gare ga RA e leng re le bane le nna tjetse le leng o rata mino tjola pele ka mino le tjetse la gago le thoma biang la subela biang ka gare ga maemo ka moka o ikhumana ngwe le ka gare ga one
0: ke mme ke me go banana ba batle ba babedi.
1: Wow.
0: Ke ka mohau wa tsangwane so hore le nna ke iphumana ke le e mong wa bana wa batho ba ileng hore le ha ke fitile ka pakentse ke feta nthontse ke fetang ho tsona ke gona hore ke tswe ho seng ke ikotlokotlolle ke hlapise bana ba ka ke ba drive ke mse ke sekolong ke ba drope ke tsele pele ka dikgwebo tsa ka wa bo nthonyana tse tsona letseo hobane ke hopola hane ke kula ha holo ke sale monyane wa tsa batho ba baholo kana ka tsedi bana lo bua dintho tse bohloko tse ileng hore e ka re o no sa e ka re ke bo sa ibua ngwana o a utlwa a mametse ke utlwa ke hopola ba bang batho ba re ngwana o mose ha itekanela hobaneng o sa motsamaisa le gola tjhelete ya grant wa bo kana go wena o na le ditogo o na le dithotsangata tse leng o batla di etsa ka bophelo ba hao jwale ha ke se ke sheba no tsena na ka nnete ai
1: yo go bona ka lebella motho go le mo tsore ke mo
0: ke naona
1: be se na go ya gore ke go tshe ya o tshelo ya mpiwe fela because ne tsho gore ke emelele ke sekolong ke dire dilo tse ka moka la pele e bile re bolela ka taba ya sekolo taba ya RA ya go tshwenya go bolo sekolong
0: e neng tshwenya
1: go tshwara pene o nwale go bapala le bana ba bang
0: e neng tshwenya haholo e ntshwentse haholo wena ngwana so because a ke re jalo ka ke hlalositse ne ke ya ne ke kena ke tswa spetle le ha se ho tsejwa hore ke eng a ke kana go tseding ho so le thata ho lo so tlamile ho lo shejwa ke dingaka so tlamile ho etswe sena le sane le sekolong so lo file ka bakala go spetle kana go tseding dieta ho di rwala ke botata o so ya sekolong go etse di slippers
1: ka mo go fetsang gore bontshe meno ya gago ya mo maoto ya mo matsogong le ya mo maoto nga ba biela ka
0: nako ile yona iwes yona e bile wes ha ntwana e bona nginyane ha o tlwa hotsa ne ke rwala stile thongwane so bana na jale go tle kitchen
2: yo
0: go bani ha o le kore ntho tso fetang hotsona ha o tsona ke o motho ntle le kantle ho tsona jwale hantle ntle ke rata ntho tse se nice ke tlhiki ke rata ntho tse nice ke rata ke ngwanana wa bo jwale he di ntho tse ding ha ke sa gona ho dietsa ka bakala la yona
2: wa bona menone ya gago ke tsoma o e bona ka bakala re o boletse ka yona
0: yeah
2: pelo bo le la ka ne ba ke se bo le ke no bona ona le menone mmingwe ya go kgeta bona menone ya gago ye ya go tsentsha pala
0: mmwana
2: ke yone bile ka reng
0: ke yone
2: e ne le go kobeganya na mo e fela ke tsere ke batho ba ntse ba ile ngore menone a rena a se ka moka ba ile ngore
0: ke limiti
2: e o mo go nokuma no go bogile nyane ba ile gore bile ah ke ka mogwa bile reng a le ka gone bile go nne mo a go kwa e fela ke thoma go bona se ka bakala re se bile a go ne motho a bonang gore wena o biang e ka fa o go taba ka le mang go bebe re nya ka gore wena ka bo wena o ipolelele batho ba tsebe gore o phela ka eng o phela biang ka yona ka bakala re gona se di ba bang ba ile ngore ba tswele tshe bana ba bona ka dintlong gone belo ka no re ke sa isa bana sekolo mongwe go ka re sa re wa o tlela menone ga go ya tshwara ke krempe o mongwe re ke ya staging kae kae ba mbukile o ka re sa opela wa wa staging dipelo tsa mkhuto o jwa bjang ka gara ga tsona gore gone tswela pele ka bophelo
0: sho wa tsa ibile o nghopotsa ke ne ke tswa sekolong and then tone bo hloko ha yetswa ha holo ke batho ba baholo man
2: eish
0: ke tsapa re buisano ya ka lwana mohlomong e fitle ditsebentsa batho ba ile ngore ba lokela hore ba ifumane go baneng hangwana how asatswane le bana ba bang ha ona batho ba tswanang ntwe we blelang mangoko ya hore o no sa bone a ke hona jo le ga dintsa dintho tsena baneng re batla ho ruta batho ha se ko ha ke sono o tlisise ha ke sono ke nana gore batswa di tlamele ba utlwisise hore ngwana hao ha sentho a fetang ho yona
2: yeah
0: mohlomong le ka go tseba hore ke mang ntle le botlhata bo a shebaneng le bona wa bo kana go tsedingwe ka fumane le hore ebile o bohlale ho feta ba ileng hore o ba thepile ya etsa hala empa go bohlokwa gore wena o mofe monyetla wa gore a itlhaise ntle le nthwena a fetang ho nna ke yona ntho e family ya ka nketse ditseng yona gore ba ntshebe ka ntle le nthwena e ke fetang ho yona
3: taba ya ka le mangkuku baby
4: ke ka mogoleng re fela ka gona tsa ba ya ka le mangoko baby ke timela di gokaganyo ntse le ya go bo YouTube e Facebook go tle mo leng re tshobele fa mo weko tsa gona o khotse tsa ba taba tsa Lioness ka botlalo go tloga mo nna le wena re bapatsa re fetse go bapatsa re tsana go tsoga go fela re kopana gape ka mosupologo o be le mafelo a beka makaone kaone tata
5: o ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao kholego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo go ba mathata moshumong clientele legal e fana ka borramolao ba hlahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa masome pedi nne ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 clientele general ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
6: Oh, ke phone him tell you.
7: Hey, ke khwedi tsa ga Ackermans ka fan yam.
6: Mata, baby cha.
8: Ke komane le Redmi A5 ka phone yam le hono go tloga ka 212 rand ka khwedi. Go ba Hisense M88 Pro ka 162 rand ka khwedi. E bile o ka tupa sa ga o setse ka mipitsong ya check ya bolembya 1 million rand. Go na biale ka Ackermans, go na di pielano.

0: Dumela Matuka.
1: Dumela ba gwe ra ba ka ba babedi le ba gwe ra ba ka ba bantšintši mo ba le go bona. Nna le khono le ke le tshwaretse kanegelo ye bosebo se bjela ka ga ke le boditse. Tulang fa se re ipsineng ka yona.
0: Yay!

0: Mele be se gala go duetse le filong leo le lesa. Gausi le noka ka kua sethogweng. O be a tloga a fapana le bagwera ba gagwe ba bangwe ka gore yena o be a nyaka go itulela noshi lefelong la go gomola tuu. O be a rata go theeletsa medimo ya tlhago, a theeletse metsi a noka a o a elago le go gomola ga metlhare ke re ke seo a bego a se rata kudu-kudu. E fela bosegong bja mathomo ne e le ga se a ka ipsina ka legae la gagwe. O be a sa robale menang eo e bego e le mo e be e motlhodia le go moloma.
1: Ei, menang e e tla le go ntena bjale ke robele bjang nna
0: o ile a rialo.

0: E fela ke na le leano.
1: Eh? Ke tele dije.
0: Eh, ke na le maitemogelo a go dira matata. Nga dira matata ka mo phabushing ya gago gore re kgone go tshwara menang eo. Wena o tla kgona go robala ga botse go mmina ka ikhumanela dijo. Hello, o reng?
2: Ne le wile ja se bakanyana na gana ka seo. Ga se selo sa go tlwaelega go dula le sego ka mo phapošing yete e fela ga e ba se ke tharolo ya menang gona ga anageto
1: hei go lokile segogo a re dire bjalo
2: tšatši la go latela nele ge ntse a le gare a tlhatswa ditlhapi nele ge ntse a le gare a tlhatswa tlhapi yo wa etang tseo gore a kgone go lalela ka yona ke ge dintšhi di thomile go bobola-bobola ka moo moraleng wa gago
1: a kere wakwa dintšhi tse le tsone di tlo ntena bjalo ka menang
2: o ga ba gareng yo ke ra go tswelela tšhita dingaka gomme ya dula godimo ga legetlela nele a tlhaba mogoši eupša a itshwara
3: dumela
2: tšhita dingaka ile ya modumediša ka lentšu la go fola a e lebelela nele eupša pelo ya gagwe e be e betha ka maatla
1: hei le wena o kgona go bolela
2: a e botšiša gomme tšhita dingaka ya dumela ka tlhogo matlhwana a yona a le gare a panyapanya
3: botse fela ke ikwela o lela ka dintšhi ke na le leano
1: he le mohutama
3: ke motsumi wa lebelo kudu le gona ke tloga ke kgona go tsenya dintšhi ga bonolo fela ga o kampha sebaka sa gore ke robale ka mongwakong wa gago ke ya go tshepiša aowa ke tla di fedisa dintšhi tse
1: hei go lokile tšhita dingaka o ka dula ka mongwakong waka ke gopela gore o fedise dintšhi tsetlhe
2: aga le ga e le lanele le fetogile le ga e la sego le tšhita dingaka ke seo sego se tatile matata a sona gotlhe se fediša menang mola tšhita dingaka e dira wa yona mošomo wa go ja dintšhi matšatši a ile le dibeke le tsona di fetile ne le o tloga ithabela a sena mathata le ga teng mesong ye mengwe nele o be a seela ka montle ge a tla gopola gore o batswala ba gagwe le bana ba bona ba tlo mo etela letšatši le lona leo
1: yo bana ba le bana le lešata lefelo le tlile go fetoga go segale
2: ge ne le a rialo a kwa šoga-šoga gausi le mo wa bego wa le gona ge a re matlho a bona kwena ye kgolo e tswa ka mo metseng e lebile go yena e rile go fitlha e a edimola e laetša meno a yona a magolo a bogale seo se ile go sa makatšanele ke gore kwena ye e le ya mo dumediša ka lethabo le legolo kudu-kudu
4: dumela moagišane ke kwele sello sa gago ka bana bao ba dirago lešata ha ke na le leano
2: sesewe sa mosela seripa ke dumela gore re ipsenne ka kanagelo ya rena ya legono ba gweranyana ba ka pjelege mpotseng naanele o be a hudoletse kae gona-gona lefelong leo la gagwe le leswa o be a tshwenya ke eng na thušo ya nele ile ya tswa kae ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa ba gorenyana ba mmatoka gore batswadi bafepi le batlhokomedi ba bana ba anegele bana dikanegelo ka tsela yeo e tla ba bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse gape se tla ba thuša go tseba go rarolola mathata ao ba kopanago le one ge ntse ba gola go fitlhela ga re kopana gape nakong yeo e tlago
5: bye SABC Education enrich your mind enrich your life
6: kanegelo ya tsogang o itsesa ka boikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM baraloko ke sete ba lendire six mogašwa boiketlo mmammila le phusias bolepo moanege ke bolong simolo kwa magongwa batsweletse metšhineng le medumong ke rorisantsa thege le selone ntekwa motsweletse le motlhagisa moyeng ke mmaphuthi a lilamola mola motsweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila SABC Education enriching minds enriching lives

0: dipapadi ka khonemajiba dikhwetefa di safisha
1: ke le bo ga tempiso wa ga maibila ba thetsa batho ba FM madu medintla tsa dipapadi tsa tsipa gara go tsho iri ya buraro ketse mohlatlhi wa tshopa sa Africa borwa Hugo Bruce o akareditse baraloki ba bane mo setlhopheng sa lebakanyana sa dipapadi tsa sebana sa lefatshe mo kapteni wa tshopa sa yona Mamelodi Sundowns Themba Zwane ikile ba mo kapteni o tloa a tlhalosa ga botse gore ka kwana geng ya Morocco ba tloa ba letetse papadi ya bona ya magaola ga loto la bobedi ka mahlo a makhubedu bettera mo setlhopheng sa Africa borwa sa basadi sa cricket e le go Aneriki wa Dixon o tlhalosa ka mogo e le goreng go kaone go raloka le Australia ka papadi ya mathomo o seke wa tlhaela ke ditabatse ka seripa gare go tswa go iri ya boraro
0: dipapadi ka khone majiba Tobel FM mošate wa tsebone boithabišo mo kgweding ya bašomi Tobel FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tswela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Tobel FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Sehlopha ke London beat, but I've been thinking about you. Ke le sone senyane go tswa go iri ya boraro. Ye ke nyaka gore re bolela ka yena le hono batho beso ba rate mo reneng. Bona man, a re bolela ka taba ya go postana ye. Re bolele re bule dipelo. Tsohle di bonagale di le gabotse man. Re ska tshaba go bolela. Gona le motho yo a boletsego gore ge ba sa go sa posti motho wa gago o lokela go tshoga. Ka baka la gore mang le mang yo a ratago motho wa gage o a mo posta go social media, wena yo ba sa go postego ba re tshoga ka baka la gore motho yo o tsebe o nyaka go bona ge ba go sana le kgonagalo ya gore a ka hwetsa motho yo mo kaone, ke ka fao a sa nyakeng gore batho ba tsebe gore o na le wena. Nna e ka ba seo ke nnete a re ke re boleleng ka yona taba ye ya go postana tšatšing la lekgona. Re tlo bula megala, wena o ka releletsa go 086 000 2452 ka ntle le fao thelela go DM, re nyaka go kwa maikutlo a gago re re the ka fa ge re boa re tswela pele ka ntshirogele.
1: O ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao, kgolego ka phoso, go tlhaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tša rente, ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
2: Ka gešo re rata Camin Pure Rooibos ka tsela tša go fapana. Momo o rata ya sukiri ka maswi a mantši, Thato o rata e bogale e fiša kudu, Moše ka komi ke e kgolo tea-bag ka mogare. Nna yaka ke e rata e na le lepolo la khutso go tletše shebe-shebe. Gana o e rata e le bjang? Camin Pure Rooibos tea ka mehla e rothiša mare, e tshine ka komi ke e bosana ya mathaga a Afrika Borwa, e hwetšagala go bontši bja disupabaete tše kgolo le go caminti.co.za. A Camin Pure Rooibos tea from our soil to your soul.
3: Ke hantle ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika, malimi Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM #ke

0: yeah, go on a magala mabedi a re go fa bona ile labotlhano. The 22 ja May Shandesh anale nale boy le hira SA ba re skim sa ka pelwa fa o bile go sha ya uma fiki zolo. Uyoncengwa unyoko. Ya, kama njwa mangu nora ore, nanga so, nga so gora pelechi. Kisi asubulela, kiyo, nga kisi wana sekoche asubulela. Yo, yo, violence, kala mutlana. Ya, ritatire kwa nai kabari nitakulo charitaba. Diemi jwa mwona usafi choko pilo. Koni, akumpoche, kataba ya kupostana, ne? Wa muposta mleka anu waya, wa palle mo.
1: Asanka, nita chila mutholo. Asanka posta mutu, inu wa posta raona, kibiaka pilu niaka, kiliti. Akinya ki dipulelo. Oh. Eh, akrapa bonga o mo post wa taba matlula, ba re he o bian bian. He.
0: Oh. Eh. O shireletsa yena.
1: Ke shireletsa yena.
0: Watsa ke koleng, gona le motho a bolelang ba re mang le mang yo a rata go motho o nyaka go mo post. Ba re go ka kwa motho a sa post motho. A sore ke a dumela. E fela ke se ke koleng ba se bolela. Ba re go ka bona motho a sa post motho wa gagwe. Ba re gore o sa lebeletse di option o sa na le o sa nya ka go dira dikgetho tse dingwe gore ga sešo a be le bonnete ka yena ke ka fao a sa mo postela ke ka fao re iša go ba thelese re nyaka go ka gorena e ka ba na bona ba naganaeng e ka ba e le ka yona tsela eo e aowa maikutlo maitemogelo a gago ke amafeng ke se go na le ba ba lelelang go postiwa ba bona ba sa postiwa ba re ompost fela bana at the poster ya 086 000 2452 ke nomoro a re naya mogale ka ntle le fa o thelela go DM ke Sekhumuzo Mbatha e tla go DM me o tlogele kgatiso ya dintšo ke nako ya dintlhagolo tsa ditšhaba Stembiso Maebela o re sware tsona se

0: raindrops falling on my head and it's killing me. Rick, raindrops falling on my head. Yeah, I keep going with the gazelle. Okay, ke na go re kwe gore na ka ba di gatsio challenge tshe wena o di rometse go dire eng ka tlhogo pele di tsano ya rena a re tele jenga fa
1: Thobela thobela skumbuzo mpatha madam speaker lezi sikhoni ka mo gajo awu ana taba e wiki wena skumbuzo ya taba poster a ke bona o tla o ka ba kotsing e le re lwana sotlwele o poster le ena motho wa sadwele o poster o ka ba kotsing e le re wena o tlo tshe o poster ena o poster motho wa motho wa ka netaka tlo motho la ka tlo ka matswalo aga ipushela ndo ngani udilo post yo mola next post yo mara lo rele yana sa twelo poster lo na sudo lo poster ana go ne botata mo skolo poster alen mabotsa ke le ka moka tlhonselo section ga e moletse ka mabotsa di tabeke re mo sha ti shando landa ba
0: okay ra le boga ya go di re bona re bolela ka bona ba ebenore ba tloetse go poster fela ga ba ba post ge ba tloetse go poster fela ena ga mo post ga botsisha mabaka o mafa o mofa gona gore bona a kenya gore batho ba tsebe ka tsa bophelo ba ka kenya gore batho ba ba kushere go direga eng ke tshireletsa wena le tshedingwe gape tsa mhuto ba re mabaka a o ga se mabaka go kwagala a kenya go gholwa seo ga kenya ke go gholwa seo fela ke tlogella matsogong a gago ke rata go ka rena e ka bona a ga go maikutlo ke a mafeng a re tshele tsheo mo gape
2: No, a se gore motho o ba a tshaba eng nne. Awa, ge le gore motho ewe a tlhamasega kore ha dire meriri o foto tlogela. So ka mo post, a kore o poste motho a lebelele gago. Motho o tshwanetse a lebelelege gore o kgone a bona le matlhong a batho ba bangwe. Ke Andries Mabele go tswa ka Pentsh ka mamogolo kere moshat.
0: Okay. Ba rialo ba ke khala re motho wa theletsa ge ba go mo poster ke khala re ga theletsa ka bokala ra ka tanana ro na o kona mabaka ga ba hore gore mo sa mo poster a gore le letse rata go kwa maikutlo a ga gore ke eng ka hlogopoledishano ya rena ya tshetsing la le hono go pola nomoro ya mogala ke 0860002452 0860002452 ka bra o se tla be re tshia megala yeo theletsa
3: school kondieva le obriga fa go posta motho wa gago nna ke bone go na le mogola a ke bone mogola fao ntle le gone gore o ne o gantšhetsa batho ka ena sebowanyana wa boa and-e nako ngwe no ba maikutlo a lethabo gore o nyako re bontšha ka mokgwa e leng gore o thabile one le motho wa gago ka gona a ke bone go ne mogola man innocente kwa ka motlhala tango
0: Okay, ke rata go kwa go di gaitsedi le tsona gore na e ka ba. Ge ba a sa go post o nna gana gore go ka ba go ne thata na. Go ba ba e beno re ga ba postiwe ke banna. Na o wa ngongorega ka go se postiwe ga gagwe. Go ba o kgotsofetse ka tsela e beno re di direga ka gona dilo. Se re ke se kwele go gore ba re ge ba o sa postiwe o lokela go ngongorega. Aretse. Na o nagana eng? 086-000-2452. Aretse wa matomra go amogela go ntshirogela tsa jingle hono le labohlano. Dumela. Wa bogelo go ntshirogele ka la botlhano ye matla ntshirogele ya mushukutla ka botlhano dibela tobela
4: le dai skombuso
0: rona le kaina
4: a re gona man o bolla le Joseph manana mo Thembisa
0: okay jo
4: e no o posta a ke bone o le botlhokwa ka gore ge o sa mo post o ra reng a hone motho o mongwe o mo posta
0: yeah
4: e a ke bone gore o ta posta motho o mongwe ka thoko wa tloela motho o phelang le yena ke mo a tswantse gore a ngongore gore motho wa poster ke a mmona wa poster mara a am post
0: re ena i poster a le te o ka ngongorega ke se o le kang o se bolela
4: ee re i poster a le te skomposo a ke na botata
0: okay botata bua kae bua ema pele botata bua kae re ba ga tloela go poster
4: No, elo rato elo mposta. O tla ka hore yena o posta bo mang skombuso.
0: Okay.
4: O tla ka hore motho mo posta nge mang. Cause a sa posti na o rora ka posta mo. O tla posta yena ali wa.
0: Okay. All right. Ke kwile. Hona le di gware tsa go posta tsa go tseba go fihla batho. Wa posta wa bana hore go ne motho fa fela ga o mone ne. Go lebeletse ba re situation right now. O kgona go bona gore go ne motho fa fela ga o mone. Fela ya. A re tseo mongwe gape re kona e ka bena maikutlo ga ke a mafeng. Ra go maela go ntshirogela dumela.
4: Eh, sko.
0: Tobela le kae?
5: Rona kae?
0: Ah ba rbano man, rbola le.
5: Ke France Kobe ka mothembise tsa PlayStation 8, ga e ke tsa moletse le o ka.
0: Mpotse mae kutlo ha o France.
5: Ai, no na gana na re ke botlhata o he o some post is cool. O ra re ga o swabisha. O tsaba re ditlo jambise.
0: Yeah.
5: Okay. Yeah, post ka nna go kaofe.
0: Okay. Okay. Lwena o ema le ba ba re go ge ba a sa go post go ra rona le sengwe se beno se a direga. Eh ga o tsebe ka ga sona.
5: Yeah, e ka nna le rona le nthelo re ya direya and then
0: o ba wa shota, o ba a lebele tso bona o shota wena.
5: Ah, wa iwa tlo ja go rena go ngwe o tshwa gore ke be mo jambise ja o akabana le motho ka tshoko. Nka sa post. Apo o post ra re go nya gore le fatse le ka moka le bona gore ke nna motho wao. Motho ona pala le o pala le ke tsa tsike ke ka tila ka la matswalo a post. Le lo bona re ke botlhata sekho.
0: Go kwile, go o rile go ena mang phone le kae?
5: Ke nna France Kobe ka mo thembisa ka.
0: France Kobe ka thembisa. Thank you France ke a leboga.
5: Okay.
0: Okay, Arche o ma fela Roma e la o ntshirwele dimela. Hello? Okay, bona re tafeta. 0860002452 ke nomoro ya rena ya mogala. A re ke maikutlo a gago ka se re boledišana go ka sone. Ra wamaela dumela.
6: Dumela ko buzazi.
0: Ke a pele, okay?
6: Ke a pele a buti. Ah, no. Ke o nna le Phuthiselepe mo Ilanfantein ke mošomong ke dula thembisa gae ke moletse maopie.
0: Okay, Phuthi.
6: Wangwa.
0: Ke go kwa gabotse, Phuthi?
6: Oh, yes. Ke re nna o ya ka nna botsebotse motho o tsantse a poste motho a hae, man.
0: Yeah, ga sa poste gore gore go ne bothata fa.
6: Yeah, o ya ka nna ge motho a sa o poste botsebotse e ka na bona re o na le mongwe mo le gore a nyaka gore batho ba bangwe ba o tsebe ka wena.
0: Phuthi, thank you. Ke a leboga. Ke a leboga maikutlo a gago.
6: A ka ke la mathomo ke tsene mo Thobela FM bana ba kgosi.
0: Ra go moela Phuthi. Okay. Yeah, re sae lo tshela pele go bapala tsona di gatiso tsa go challenge. Se o ka se dira go re tshelle go DM ya rena go letlagala lana la Facebook ke Skumuzo Mbatha. Me o tla tsena, me o tlogela maikutlo ga re korna e ka ba wena o nagana eng ka se. Dumela.
7: Le ke le tjaji le a fa se bula.
8: Sontsa reng sona se. Go le ke le tjaji go bana le nna a fa se bula. Ke tla be ke le Dr. NJ Rasakanya. O ka re lona ya rena ya ema o pile.
9: Go mena o tla re a re Tompa mushumo wao.
10: Tompa mushumo wao. Ona mushumo wao. Orate. Ufile ke morena.
11: Kuli nyalo laka Bishop Jonas Masota utaba abujisha gore re dirang khatla se ifedile lenyalong ge mollo o se satuka ka gare ga lenyalo
12: na ge tlase ditime tshe lenyalong go ba ila tlhegile re humana byang go ba re busha byang
7: le ke le tjaji sontaga mesong ile bora ro go tla ga ile botsela mo go Thobela FM o shotse se ke bisa o sa o fepa ka tsedi mosho le boithabisho bya Afrika Ipsi le ka kgwedi ya Afrika.

0: Di papadi ka khone majiba di khwetse fa di safisha
1: e ke lebo ga motlhatlho wa setlhopha sa Africa bo ba fana ba fana Hugo Bros ore a go ba bonolo gore a fukotse ba raluki ba gagwe go tloa go masome tharopedi go ya go masome pedi tshela ge a getha baba ya go emela naga ya Africa borwa go di papadi tsa sebana sa lefase magezi ba re ka papadi ya bana mafelelo ga tlhano setlhopha sa Richards Bay tsi la go sasa molaudi wa setlhopha sa Stormers John Dobson ore ditukisho di sepela ga botse ga tlhano le Cardiff ye le re bo re ka le yona mo dikota fana fana le go kwaditsa batse ka botlalo ka seripa gare go tsoa ire ya bone
0: di papadi ka khone majiba Thobela FM mo shata wa tsebone bo ithabisho.
2: Botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmolo ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 ranta ya airtime o akaretswa maloko a lesometharo go morero o tee SMS a Thobela go 49202 go 49202 Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
0: tsa morago rago mebileng go ntshirogele
3: motheletše dumela go tlhopha otheletšeng gona mathope me ka lekgone le re go tsweletše tša sephetephete gore di sepela bjang dikaroleng tše dintšhi re lebeletše ka toropongkgolo ke ya Polokwane re tloga re bona re lebeletše sephetephete se tloga se ya godimo lefase go pela go otela dikarolo tša go etša Market Street fale ge e thoma kwa Thabombeki lebile ka dikarolong tša 19 Hospital Street go pela go otela ka šhedi go etšela ka church fale go na le pitlagano ka baka la leemalema le re tlogang le ba gona ka dikarolong tšeo otlela ka šhedi ka gare ga toropongkgolo ke ya Polokwane go tswela ka ntlha ga toropo le ya Polokwane go sa gomotse ga bjale opia re a tseba gore ke nako ela gore dipese di tloga di tswa ka distitution sa boemapese ba toropogolo ya Polokwane di ya mafelong a mantši go pela le otlhele ka šhedi dikarolong tšeoe re tsene ka belabela re lebeletše gotlhe fa ka gare ga yona belabela fa go na le dikontraka tše di tloga di ba gona ditseleng tše mmala ka kua gona belabela go etša mmela wa D180 go pela le otlhele ka šhedi ge le le ka karolo tšeo lefe borakontraka sebaka go tsešelo tša mebila ge ba le ka tikologong eo re tshelela ka Tshwane kabelo mantšhidi o tlo re fa tsona dumela morwarre tsena tabeng gore botsa gore ka mo Tshwane mathapa mang a le kgonle e tloga di sepela bjang re lebeletše moela wa sephetephete
4: ka lebore bagaši ba ntshirogele le batsheletse mo mebileng mo Tshwane di sepela ka tsela e latelago re na le sephetephete sa go tsamaya ka go nanya ka mo Irene ge o le mo Nelma Piers Drive le Main Road ra le gopela botlile gona fa wa re kebe ra fela pelo R21 North ka o tsena ka mo N1 North le gona fa sephetephete sa rona tsamaya ka go nanya mmogo le gona mo N4 Rustenburg ge o lebile bodikela o le mo R101 le gona fa sephetephete sa rona tsamaya ka go nanya a re sekebebe ra fela pelo ke feleletse mo Eskom Phatlhele North ge o le mo Struben o feta Marabastad o lebile gona kwa R80 le gona fa botlhe di a re sekebe ra fela pelo re na le di-traffic lights tse di sa šomeng ke thoma gona mo Lanewood Road le University Road mo Hatfield traffic lights tseo ga di šome Old Johannesburg le Kriegate le gona ga di šome ke feleletse mo R21 le Solomon Mahlangu mo Monument Park gomme ge le kopana le tsona di sa šome re traffic lights a re di šomišeng go swana le stop sign ga re kopana le balaodi ba tsela a re šomišaneng mmogo botse mo le ka itemogela go mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara re tsebišeng mo nomora mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo X le go at TMPD60 e le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook e re ke leboge bagaši le batheletše ba ntshirogele
3: košele na re go leboge re fetela ka Johannesburg re lebeletše Peter Raymond Road go otlela ka yona go lebeletše mothapoga lešhule wa go tšwa Allendale go pela otlele ka šhedi go na le sefatana gape le fa le o tla fitlha mothapogelong wa go namelela ka New Road otlela ka šhedi mothaledi o tee re lebeletše metlhano tloga e tswaletše e amegile ka baka la yona sefatanaga seo re lebeletše gape mothapogelong wa go tšwa N3 re šetše re otlela ka yona pele o fetile ka tikologong ya botlhaba ba yona kwilulu go pela otlele ka šhedi fa le go na le sefatana go tloga sešhorete ka gare ga tsela re lebeletše gape ka tikologong ya Rebonia otlela ka Rebonia tikologong tšeo ke yona bamba to bamba mathapo me ka le kgonle go otlela ka dikarolong tšeo re lebeletše gape ka tikologong ya Allendale go otlela ka tikologong ya Allendale fa le go na le sefatana ga le sona sešitilwe ke leeto go pela go fitlha ka tikologong tšeo go otlele ka šhedi re tlo ba re lebeletše ra botlhano gore di sepela bjang gabjale kere ke leboga.
0: tša moragorago mebileng go ntširogele Tobela FM mošate wa tsebo le
5: boithabišoyakhala mo Sun City e boile gape e tla boithule ka festival ya moswana noši ka di 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl ke re bona dikate di bula ka irobedi mathapama boipshino ke maphapa
0: tlhotlhadišwa ke kulitšana elco Dr. Colgate Mukwebo Kuzani Shandesh Youngstana Mafiki Zolo Leba Bawe Baba Nchi
5: Ticket Pro ka 350 Rand. Ta VIP 1750.
6: Ziyakhala mo.
5: Kiri ziyakhala mo Sun City.
7: Hey lovers, it's your girl Azana. You're listening to Skumbuzo Mbatha on Tobela FM.

0: Akese kopa sibicho black box. Everybody, everybody. Chenwa chari koshana chebelo roka dikopola cha bona ke right on time. Lebo strike it up. Lebo I don't know anybody. Kichenwa cha chebelo dile cha badira hore ena pa eba. Batho ba tumile gore lebeletse go mino wa go dansa. Dance hit cha yona na ko yona yo. Ke na gore tsene a reng ya bobedi yana no lanchirogela. Jalo ka le strike dire sa ile dira ka gona mogwanola. Re dikileng re dira ka gona backing ya go feta hore ge ba o sa tsebe gore ke bomang ba re tlo boledisana go le bona. Yona hlaoetsa ebe gobane beke le beke ba phela ba na le tšentšhi tše ba di dirago. Re tlo ba amogela re boledišane le bona ke ba Zoko Sani Kamhlanga. Re sa tswela pele lehono re tlo bolela le yena says Grace. Re mo amogele jalo ka ge le setlwaedi re boledišane le bona ba re botse ka mošomo o mo botse oo ba o dirago. Re tšea sebaka se re amogela says Grace go ntšhirogele. Dumela says Grace.
1: Tabela o seskumba ke dumediše le batheletše ka moka ba ntšhirogele. Ke a tsamaisa ka labohlano le le botse.
0: Happy Friday.
1: Happy Friday, ka tobela FM.
0: Ke nnete. Bekeng ya go feta le gona ke be ke nagana gore motlhomo go tla bonagala o kare go ya fashe go anyefe a go nyefiše go bonagala o kare beke ye nngwe le nngwe mošomo o tšhaba diatla. Ke se le tumilego ka sona gore beke le beke le thuša malapa a go fapana-fapana. Fela ba ebene gore ga ba tsebe gobane nna kešhetše ke tseba ba ebene gore ba kwala mathomo ka Zoko Sani Kamhlanga. Kgopela gore tle le ke le ba botse ganyana gore ke lena bo mang goreng go thuwa beke le beke le thuša setšhaba le dira eng?
1: Ke a leboga sekhumbuso. Ke dumediše gape batheletše ba rena ka moka mo ba re theleditšeng ba le gona ba bangwe ba le ka magae ba bangwe ba le ka mola ditseleng ba ya ka gae. Ya ba dumedišang ke yena Sesi Grace wa Kamhlanga ka nnete ke tswa ke le ka mola Zoko Sani Kamhlanga Funeral e na le yona Life of Life ka ge o shetše boletše ka nnete beke le beke re gona re a šoma and-e re be re ka se kgone go dira ka mokgoo ge nka base ka thekgo ye botse-botse ye re ikhumanang go batheletše ba rena ba thobela FM ge ke rialo ke fetiša ditebogo ke re ka lešakoleng la rena ba ga Zoko Sani re leboga kudu-kudu ebile ngwageng o re sa keteka 10 years re le gona ka mogare ga industry ya go boloka re emiša matsogo re leboga bathegi ba rena le batheletše ba rena ba thobela FM ba re beileng mo re leng gona re šomang beke le beke gomme go bao ba thomang gore kwa rena re ba Zoko Sani Kamhlanga Funeral re na le yona Life of Life re ba abi ba ditirelo tša poloko re direla bathoge mebereko ye mebotse-botse re sepela South Africa ka moka kae kapa kae mo motho a leng gona wa kgona gore a ka thušega gomme re ba thuša ka mokgwa wa mohuta o a rena yona gomme joining fee re dumelela gore o ka ngwadiša go fitlhela go 18 ya maloko a re lebelele difane gore di a swana goba a wagang batho ba o tlo ba ngwadiša e le maloko wa gago mengwaga ya bana gore ba fetile 21 years a re lebelele ebile a re bantšhi gomme ka nako yela o le moleloko wa rena o tlhagela ke bothata re tle go dira tše di latelang re na le airtime ya 200 ranta e re go fang yona re go fe 1000 ranta ya tee ka nako ela go sa lokišetšwa poloko re bua gape re go bolokela baratio ba gago ka moka ka lepokisi lela la rena la casket goba o ka ekgethela gore re go bolokele ka lepokisi lela la dome re go fe gape grocery le merogo re go fe 1000 ranta ya base 1000 ranta yela ya tee re go fe 500 ranta ya tente le ditulo 5000 ranta ya kgomo go batho ka moka bao o ba ngwadišitšeng ebile go ntšwatse wa kgona gore o ka ekgethela gore o humane 1800 ranta ya podi le go apea re a kgona gore re go apeele ka nako yela o na le mošomo gomme o ka ekgethela gape le gore re go bušetse tšhelete ka moka yeo beng o ile fela go tloga mola o thoma go ngwadiša leloko la gago re humanega kae re gona ka mola di-officing tša rena dipolekeng tše ntšhi tša go fapa-fapana gomme tšhelete ya kgwedi re patela ka mabenkeleng goba ka debit order goba ka mola ga easy pay le gona re ya humanega gomme a mang a mafelo mo e leng gore ba ka kgona gore humana gona nka sea bale ka moka ka baka la nako re gona ka mola Botlokwa re gona ka mola Sekororo ka Groblersdal office gona ka Jane Fairs re gona ka Polokwane ka mola Teflop re gona le ka mola Mokopane re gona ka Pitori re gona ka mola Soshanguve le ka mola Hammanskraal di-office di gona gomme ka ge ke boletše re fihla Afrika Borwa ka moka kae kapa kae mo motho a leng gona a ka kgona gore a re fihlelele gomme pele ge ke tlo fana ka dinomoro tša megala mo ba ka humanang tshedimošo ka botlalo ke tlo bolela gape gore le beke ye Zoko Sani e sa dira ka ona mogola e sa thuša malapa ka mokgwa ola o mo botse-botse gomme ye menge ya mošomo ye re tlabeng re e dira beke yona ye re tlabe re le ka mola Tafelkop ka lefelong lela ba reng ke ka mokababa gaufi le Mogodi High School ka stand number 616 ka ga Malatsi mo re tlo be reng segeletsa magorena Sesi Maria wa ga Malatsi go sasa ka 11:30 ya furugo go mme re bua gape re be ka mola Kutupu ka mola stand number 337 gaufi le shop ya ga Paledi go mme re tla be re le ka mola ga Tolo re segeletsa Mangane Maria wa ga Tolo go sasa le gona ka 7 ya furugo re be gape ka mola Steel Board ka lefelong le ba reng ke ga Mampuru mo re tabeng re le ka mola ga Mohlaba re segeletsa Jeffrey Mogodi wa ga Mohlaba ka Sontaga ka 7 o'clock ya furugo re be gape ka mola Wheat Bank lefelong le ba reng ke Empumelelweni re tabe re le ka mola ga Nkosi go sasa ka 7 ka stand number 665 ka mola extension 4 ke emengwe ya mishumo ye re tabeng re dira yona weekend yona yeng ka se ba le ka moka le yona ka bakala nako go mme dinomoro mo ba ka re fihlellang gona nomoro ya rena ya mathomo ke 071 161 1497 071 161 1497 nomoro ya rena ya bobedi ke 079 4903 079 4903
0: Says Grace, Jolampile o dira mushumo mo botse a re kopane gape na kong yetla o re tla be re kwa gape ka mushumo mo botse ye o leadira mafelo a beke aba mabotse ka nnete.
1: Tobela.
2: Re ina ba ga tsokosana ka mhlanga funerals. Ga re na joining fee. Ga re mishini tirolo ja rena. Le ge ngwana a le ka go dima ga mengwaga ya masimpediti. Re go fa casket. Ra go tlhokomela morato wa gago. Ra go fa dinamelo. Ge o le moleloko wa rena, wa kgetha gore e be rena re go thusa go ka poloko. Re go fa tshela tela go mahala. 1000 rand ya tea, 200 rand ya airtime. Di jo le merogo. 1000 rand ya bese. 500 rand ya tente le ditulo. 5000 rand ya khomo. O ka kgetha gore re wa pele ge re feditse go direla Jomo o ka kgetha gore go bušetse tšhelete gago ka moka go thoma mola o ngwadiša go leloko la gago re ngwadišitšwe semolao re mo go 071 161 1497 Zokosana ka mhlanga le Life of Lives we exceed your expectations
3: mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogwari hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo

0: kudala.
1: Okay, leo le hala ke la setlhopa mafiki zolo gugugo thandayo. Ge ba o le yo e be lo re ikemisitse go ka tsofala o tla tsofala ge ba sa nyake go ka sebe ka yena tsela yeo ke legala la gale Garden of the ka boikgantsho ke yaka Aforika Borwa ke nako ya re korena ka ba dintlhagolo tsa ditaba di eme jwang mo go station sa o sa mamrata Thobela FM ye ke ntshirogele ka ratsphetwe samsela re dumela

0: Dumela, dumela, dumela. Timo ntshurugele ke le dumedisitse batho ba ka ba ke ba rata ka lerato la lelapa. Eish, school wa bona taba ya go postana monaka show e tlhola mathata a mantšhi. Nna ke a posta mara nna a zanka ka bana ba mpostile. Nna ke a posta mara nna a ba mposti. Ke ne ke botsa gore ba ba sa mposti ba bolela taba tsa gore ba tšhaba dipolelo. Sale a ke kgone go understand gore nna ke tšhaba dipolelo na, mara le nna ebale ke poditse gore wa tsekeng. From now on a ke sa posta motho. Go posta nna le bana ba ka fela mathini kwa mamogetle mma go na le mo number 2 moshate
1: ga o lore ebile ga o fuwe a ke mananeo a thobele fele.

0: Eric Mashaure go le boga bela mesetso ke le sometlhano re tswa irinya botshelela motheletse re nya ka go gatela pele re lebeletse taba ye ya gore tona mapodisa mo jwa swere Feroz Kachaliam ore dipolao di fokotsegile ka dipercentage senyane ferlona tlhano mola bo sinyi ba di garuru bo fokotsegile ka dipercentage nna ferlona tshela ka mononageng Obe a ala dipalopalo tsa bosenyi tsa kotara bone magareng a kgwedi ya January le March le nyaga ka Pretoria le hono. O re nakong yona e ngwagola batho ba diketetse tlhano le magolo supa masome pedi supa ba bolailwe go le bjalong o re palo eo e fokotsegile go ya go diketetse tlhano le legolo masome seswai tee. O re bosenyi bja go hula ka dintlong bo fokotsegile ka dipersentetse masome pedi ferelana nne mola bja go hula dikgwebo. Bo fokotsegile ka dipercentage le some seswae ferelana tharo ge go bapetswa le ngwageng wa go feta taba eo re e otlolola le go ikwešiša gabotse re memile setsebi mererong ya tša bosenyi ke tate Thabang Bogopa. Tate Bogopa, re ela mogala go lenano la tlhoko la tsela thobela.
1: Re a tamiša mogaši, re gopela go tamiša le batheletši ba thobela FM.
0: Age le di bona bjang lena dipalopalo tše tša bosenyi tša kotara ya bone tšeo di lokollotšego ke ena tona ya maphodisa mo jwa oswere?
1: Dipalopalo tše ga o di lebeletše go ya ka dipersente di a golofetša ka gore re bona bosenyi bo theoga. Eupša seo se sa tlhobaetšago ke palo go baelo ya godimo, kelo ya godimo ya bosenyi. Re ra gore go na le go theoga ga go bolawa ga batho ka diperesente tse e ka bago tse lesome. Eupša palo ya gona e sa re botsa gore batho ba masome tshela ba boetswa mmusong wa modimo letšatši ka letšatši. Ge o ka e lebelela ka dipersente ya kgotsofatša, eupša palo ya batho bao ba bolawago letšatši ka letšatši mo Aforika Borwa e sa le godimo kudu. Batho ba 60 ge ba loba maphelo letšatši ka letšatši ga e kgotsofatše. E nngwe ke gore di-case goba melato ya go tlhokofatša basadi le bana goba tlaišo ya basadi le bana goba tlaišo ka bong e laetša kelo ya gona e sa tloga e le godimodimodimodimo e tloga e le go dikete tše ka bago tše lesome ge re e bapetša re e beela gaufi. Bjalo e go bontšha gore melato e sa le godimo. Se sengwe ke gore melato ya go ikgetha goba melato e mešoro kelo ya gona e thomile go rotegela godingwana le ge diperesente di theogile, eupša thomišo ya digale le dibetša go dira melato ya go ikgetha e godimo. Seo se re laetša gore le ge dipersente di ka ba di theogela fatshe, eupša kgobalo goba tlaišo yeo batho ba lebanago le yona e sa le godingwana. Gomme re laetša gore ba tshwanetse ba sephodisa sa naga ba leke go kaonafatša kudu seo re ka se bitšago visibility ya maphodisa goba go bonagala setšhabeng kudu ga maphodisa. Re rialo ka gore go sana le mafelo a mmalwa e leng gore o ka tloga o otlela awara tše ka bago tše pedi go ya go tše tharo o senko o bona sefatanaga le ka ba setee sa maphodisa. Bjalo ke moo re bonago nke sephodisa sa ka naga ba ka kaonafatša gona.
0: Age ntshwarele mogala wa lena bele re fetišeng bapapatso re tla boa re tswela pele.
2: E ka ba tshupetso ya CCMA, bothata le mechanic wa mathula tšatšing, kganetso ya mekitlana, tlhalo ntle le dingangišano, Clientele Legal e abela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase, gomme o amogela ditirelo tša semolao go fihla go R745,000. Re akaretša tša selegae, bosenyi le taba tša mešomo. Boramolao ba rena ba emetše go go thekga diiri tše 24 ka letšatši. Gape merero ya rena ka moka ya akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya R5,000. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
3: Afrika Borwa, palo ya matšatši e thomile. Gomme SABC 3 ke legae la gago la FIFA World Cup 2026 o thoma ka 11 June go fitlha July 19. Ke nnete, dipapadi tše 34 ka gotlologa go SABC 3 di gašwa le go SABC Plus, gape di tlišwa thwii go wena ditišing tša radio tša SABC naga ka bophara. O thoma ka moletlo wa pulo go ya go thulano ya mathomo ya papadi ya magareng ga Afrika Borwa le Mexico ye ke kgwele ya maoto le go feta. Ke nako ya rena, rena ka moka, re kgatha tema kaofela. Se fetuile ke motsotswana go SABC fela, morashi wa semmušo wa FIFA World Cup 2026.
0: Atate boropa le boletse ka kelo ya dikharuru le botsinyi le ge le gore dipalo palo di laetsa gore botsinyi bo a fokotsega tona le ena o boletse ka yona kelo yo are e tloga e le godimo la go shisha potšišo e ba gore se se bea kae ditiragalo goba melato e leng gore ga e begwe maphodiseng. Tate boropa
1: tsarelo mogashi e tloga e sa le tlhotlho e kgolo gore go sa na le batho ba e leng gore ga ba na kgatlhego goba kgolofelo ya go ka bega melato ye itsego maphodiseng kudu go na le mafelo a e leng gore badudi ba setse ba enyetse gore ba ka humana thuso go tswa go sephodisa sa naga ya bobedi ke gore go na le mafapa a melato e mengwe ya go garola matswalo e e leng gore batho ba setlhabelo ba gona ba ikgethela go phedišana ka khutlo le basenyi go na le gore ba e bege ka gare ga sephodisa sa naga re gopole gore melato e mengwe kudu e e leng gore e tlhaga ka malapeng goba e tlhaga ka gare ga maloko batho ba bantšhi ba feleletsa ba tshephela go tabeng ya go tshwarelana ga re ba petsa tabeng ya go bega go sephodisa se sengwe ke gore go na le basenyi ba e leng gore ba e phetišitse ba buša noši mo e leng gore ga o e ya ka gare ga sephodisa o tloga o thusetswa kudu gore gape yo ga se o e leng gore a ka begwa goba go bega motho yo ke go ipakela mathata le go ikokeletsa magala tlhogong bjalo ntho re e bonago lebile re gopela go isusumetsa ke gore sephodisa ga se netefatse gore se tswela pele go iša di-outreach goba tsona diimbitse go setšhaba goba sotlheletsa go bega botshenyi ka moka le go tsebiša batho mafapa ao a fapanego a go nyakiša botshenyi a ke fe motlhala mogatši go na le botshenyi bo e bongwe e leng gore bo ka go tlhagela o dula magaeng ka gare ga station sa go batho ba lesome fela eupša ka baka la boleng goba bogolo jwa ona go a tla go a nyakišiša batho ba e ka ba go ba the hawks goba batho ba provincial investigation unit go botlhokwa gore batho ba tsebe gore go na le melato e leng gore ga e šetse e garola matswalo kudu ga e sa tshwariwa goba ga e sa nyakišišiwa mo stationeng sa local jalo batho a ba golofele ba tswele pele go bega melato yo nngwe e leng gore e gakantšha ditaba mogatši re tshwanetse re ikeletse ke batho ba go oketsa mašwi ka metsi ba gore ge ba bega melato ba oketsa magetla ka maraga e le ge ba re ba leka go nontšha melato taba ela e tla e šašarakanya ka gore ge dihlatse di thoma go botsišišwa go fetoga gore pego e ka bo yona e benke ke ya bofora bjalo e tla e gakantšha di-crime stats ke mo kgwetsang e le gore seo re se bitsago conviction rate goba bokgoni bja sephodisa jwa go rarolola melato go ba fase bjalo re gopela gore batho ba eletsane lebelo ba kgone go phafošana gore melato ga re begeng ya thiriso fela gore didiriswa tseo di leng gona ke e leng gore di a balwa mo sephodiseng di kgone go tlhankela batho e le ge di nyakišiša melato ya maleba
0: ge re bolela ka bosenyi goba tsona ditiragalo tsa bosenyi tate boropa re bolela le ka badudi ka gore di direga gona ditšhabeng tša go fapana go rarala le naga ba bangwe badudi ge go šetse go lokololwa tsona dipalopalo tše ba fele ba re re a kwa le re bosenyi bo theogetše fase bo fokotsegile maphodisa a šomile e fela bona maitemogelo a bona ga se ao e leng gore a sepetšana le tsona dipalopalo tšeo a ke tsebe gore lena ntlha e le lemogile ka tsela efe o ba le e bona ka tsela efe
1: ke therešo mogaši badudi bao ga ba bolele sello seo se sego gona le rena re le banyakišiši re tloga re itsweleditse mafelong a mmalwa le go boetapele ba sephodisa re ba phafoša gore go na le nako ye nngwe e leng gore bosenyi bo begwa ka tsela e leng gore bo tlo bonagala nke ga bo godimo re ka fa motlhala o ka ya go bega bosenyi police station ba ngwala dilo ka moka eupia ba se bo register mo godimo ga crime administration system goba cas ge bosenyi bo ba gago goba molato wa gago o se wa ngwadišwa wa ba le cas number ya maleba ga o tlo o balwa ge ba bala melato nako e nngwe ke gore melato ya go tshwana le molato wa polao ke e leng gore ge ba e bega ga ba e bege phijalo ka mmeda e le lebaka la go tšhaba seo se bitswa go accountability ka boripana ba etapele goba di-station commander ba fela ba išiwa morwetleng ge melato e ya go garola matswalo e ile godimo jalo gore ba tswe ka gare ga mathata go mongwe mošomo wa bona go kaone ge molato wa mokhuto o tlile ba ka nna ba o ngwadiša jela ka maetekelo a polao goba ba o ngwadiša ka kgobatso ya go garola matswalo seo se bitswa go assault with grievous bodily harm ba lebeletse gore ga inshallah gorotsheko e ka tla fitlhelela sephetho sa gore nnete ke mmeda e tla ba reporting engwe e fitile taba ye ke yona e yamagodi sete gore o tla kwa ba re sešego se bolokelile mara bao ba phela go sešego ba tseba gore ye ga e ka bala dikela ga se mo o ka tsamayang motshegare ke no fa motlhala goba makgwele reng goba mokopane goba le lengwe lefelo kae kapa kae bjalo re gopela gore ge ba ngwadisa ka molagare ga sepodisa sa naga ba ngwadise goba ba registere melato ka moka gore ge e le gore didiriswa di abelwe ba bona gore ee polokwane jalo gona botshenyi bo bo tlhagang ka molao bo godimo kudu eupia ge ba ka ngwadisa bosenyi ba bongwadisetsa fatshe gore le bona ge ba tlhatlhobiwa gore ba šoma jwang ba tlhatlhobiwe gabotse e feleletsa ba sa tle go humana diriswa tsa maleba ka gore go bonagala nke bosenyi bja fao ga bo godimo so ke bothata bjo e leng gore bo sa le gona ka mogare ga naga se sengwe ke gore go lebelelwa mabaka a go fapana ka gore ke dingwe ke tshedimoso e e tswelelago kudu le ka baeti gore baeti ba letlago ka mo aforika borwa ge e le e bapetsa le mafelo a mangwe le e bona jwang bao ba e leng gore ga senke ba tlhagela ke bosenyi gantsi ba tle gore ba bona go bolokegile eupia ba mmalwa ba e leng gore ba setse ba tlhagetse ke bosenyi ba tlo epeleetse gore e nna re bona aforika borwa e se ya bolokega goba ka bomadimabe ka gore ga banke ba eta ga ba kgone go e bapetsa le a mangwe mafelo go tshwana le motho e leng gore o itulela polokwane ga a kgone go bapetsa gore polokwane ga re e bapetsa le pretoria ye nkeng e kotsi go feta e nngwe ke efe
0: go tseo re setse gore di boletse ka moka le go lebelela tsona dipalopalo tse di lokololotse go le gono maphodisa a sa na le taolo a sa na le maatla o re tsebang gore a tshwanetse go ba le ona goba e no ba ntlhaela le setse go le tlhalositse gore go sa na le fa e leng gore ba tlhaelela gona
1: maphodisa sa naga se tloga se sa na le maatla e no ba ketelekete nto re ka e tlhalosang ke gore ge o ka re o dira dipercente tsa sepodisa goba mapodisa ao a ikhumana goba a kgwetswago a le ka gare ga mathata peresente ya gone e fashe kudu le ge go ya ka go theeletsa base ga ditaba o ka kwa o kare ke ba bantšhi ga se ba bantšhi bontšhi bja mapodisa ba sa phethagatša ke fa o mo aforika borwa go na le go mmolelwana tsoko wa go tuma wa gore mapodisa o ka nyake ge ba sa nyake wena e re ba nyake wena ke mo o bona go batho ba tšhaba ke re ga e be e le gore sepodisa ga se na taolo motho o a tle o no senya a setšhabe ke fa o bona go ba tšhaba sa bobedi ke fa o bona go le ba le re ba tseba gore ke ba tsebalege ba go dira bosenyi ge ba tseba gore ba nyakiwe ba thoma go ikuta ba be ba ya ba nyaka baemedi ba maemo a godimodimodimo a kry- motho ge e be e le gore ke nnete o ba tlo o no ema re na le ka sentsea ga gona se le ka ndirago bjalo se re laetsa gore mapodisa a naga a sa na le taolo eupia se sengwe se tlhokegago ke gore rena re le badudi re thušaneng le bona ka go ba fa tshedimoso le go ba fa tshedimoso ya ka gare ga seatla ka gore nako e nngwe mapodisa a re a e tla a tla go thuša ra ba fa tšaaka ntle ga seatla e ditela toka taba eo
0: ge re ruma ka borepana re a tseba gore badudi ba latlhegetswe ke tshepo go sephodisa sa aforika borwa go ka dirwa eng go lokiša taba e
1: se segolo tse e leng gore tshwanetse se diriwe ke gore maphodisa ba leke gore ge ba maatlafatša organization ya bona ba thwale batho ba go ba le maswane di a maleba re tla e thoma bonolo ge batho ba ya di-pension ge le tswalela mola tswalelang ka bana ba ba e leng gore go tletse di-graduate tsa criminology di-graduate tsa forensic graduate tsa policing thwalang bona ka gore batho bale megopolo ya bona ke ya maphefo go feta bosenyi bo bo leng gona gopolo gore bosenyi bja gone bjalo ga e sa le bosenyi bela bja kgale ke bosenyi ba go ikgetha jo bontšhi go dirišwa go šoma mahlale a e leng gore ke a maemo a godimo bjalo go tlhokega maphodisa a e leng gore le ona megopolo ya bona e šetse e tla fao basenyi ba tla go gona ke ka fao gore ka tla go ra kgona go buša kholofelo ya setšhaba go sepodisa eupia ba nyakišiši goba di-research organizations ga ba nyaka go tseba kholofelo ya batho go sepodisa ba seke ba lata rena di-elitse fela goba rena ba go rutega ba tle le go badudi ba mo fashe ka gore research e tshwenya ka gore ga o botsiša batho bao ba go dula metsesetoropong fela ba tlo go fa tša bona eupia boa theoga o tle mo fashe ga o kgonega di-survey tsa gago e be tša sepedi tša sezulu tša setsonga tša sevenda o kwele badudi ba e tle o kgona go fa seswantsho se se kaone eupia ga e sa diriwa go ba go tlhalefa fela ba ba tsenang mafaratlhatlheng re tlo no dula re fiwa seswantsho se tee mola diswantsho e ka bakepedi mabapi le sepodisa sa naga
0: setsebi sa merero wa bosenyi tate Thabang Boropa le mantsibeng a le gono re a le leboga le kamoso
1: kokobetsa re thegeng sepodise go ya go ile
0: a ge lenano ke la tlhoko la tsela motheletše ke la botlhano a re kweng gore mebaraka e tlholego baka sebopego sefe

0: Shu matsako malatsi ka dintlhagolo tsa kontinente ya Afrika.
1: Ke labora pegi mutheleji madume re thoma ka ditaba tsa kana ganya Sudan se tlhopha sa go lwela ditokelo tsa botho se re go bolailwe batho ba masumi pedi siswai tlaselonya go jwa lefaufau molaba mmalwa ba go betsi seleting sa Kordofan wudikela bana ga pego ya mogatlho wa ditšhaba kopano e re ditlhaselo tša lefaufau di oketšegile go menagane ga tshela ge re lebelela ka nageng ya Democratic Republic of Congo. Tona ya merero ya dinaga dišele o boditše kanale ya BBC gore ba gare ba ruta badudi ka bolwetse bja Ebola morago ga gore go fišwe bookelo bjo go tlhokagetšego molwetse yo go gononwago gore o be a fetetšwe ke Ebola. Go sa le bjalo bašomi ba maphelo bookelong bja Rwampara ba šoma tlase ga tšhireletšo ya mašole le maphodisa bjelo ka karolo ya go okobatša seemo morago ga gore setšhaba seo se bego se befetšwe se fiše karolo ya bookelo bjo mo go bego go na le molwetse yo go gononwago gore o fetetšwe ke Ebola. Batlhankedi ba maphelo ba kgapetše thoko dipego tša gore balwetse ba tšhabile bookelong bjo. Re ruma ka ditaba tša ka nageng ya Tanzania naga ya United States of America e latofatša Faustin Jackson Mafelwe yo e lego lephodisa ka Tanzania ka go ba kgatlhanong le ditokelo tša botho. United States e mo ileditše go etela ka nageng ye ka ge go bile le dipego kgatlhanong le yena tša kgatako ya ditokelo tša botho le tlaišo ya thobalano ka botlhabela bja Afrika. Ke tšona tšeo dintlhakgolo tša ditaba tša Afrika. Ke a leboga.
0: Matsoko malatsi le rena re a go leboga motheletše gabela sebaka ke sa gago re leba go WhatsApp line ka boripana thobela
2: thobela ka mshate sehlopha sa tlhokola tsela ge le dipalopalo tšeo tša tona ya maphodisa nena a ke kwane le tšona la ga tee gape batho ba bolawa mo Afrika Borwa letšatši ka letšatši batho ba bolawa letšatši ka letšatši motho wa bolawa tšalo mara tona ya maphodisa ga a tlo tlapela ga setšhaba a tlo bolela dipalopalo tšeo tša go sa gone nena ga ke kwane le tšona. Ke a leboga ke mpoke thobejane ka moga mampa a serole mshate
3: mogaši wa lenaneo la tlhoka la tsela le batheletši bao ka bophara e reng ke le tamišeng taba e ya boradibesana ba go lwantšhana le ba otledi ba dibese ke kwa ke tshwela mare ke tokelo ya rena banamedi gore re namela eng kae bjang not gore bona ba tlo re gapeletsa gore re tsene ka ra dibesana tša bona ka swele ke tshwela mare o ka re ba molao ba ka tšea magato ke senya ke re bjale ke agile mabitsela tikiline zaneng
4: re ko go tamiši ka mo mologadi le batsweletši ka moo go bolela nnete ya go tlhoka ba maphefo and e le maikutlo a ka sa omanelelana na go lanna ka sedi a gona mošo o ka thunya go sena mollo ke nagana gore batho ba ba gonona gore mospeakara thokotikisa o kopane le boramolao ba presidente Cyril Ramaphosa e ka ba go ena le seba sebago ke maikutlo wa ka o amane fela le mamego la lena goba yona SABC ga gona mo go ka thunya go moši go sena mollo ke nte e botse ke o bana ba kgoši phiri ya makakolo dibata ka thembisa monneng amen
5: a tseba wa di-department tša government ba mmakatša gore o tla fela gore ga bana bokgoni ge ba tshwanetse ba tšee maikarabelo ka dilo tše di leng molaleng o kry ba re sa ileng yaka sehlopha sa baeletsi kgane e le gore bosenya kere ke bosenyi bo a bonagale go tlo a tlhola kgorotsheko mos jalo ge ya re o nyaka sehlopha sa baeletsi go tlo o senyega mašheleng a mangwe gape a setšhaba ke tshepa re kantoro ya gage go na le baeletsi ya kere and-e ka mo sepodiseng go na le ditsebi ke ponene tšhego Severfontein ka mokoma
4: re ko go tamiši ka mo mologadi le batsweletsi ka moo go bolela nnete ya go tlhoka ba maphefo and e le maikutlo a ka sa omanelelana na go lanna ka sedi a gona mošo o ka thunya go sena mollo ke nagana gore batho ba ba gonona gore mospeakara thokotikisa
0: go letlakala la Facebook motheletši ore o thobela ka tlhokola tsela seo se bolelago ke tona maphodisa ya motšwa o swere Feroz Kachaliam ga se kgonege o ka sebe sebapadi wa ba itielana kana nna ke re ke leketla ke Joseph Mamosadi ka setlhakwane ga Sovolo. yo mongwe se motheletsi o re thobela motheletsi thobela batheletsi thoko di disa ga go bonolo gore a ka dumela gore o tseba sengwenyana ka ge a ka ba bothateng ke Rudolf Ramaru Makua ro ga sekhukhune yo mongwe motheletsi se ore ditšhišinyo tša matlanga commission ka nnete di swanetse go phethagatswa ebile setlhopha tšhomo seo ba swanetse go netefatša gore go seke go a ba le leswika leo le tlogelago le se a phikološwa ke mojammelo matlwa ro ka Gauteng province yo mongwe motheletsi se wena o re thobela ka mašate barati le batheletsi ba tlhokwala tsela ka nnete baotledi ba di-taxi ke bontwa dumela gante bothata bja bona ke eng mara a ba fiwe gale moe maatla gape o ka re ba tse ba bona ba na le maatla go feta batho ka moka ke KB le Kubu Town Village ka Bekersfort ore Moshate yo mongwe se motheletsi ono ra wa setlhopha sa tlhokwala tsela ke na le lena re mmogo ka metlha ke tlhoaeletsebe go 90.3 megahertz FM ora la kamphana mabophelong 1069 ke ponego manare matlakaneng re leboga theletso ya lena ba theletse re le gopotsa re maikutlwa ke ya lena ga amane felo la rena ba ga shele ba tsweletse ga mmogo lona le lana la tlhokwala tsela ba papa Joshua re ka ba re kwa ka tjaga moletse
6: Ga pitsa ile ka ona go feta ka plus 1. Nagana fela ka plus 5. Fenya ka real deal plus 5 cheese grillers ka 59.90 fela. Ke pizza with pets ya go khotsofatsa. Itshore ka real deal pizza ye fe go ba yipi. Go tile di cheese grillers che 5 che bose ka mo kana ga tsona ka 59.90. Otara interneteng go tswa go dibonas pizza ya khausi. O ka ona fa tshe di jotsa gago. Go na le melawana le dipielano. Dibonas pizza, try something amazing.
7: Riketekale wena birthday rena mafellong a kgwedi ye mo go food hyper mkopane go fitla di 6 June go etsa 12.5 kg ya Pride Mille Meal ka 79.99 1.8 kg ya Nespray ka 199.99 750 grams ya Cremora ka 45.99 2 kg ya Omo washing powder ka 44.99 750 ml mukotlana wa Sunlight Liquid ka 19.99 mola 120 grams potato simba chips ele 13.99 food hyper mkopane where you always save
0: Motheletsi ga se go asa ga botse ka tikologong ya moletsi ka ntle ga Polokwane gona ka mo Lempopo ba namedi ba tlogetswe kgakanegong e kgolo ka lebaka la gagathi ya ditsela yeo e tsogile go magareng ga baotledi ba ditekisi le dibese tša GNT ba namedi ba dibese ba re e sa lebale bana le seemo sem go tloga ka mošupologo wa beke yona ye go begwa baotledi ba ditekisi ba magatlho wa ditekisi wa moletsi ba emiša dipese tse tša Great North Transport le go fološa banamedi banamedi go tšwa ka ditikologong tša go etša magofe le mmotong wa perekisi ba gapeletšwa go namela ditekisi fao ba bangwe ba swere go magwagwa le go bethwa ke bona baotledi ba ditekisi motheletsi go ye kwa ga botse taba ye re amogela mo magaleng yo mongwe a ba e leng gore o re ba mataišitše ke bona baotledi ba ditekisi ke mme Tlhokaina mme Tlhokaina re a le amogela thobela mme Tlhokaina
8: ralotša
0: le kae
8: rona ralena ba thobela FM
0: Age, re nyaka le go amogela mogokaganyo wa boraditekisi gona ka mo Afrika Borwa e le go tate jo modisha go kwa gore ba kgone go theletsa gore ba tle ba kgone go yara batimane motlhomongwe ge re sa ba letile mme Tlhokaina ge re thoma le lena le be le kwagala le befetswe ebile le kwele botlhoko kudu mo mosagareng ge re boledišana le lena ka yona tiragalo e ga botse go diregile eng
8: rena re namela mo moletse re ba mo moletse ge re tsena ka re ga taxi re khwetsa gore gape ge re tsena ka re ga bus re khwetsa gore re gapeletswa gore re namele di bus re namele di taxi re santse o nametswa di taxi ka swele re ba bontsha di ticket re emetse pase go tloga stopong sa rena mo re namelang base driver o ganeditswe go tsena ka re ga motse a botswa gore ga a na permit ya gore tšea mo a santse gore tšea gona
0: Etse le na mme Tlhokaina le namela pese le ya kae rona le namela tjatjika tjatjipisi
8: ke namela chachi ka chachi le bana medika nna re ya molong
0: enamile
8: Mall of the North mo ile ngore ge re nametse pass re re namela ka 17 rand bana mecha pass ma bana ge re bua ga e re khotsa gore pass ke 20 rand ba le bana melang ka letsogo ba tshwana go gopela di ticket ra ba mahlatsa ra namela nambile ge o nametse taxi ya mo motho re fitla ra change propon ra namela taxi ya tshego ka 15 rand seo se ra gore go toga mo gae go ya molo go a go boya gae ka letšatši ke santse ke spende 80 rand ka kgwedi ra e balela ke up to 2000 rand ke mošomi ke gola bokae
0: age e namile ge ba lentšha gona ka mo gare ga pese baotledi ba ba ditekisi seemo e ba e le sa mohutamang ba lentšha ka bonolo ka dipoledišano ba letlhalosetša goba go direga eng
8: ba re ntšha ka mahlapa ba threatena driver tša dipase ba di botša gore ga di na permit tša go tsena ka gare ga motho di tshwanetse go sepela ka sekontiri leeto le la be re le sepela botse ba e tla ba re a kotša ka mo metseng ka mokgwa o rutu ya rena re sepelang ka gona ba re ga le a tshwanela bona ba ne matlalo gora gore ke a isale di-cue mašhele ke ma-traffic ba laola tsela nna re tseba mošomo e le wa ma-traffic di-buse le di-taxi di laolwa ke ma-traffic empa bona ba re harasitse go tloga beke e ka mokantse ba re harasa o swantse o kitimele main roadn skontiring aka o lata 60 wa buya wa o phitha kua ba re mo e ka seeme ba tswela ka dikoloi tša bona tša association tese e khubidu le koloi etšo tša thiba pase babo tša driver gore peta o ka seeme bo re o tseela baseng yame ya gago driver a šoga bophelo bja gage gape re tshwere ditheke re kitima ka mora ga pase distance ya go toga magope go a go fitha platinmanes matog ra kgona go tsena ka re ga pase pele re tsena ra thoma kwa thilsanke le namele taxi re kolota di-taxi re tlo dipatela ka eng ke lena le namela dipase gape ra tlabega gore na ke sekoloto sa rena na
0: go ira gore ba le gapeletša go namela ditekisi ba re tlogelang go namela dipesa
8: agama
0: re kwele gore
8: bereka enewe ene ka dintwa go be go bitšana tše nka se di bitšeng mo radio ge mošimanyana o monnyane a go kgotla sefatlho ga go botsa gore tlogela go namela nte re ntšha ditheke re ba bontsha gore tše re e tshwere theke re nametše taxi e go re patelele ba ntšha lentse la gore taxi ela ke sekoloto di a patela nna fenišara ka from 4800 fenišara yela ke e kolota košala le bokae ka e patela ga keje ga ke phele ditlogolo tšaaka tšeoja eng
0: age mmetlhoka ina
8: re kgale bomma bona ba ba godišitše ka BIC mma motha ya ba great North rena ra re a tshwanela
0: age
8: ene ntho ya go kwiša botlhoko mma ba nameleditše taxi botse ke garang kgwedi ga ba nekošeta le motho ba le o nametša ba ba bone gore ba ka sa kgona taxi gore gore ba tlhobile ba tla gore tla tša dibuseng
0: mme tlhokaina pele re ka tswela ka poledišano a rena le sekabe ya magala wa lena fase le lena tate jo modiša ke kolo gore ga bja le le gona ke fetiša ba papa jo re tla boa re tswela pele
9: Avbob e ya le hlankela e se ho fela ge le tlogetse ke yo le moratago o tsha mabakeng ka moka a bophelo ge ile gore o le lokola Avbob wa hlaela ka masheleng mme o hloka thuso o ka khopela personal loan ya go fitla go 8000 rand dira khopelo go avbob.co.za Avbob personal loans kadimo ya ikwishisha go tsha bophelo di khopela di tlalekolwa go ya ka botshepegi bja motho dikolotong Avbob financial services ke mwa bua semola wa mokitlana NCRCP 19411 gona le dipeelano
0: Metlo ka ina re kole le gore seemo se ile sa tjwa taolong go a sharakana le dingwa thamera thana gona fa o di ile tja fofela godimo.
8: Go ba go le slege mma. Go ba go le slege. Di bus stop a jedingwe ile ya re mo bus stop onye. Ba di taxi ba bona koloi ya 7 seater ya Suzuki tswelela ye grey. Ba ye bisha ba re pholosha batho ba bua. Ge batho ba le driver no dula re tu monamedi wa motho ya emelela a re na o nyakang wa ntseba o nyakang ba re fologa ka monamele taxi monamedi a raoa mpholoshe re bone keo mašhele bana ba ba dimašhele ba swara monamedi wa koloi ye uwe ka diwasheng a na ba raga a re thušane a re fane mošimane ba swanela kore jane ba ba di mashala ba bangwe ba goga mashala o la wa bo bona
0: age
8: re tsiba ba santse gore protector ba re tshireletse bona ba lwa le rena ba diela gore seemo se golele godimo bone ya lo tere khwetse gore pasi bile ina meletsa ka baka la bona gore go be le peace still mamotha be re ipotsa gore e solvege
0: mamotha ina go type lena lena ga se ba le go batja
8: na se go go ba le marammele o botlhoko ka hore re kitimile botlhoko bo bongwe ya gore o ka re tlhogo ya gaoga motho go go go ikitimisha o ya go e bolaya ya sentsa itla o tla ikitimisha wa ba dula botse se o futhagile o se dirile gore mmele o tlhole botlhoko le kana go tsa le botlhoko
0: age e
8: sa o lata mengwae ma sume a tsela o ya go kitima lebelo lona le uwe o go wa go wa o thulwa o di wa eng na ndile o tlhaole jwang
0: age swarang bia
8: lo ba di ba bona ba ka gae ba relaxitse ba emetse bona gore ba tliche dijo rena di tlogolo bana lo tse ka moka di emetse go tliche tswa dijo wena o atla ishi
0: tate modisha re le amogela thobela
10: se se thank you ke tshe se ba ga se go dumedisha le ba theletse ka mga ba tlhokela tsela ke re madimekeo
0: mme tlhoka ina hore mmelo o botlhoko wa tseba ba kitimile o ka re ba tsanetse phadishano ya lebelo le tseba eng ka yona kgagathie
10: tawa ja kwa o mma ba bolela le go bontshe le batho ba go le go tse le gore mo mo taba di diage je ra go pele tsarela a se ka mo tsontse re bereke ka ona kudu ka re bana le di bana me di barna ba ile gore le tshatsi ka tshatsi ra ba tlhoka ba ile gore tsontse re ba tlhompa se se ke go bua le matareng e ga tshenye go bile le ke nana na re bora di base bana me di je price ya bona ka 400 ha ba se ja o ina me ja ka 400 ya ba ile gore ba association le bona ba ana me ja bona bana me ja ka 500 ba feta base ka 400 ya re ba se se ja o feta base ka 400 na bile ba re ba base ba tsoma ba thosha brasela ba isha fase ge ba isha fase ba tsoma ba le bana meditse ba se tsona metsana mbele ke gagana di tshimilana mo ka baka la gore go ba gona go shisha gore ba se na le subsidy mo laboratory tsa se sa se ya bana re ka rena rena ba tlhola ba fushe price na bile ba tsoka mo ka bana ba tswa go ba ba go inteng ya u tshipa ka baka la re se tshipile sengwe le sengwe se se ka tshipa ba tsoka mo ka bona ba tsosa rata ke se ile gore tlo ana mo tshagana le tshimile ana mo go tshela mo ile mo re di brasi tsa bana di bile ba di o ke tsa ka mogobentse ba di o ke tshe ka gona
0: ye ya hore metlo ka ina hore motle di wa pisi engwe o buditse gore o ka setsene ka famotseng ka gore bile a one lengwalo la tumelelo la go sepela ka famotseng yona ke nnete go fitla kae
10: ya tmane ere kwa ba re fa di bego tshe ile gore ba re bo wa re ba se ntle la tswa re ba se nna le e di stopo mo tsentse di ema gona le no na di patsa tshe ile mo rotwa khale le rena re tlhale fa bentse re tsoma basi di shumisha di patsa tsona ke le nambile majaulo khona le bora di basi bali jali bele ka mo go re kwang kwa no re bali jali bele na bile ba sala tsana mola melao ile a khale sentse ba tsene kana ka re tsore ba se ga sa bene ba ke 80 le mele mo ile mo re se ba se ga sa bene ba 80 sentse ba tsamae kana na go ba pat kana pa te bentse re tla se ba shimisha wana ke na yimo ya tshe ke di go le mara ka bona gore as long as o sengwe sentse o dilo fase re gone o rarabolla mathata a go le BIC le a mole association ya moletsi ke itlona gore mothomo mo bekeng e tlang o rarololwe mathata a ka pela gore bana medica mo ka bona gone go ba safe ka baka la se re bolelang ka sona re bolela ka polo ja go bana medi e leng gore bana medi go na le ba bangwe ba šomišang di-bus go na le bangwe ba šomišang di-taxi mo le mafelong a beke ge di-bus di sona ra tshware ke bana medi ba rena ba tshwantse le bona o tsere taxi le yona e botlhokwa.
0: Tate Modisha, bjalo bana medi gane sebe sa bona ke sefe, ga se ba swanela goba ga se ba dumelelwa gore ba ikgethele senamelwa se e leng gore ba nyaka go se dirisa ka lebaka la gore a mangwe a ba baka e leng gore a filwe ke mmetlhokaina ke potla a di lekane.
10: Ke kwele ba e tlhalosa a kere gore ditaxi le bona mošomo a bona ko ona metša a re ka senate ra ba gapeletša banamedi gore ba kgone o apele namela ditaxi ka gang mara rena e re diang fela ko o netefatša gore computer le motho e leng gore ena o humana se seng mafelong kgwedi mo ele e le gore ka nnete gore ditaxi mošomo a bona ko one o nametša fela mara re ka se ba gapeletse gore banamele ditaxi ka gang rena o dia boipiletse gore bus e le gona e tsamaya ka nako e tsamaye ka nako ge ka mokgwebentse e tsamaya ka ona se ka humana motlho mongwe e re ka baka la wa buisa gore yone e fase nabile rena re namedije humana e leng gore le bane ba etaba ena otlhe mo kgwele mo se ba tshwane ko ema ebile ba netefatsa gore ba le banamedi motho mang le mongwe a buisa gore sele se tšhipile ka monnete o ile o tlwela taxi a namela bus go nole boipiletse gorentse re berekisana le bona di-bus jeo se na le bothata o thomile go ngwele o thoma go namediwa ba ba thomo ba fokotsa di-price tsa bona.
0: Namile tharollo ya go ba efe tate Modisha ka gore shefa banamedi o ka reka metlha ge go e ba le tsona dithulano tsa mohuta o ba e kgwetsa ba lefagare ga tsona dipese le tsona ditekisi.
10: Ya ke nagana gore besite le lena re tloba ra boa ra lefape go ke nagana gore re ka nna fase ka mosupologo o baka la bobedi ra netefatsa gore re nna fase ra rarabolola mathata gore le ka bosu a se ka tlhaa a sa tlakeng sa le moyeng ka re go ka kgona go isa re ke batswadi ba rena ke bommane a rena batho ba e leng gore ba šomiša di-taxi le di-bus jale rena ka gore go be le shebe-shebe ka ke moletse ona molao go motho molao go platriwa ka morago wa gore re kgone o ikopantšha le ba di-bus re kgone go nna fase ra rarabolola le mathata a leng gona gore banamedi ba onamela se ka kgomane ba namela ba tshile goba e ba ka re rena oratis a ba latele molao re ba netefaletsa gore re ka kgona o nna fatshe le bona balaodi bona le ga mmo le balaodi ba ditaxi re tlo rarabolola mathata mokutung jalo tebe sengwe sengwe sa boela seke.
0: Mmetlhokaina ke tseo ba re ba le gopela tshwarelwa se ka tsela e leng gore dilo di tshwanetse go sepetswa ka gona.
8: Ge bona ba re ka mogouwe papa Modisha o kgole ga a bona se re se boneng banamedi ba bangwe ba tlogile gona mo mothong ba o namela sešego ka maoto e le ge ba tšhaba tlhorišego ye e be e direga go ba di-marshal gore wena bus driver o ka se nametse gane matšatši a di-taxi marshal di fetogile ma-traffic a go nyaka di-permit ke putšišo aka go ntate Modisha ya bobedi putšišo ko gore na taxi marshal e gapeletša monamedi gore

0: Iman, o se ke ngwana thiti. Ke nya ka re kwane sa le no. You understand?
1: Okay.
0: Yeah, vandag nek soek nie ra ra hoe so me pose.
1: Oh, come on Bisa. Why ga u bona nna o nona gana le shata?
0: Eh, a kore iman wena manje phakama ope. Mama shata na mama.
1: Oh, okay, bon. Ke tle ka taba tse di bo sepisa. Jo ke tsapa ngo ro ro rudi kwa bo shogo ya le khono. Wa ba wa ntsha wa ntisha di jo.
0: Yeah. And what for great is that?
1: Oh, na magatsaka. Ke le mogile gore mo bo pilong ga o le motho o sone ke o dumela di phosho tsa gago.
0: Nane.
1: O mo khopela tshorelo bo pilo go tswele pele.
0: Ai man. Entleke man, o mienje.
1: Bona. Ke bolela ka taba ya re thabile. Bet. Ke dumela gore ke be ke le phosho Bisa. Ibile ke khopela tshorelo ka seng.
0: Exactly man. So motane vhori ora ora vhasa le gahlanong go rataneng ga Robert le Thabile.
1: My love, e bile ke kenaga na gore nkile ka ba kgatlhanong le taba yo. Ke kwa ke diwa ke le tlo.
0: Ya ne. Ai man, tired man, di mage ke mo nna full man. Eh? Ke le boga ge no kgatlhang ba ya ga go e bua ya Tesha Grand.
1: Ya le se se tseng gore ke bo le dishana le mma.
0: Ora go bo le yana le ena kae?
1: Ke sontse mmotsa gore ba gantšha ope go tswa kwa kgomokgomo ba etla ba tlo kgopela sego sa metsi so o tlo jewa dikuku le nama
0: noka gontšha ele what if it were already manaka ngangabala go tshwana le maloba ga ba ngangabala
1: maana kgetho
0: jemen
1: mma o tlo kwa ka nna fele ka motswadi wa ngwana
0: okay
1: ge ke re ga go be bjalo go tlo ba bjalo wa jewa nama le dikuku Kaba o ka dikuku ka ga mmatšhaka
0: mmalo
2: hawa saki
3: masedi
2: gape ke ga jana o dutse ka mo ntle o nnoši wena kgane go diegang o ka re o nagana kodulale
3: ai ga ona taba masedi man ke roba ke nkgenya ka o khujanyana
2: tlogele go mpotsa maaka saki re pase nna ngwana ke kgona go bona gore o ile le menagano wena
3: ya a botsotse wa bannete ke nanda ka draba ya ka le dimakatso ya divorce o kore ke bona o ka reng kabe e ro fela man
2: ka divorce settlement
3: ke bola ka yayeo masedi
2: go bolela nnete saki nna ke be ke sa re taba ya lena itlo tsa nako e teleleso
3: wa bannete masedi le nna ke be ke nanda gore e tshwanete gore e ro fela kore motlho mo lo mongwe a khumane ke ebe o kawe ondisakere
2: marena ena sa kere le kgone ke sa mo boile ja gore o itlhokomele tlhe gape yawa e ka se be bonolo gore dimaka jwa mo go fa shekana mpono ga mogele gore namile o jilwe
3: wa tshware ke ne masedi nna ke a e bojisa e le gore dilo di ka mokgwano why dilo di tshwanete gore di be ka mokgwano mara nna ke dilo di changer nna ke e be o kgaka ke a kenyaka
2: saki kore ga o tshoge le gore dimaka jwa ka ta a go logela madimabe
3: masedi we manomabe o no manomabe ntshebe o yaka ke ya e nyaka wa tsare ke ne ke nyaka wa ya ndo ye ebe o yaka ya dolo jaka gore ntshongwe lengwe ke tsidi hele yona ma mara wa tsare ke ne ma sedi o no ntshongwe ke nka dzi bujisa yona le nnala na bjatsi ke tsi bujisa re why mosadi a ruda ya ka shome o tsana tore yena le monna ba thalane gore ba tsene tsana tore mosadi yena a khuma na shere le yena a khuma na shere monno mo longwa why o thaka thaka na ka mokgwane o mara
2: tsi ba gore re twa itse go lujwa le ke nena gana gore ke ka mogomo dumo a di leng dilo gore di be ka ona e tsa gore monna ke yena botse botse a sone tsenga tlhokomele mosadi
3: mawe a bere a liwa ya

0: maishana ntswetse wena titi diaparo tse di botse tse di leng ka mo pekeng ngwana tenang o neng gore go di lebeletse ka maatlho wa di bona gore tse di lele masheleng a godimo a o gape tse di turile
1: fela ke tletse wena mma wa ka botse ke tletse o gopela mma gore ka mogae ka mo nke re duemiša ka mašata gore re phele botse re thagatse le badimo ke sure gore papa le kwa leng gona a wa lešata le leng ka mogae dintho tse di leng ka mogae a di thabele
0: ya mo gona o bolela nnete gadi ya babina tao
1: se sengwe se ke bonang gore re swantse go se phošolola mma ko dumelela re thabile le robert ba ratane emma rena re amoele magadi fela o lebile ko tititi
0: ke bone nna ngwana a magalane ya bophaue gore diaparwana tse tsa gago tse tsa go tšhipa tsa
1: majajaoeone
0: bogwa ka gare di tšhipile a se selololotse
1: so jale o nagana gore e ka sedi eo
0: ke go go botse o lebale ka magadinyana o bolelang ka ona ka mogare ga lapale a ka setswe
1: jalo seo se bolelang mma se ka se kgonege ka baka la gore wena jale ka mogekolo o tshwantse o kwe ka nna mma go ngwana
0: jale tla ko go botse mola o tseneng gona titi o sa tlhame
1: manke o kosiše
0: banaeleguduo lela le le rakeng ka go bula tsejonyana tse jagago tsa sekwe
1: a se ke tle leng to ke a go rapele ke gopela gore tabeng ko o di o dula fashe o nagane ka yona
0: titi we ke re ge e le gore tsebe tse jagago a dikwe ke re nna ngwana a magalane a bophaue nna wa go tswala ke maišane ke re two nickes
2: sepetse go ka gona kgaolo e la boketete nne legolo le masome ya senyane kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke kzeta ketlhazungu mahlangu motsweletse metšhineng ke thadi diphošoko motsweletse le matlagesa moyeng molebore lebza ladi madira motsweletse mogolo ke isaac selo mašila šala ga botseotsebe gore wa ratwa ka lerato la barato

0: Kai ka pa kai mo ka ba go le gona tameng thobela re ya locha ke le motla magadi mabuang mo le bogale bza lady madira ngwe tshe dikolobe madira tshopenga a har wile ga e be a le re wile go labela bela ka nnete go me ga be a le ke bolela le wena ke le gona mo miagong ya gaxo mo polokwane tsitsi bisho tsa sechaba ya mathomo ye wile go re ke tswere yona e balega ka tsela ye ke leng gore e tswa ka mo sekolong sa primary sa mothapo mo ba rometse go kwala kwa tsa sekgoba sa mošomo wa borutiši wa lebakanyana ba dikgwedi tse nne gomme mo ba nyaka morutiši o e leng gore o tla thuša ka go ruta fa gomme a ruta ka phapošing gomme a thuša le ka tša taolo go thuša go laola barutwana gomme mo bar a gone go ruta Seesimane English First Additional Language Grade 4 go fitlhe 7 Natural Sciences le Technology Grade 4 go fitlhe 6 gomme mogopedi kgopelong ya gagwe a tlatse foromela ya LPD E1 a romele boitsebišophelo kopi tšeo di netefaditswego tša dithuto tša gagwe setifikeiti sa SAIS le karate la boitsebišo goba pukana boitsebišo letšatši la tswalelwa ka mogela ya dikgopelo tša mošomo ke labotlhano la 20 e tlabe e le la botlhano ka seripagare go tswa iring ya 12 ba re mokgwa wa go iša ko go iša ka sebele sekolong a gona di-email tse e leng gore di tla amogelwa ditlhokolo tsona di tla swarwa ka labobedi la pedi kgwedi ya phupu ka iri ya sesoe gomme diteko tša swarwa ka laboraro la lesome kgwedi ya phupu ka iri ya seswae gomme bonyenyane ba re ba le thuto ya borutiši ya RKF13 ke tsona tšeo magagešo go tswa gona ka mo mothapo primary school go botšišiša e kgokagantšheng le tlhogo ya sekolo tshweni ml go lefela 7 2 1 55 2 5 7 3 goba modulasetulo wa lekgotla taolo la sekolo ke MC Mamabolo go lefela seswai 3 5 7 6 tee seswai ke 083 527 6918 ka mo sekolong se se phagamego sa ME Magato ba rometse kwalokwatso tša mešomo e mebedi ya mošomo wa borutiši mošomo wa mathomo kwa Samaruri post number 9 mo ba rego kgona go ruta accounting grade 8 go fitlha 10 le Seesimane English grade 8 go fitlha 12 gomme mošomo wa bobedi re sa le ka ME Magato secondary school yeo e lego ka mo 625 zone 4 Seshego ka mo Abraham Tiro Street mošomo wa bobedi ba re ke ad hoc post number 17 gomme kgona go ruta sepedi le English go grade 8 go fitlha 12 gomme mogwa wa go tliša dikgopelo le ya ka sebele nakong tša mošomo magareng ga iria seswai le iria bobedi mathapama gomme bakgopedi ba kgopela gore ge ba dira kgopelo ya mešomo e mebedi e ke e badileng go tswa ka mo sekolong se se phagamego sa ME Magato yeo e lego ka mo 625 zone 4 Abraham Tiro Street ka mo Seshego ka mo ba re o tlo akaretša lengwalo la kgopelo ya mošomo a tlatša foromela LPD E1 wa romela boitsebišophelo mo godimo ga boitsebišophelo ba gago go be le batho bao e leng gore ba tla kgona gore ba ba botšiše ka wena re ba ba bitša di-references gomme o romele copi tša ditefikeiti tša dithuto tša gago le statamente sa dipoelo tša gago copi ya setefikeiti sa SAIS le copi ya karatela ya boitsebišo gomme ba e leng gore le tlo tlhoka di-permiti tša mošomo ge ka ba di gona le tsona le di romele letšatši la tswalelo ya kamogelo ya dikgopelo tša mešomo ye mebedi yeo ke e badilego go tšwa ka mo sekolong se se phagamego sa ME Magato ke labobedi la 26 kgwedi yone ya mopitlo gomme ditlhokolo di tlo swarwa ka laboraro la 27 gomme diteko tsona di tlo swarwa ka labone la 4 kgwedi ya phupu pego e tla ka tlhogo ya sekolo MB Matenda ana le modulasetulo wa lekgotla taolo la sekolo ke SS Masopoga go botšiša leletšang tlhogo ya sekolo MB Matenda go lefela 5 2 lefela lefela 7 6 0 1 5 2 8 0 0 7 6 ke tsona tšeo magagešo ke gona ge re fitlhile mafelelong a lenaneo lela la rena la ditsebišo tša setšhaba gomme ge ke tswa fa mogao maredi o fitlhile a shwe na mo gausi le nna mo
1: ke gona mamane
0: shwe na mo gausi le nna mo
1: go go di mo belena le tsela ga botsa ke mo mamane o nka ma hoe o nka o te
0: a se kha le re fitlile
1: sho ile ona dile
0: ke na tshitseki mpo jo ke na tshitseki
1: a wa ke le be li le ipsina ka kwa ke le lodge safari lodge
0: ei ba tshwere o bolela nnete ba be ba re tshwere ga botse ba ke le lodge
1: a ke re
0: lodge la itse ya ga botse itse ya ga botse itse ya ga botse wa tsebe keng
1: gape ke bone
0: ke boelela nna
1: ke bona poela no a gantsha mo lena ne yong a re o jile beka ya ya go baleka ya kazongo
0: ya kazongo elena ke jile
1: lwana o jile
0: petiela ya bona e be gona le ya go go le yona ga re ke nya ka e
1: bana beke ya ka go kula ya kana ma ya kolobe ya na
0: ya naga ke ne go se jang e go se mara pele ke ja ka go gopola a kere ke tsama ya hore le mo go nna re o ska ja se sa sebeng e ke le ke dile a se ke la olege ke je la mara ke e bo se beke ya ya petiela ya beke ya kasongo yo yo a go ja ke re le ba teleje a o ba ska jwa fa go ya ka kwa ke le o ka kwa ke le o safari lodge ka kwa bela bela ka kwa le go thaba re bone di portfolio ba re massage ja a bone ke na le mafolo folo
1: a ke go ke le go na tshile
0: le yo e ke jwa mo go ke
1: le
0: tlanya tlanyo le go le no la mahlale pepeneng lo bolela kae
1: ei gape ye sa ntse fela taba a gone taba ke le mo mama di re na le tate maboa mo
0: ke mmona
1: yo tate maboa
0: e
1: o dirile jack ya go jeka di lori
0: o jack e go ora re ya rwa le re ka boima go bogolo
1: jack mohuta wa jack a e dirile go
0: e
1: a e go mo lefaseng
0: mo lefaseng
1: technology e shumisitse mo jack ye e khethile mama di ga o kila a raba le yena gona mo lenaneng le la mahlale pepeneng
0: oh yeah
1: e ka bole di channel le yena le re bele tshitaba ye ya jk ye a dirilego a re ba teleji ke gopela thego le thutsho ya gore toro ya ka ya tlege ka jk ya ba ba teleji je ba teleji ba thobela fe mo ba tsiba ba ba le yo a ba go le kgahlego ya go mothusa mama dira o tlo o khweditse thuso ka baka la thobela FM o dirile jack ye lo go rwa lo ke mafelelo felelo felelo e lukile gore e kana pa ya thoma o sho shirile o di swire
0: ke tla feta ke
1: e bona shirile ka go tsema go o di swire di jack tshe ke tlo la tsela le mo le tlhakana la Facebook la thobela FM ba tle tshe ba bona
0: o mahlatsi go di bona wa di bona ka sebele mo
1: ga tsimo ya go tsana lo wena ee o dirile jack shile a ka go jacka lo wena ga di lwana
0: a wena le tracka ya go ima ke eng e tla re lo wena a tla tla o re ye mara hai ba tla jacka
1: wena
0: hai ba jacka tsa boima tracka e boima se ke le ka ne le tracka
1: ka boima re khantsa ka tate mabone
0: ka nnetse re gantšheng ka ena ba theletse ba thobela FM re ke no tsoga re le leboga ka metlha le ka metlha le ka metlha thata.

0: Africa. Continent ya gaborena ya Africa ba shu ka tamisha ke lo tshabia lo ke le tshabira malopea pogoletlo ya mamphela magawa ga maredi kina le motsheletsi mogolo wa ka wa lapara Isaac Sile wa ga mashila ke mashila ga tsheka le kopelo na le yo mina tau ya ba ri le palakatale na neng le thuto la mahlale pepeneneng le le tshwang wena ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives hona ka mo mushate wa tsebolo ba ithabisha tsebolo FM ya ga go ye rethago magare ga 87.6 feet and 92.1 DSTV channel 815 hona le audio streaming or www.fm.co.za ya ba we tsina ka tshe tsaka bo mushate mama dira na mle re a leboga lebs a lady ke mo leboge madira lebogile kudu mama ge le tlisitse le nane o la ba ba ithobaletsego dikwagetse le ge le gore a rena pedi le bose re no re hleme boya ya bona e robale ka khutso le na latlhegetse go ba ge show thobela fm ya le thega thobela fm na le lena e le lutshino keng re nxa eng le ge nxa e sa furishi fela e wisha pelo na pile le ditsimisho tsa setšhaba ka kakaretso dikwagetse re a leboga Pony Mahopa, Tabinja Iras, Soy Haiti, Akali, and now with Shabani. But you mean more Kakarechu, Akinrole, Nakira Halala, Kawarobalako, Soya. But you, she's a case of Sabila Mulek Saka, Shishabanya Fast, Dolakinako, Yawari, read to Melech, Kagara, Hudiji. Lekono mona no larna la masale pepene neng re bolela ka mohuta o moswa wa jack ya go ikgetha ya hydraulic ya go shumisha moya go kuka di lori go ba go shumisha na hydraulic re lebeletse ka fawe e hlotswe go ka gona le isho e shumishwa go ka gona le polokego ya yona ge tshitse e shumishwa ke a gopola fa nkile ra boledi tsana le botate mabua fa e bile re gona mona no larna la masale pepene neng ka yona jack ye ile ga sa tsho tsweletsa a sa tsho thoma go itsweletsa ya ba hore ye Africa borwa ke gopela thuso toro ya ka ya tlege ya go tsweletsa jeke ye ibe ya maemo a godimo pele ka nnete o shumisitse technology ba re shuma hlale bjalo le bjalo go tsweletsa yona technology jeke ye ya mosana no she le gore le fase ka bophara ga e gona shiba ba gona botate mabua ba ile nka se re go thuswa ke thobela FM ka tlega jeke ye ka go ka tsweletsa jeke ye botse she ya sona noshi ka kana maka ba re go ne go ya mpunyane wa leba kana maka ka se sa ka ikhata me kaka ka se ikhata me hlala go buela ka mshate wa tsebolo ba ithabisho go ya gore hla go tla go hlakela le go itia dikati tate obrima bua re go tamisha lo go amogela lena nyong la mahlale pepeneneng go thobela fm wish le hlele ga botse
1: thobela mogashi re hlele ga botse ga mogolo ba theletse re ya tamisha
0: go tamisha rena ga botse ke tletswe ka lethabo ka gore thobela FM e dirile mošomo wa yona ge re re thobela FM e šomela setšhaba re raka tsela ye tate maboa nkile ra boledišana ke moka ka yena jeke ya gago e o e tsweleditsego bona di bose di itla ka mong mamtša re lapa melana
1: re ke leboge ke leboge le batheletše tsatsi la batho mo gare be re boledišana ke be ke le tsileng ya go ya ka Mozambique sa nka ra kgona go e otolola ga botse ka ga e le gore re be re etsea moyeng jale ya ba gore no e kaone ge itaba re kopane re le kgauswi le kgauswi ke ka mo ke ileng ka re no ka re tšhipita ga motlhabeng wa gabo yona e re ke tle le yona fa le tle le e bone gore le batheletše jaaka ga ba e le bakwa ka yona ba tla ba le tle le kgone go itseele ba bontšhe yona gore no taba e lashe e tlile ka gae
0: eupša re no thoma pele ka gore jeke ye ya go jeka dilori ya moswana noši e tsweleditswego ko wena ka technology le mahlale bjalo le bjalo hlatholela batheletse go ba tlhalosetsa batheletse gore ke jeke ya mohuta mang e šoma bjang
1: allright e re ka boripana ke thome go tlhalosa gore na ga botse go tlile jwang
0: thobela
1: ka 2023 ke ile ka re ge ke fitlha motsekapa kwa ka humana phantšhara trailereng jale ka lebelela ka kgwetsa gorena leotwane le a se letlhabekiselo mare le tswele moya
0: o e le go kgwetsa phantšhara
1: ya trailera
0: ya trailera ya lori
1: ya lori
0: ka gore wena o motledi wa dilori
1: ka rena ke motledi wa dilori jwalo ka lona le tshile uwe go re go di gala gore ke khwetse engwe gape so go ke khwetse a bobedi ka khwetse gore mphuto re o berekisha wa soko di shebile ga o bolokega ga ntshe gelo re laishitse so go bona mogile go atla gore no re tshwantse o be le ntwe ntshwa e le re ka bolokega gore ka shumisha ke malla manga sa berekisha matla
0: thobe
1: ke gona montu ile ya thoma ka 2023 ka August ka 26 then ya ba gore ke tshe jwalo ka thoma gore no re ke thome go thalathala le go bona gore na se ke se gopolang ke sona na ka di 4 ja October 2023 ka dira test ya mathomo ya mpontsha gore na go iwa kae then ke re ile gore ka 2024 ke re ke fihlela gore no jalo ere ke tse di chance ke nyake mo engineer ke mmontshe ntwe gore na e ka diragala so le ra bakishana a stumele gore no mona ntle tlo bereka a bona le mo khobo bereka mo di dipare ba re ke PTO
0: jalo
1: PTO ya tura gore e ka tla ya operator jack
0: thobe
1: ke re wena ke re no na mo lori ke tsama ka lori ya fridge lori gona go kuka di airbag like 10 inch and then ebe gona go di dropa e du ma isa dumi jalo ge re ka ba le ntwe leng gore e ka gona go tsiya mo ya ola mola so monnola le ra feletse re kwana ka gore wena e dire nna ke tla tjwela pele ke bone gore na e tla kopana jwa so ke re ile gore ka 2025 ka di 31 tsa August ka e kirea ga botse ka gona go kirea lotse ka mokana ga tsona ke ge ke tlo tla ke ile sa thobela FM re bo le tshana ka ena moye
0: thobela
1: mara thobela FM ntwe ile ya nthusha ka yana gore ke le moge gore ga ke ya fetsa ke ge o mongwe wa batheleji a re go nna ya lekana ka fase ga di lori ka mokana
0: oh ya
1: so ka re ke yo boela ke lebella ka go tsa gore ye ke 30 cm so go tshe dingwe ka sone go leka ka bakala re mo lebiding la pele ke 25 cm go ra gore go tlhokaga gore ye le gore e tla ba ka fase le ka le rimi ge itsene is na tire ke ka mo ke ile nga boela morago motheletse o ile a gona go dia gore lo di fetoge re tle ka ile go re jwalo ke ya mafelelo go tloga mo go ra gore di ja fase ke le boga
0: re go re kwa bo sikudu mongaka ge re bona thobela FM gonne go thusa bjalo a re no re go notloga mola o tloga mo ka ge re tswetsa taba ye pele go motheletse mo mohlo mo ke batho ba ekwa e upya go tloga mola re go nne mo boletsana le wena monane la mahlale pepene neng wa re go hwetsa thuso ya ba gore wa go tšweletsa jeke jwalo ye o re go ye jwalo ye e feleletse e ga botse e ka rona ma ya phatlalala ya tlala le fase ka moka le ba ihwetsa ba o tledi ba di lori go ba di company ka moka tse leng gore di tšweletsa di lori ba gone go ihwetsa ba thusege
1: thobela go tloge mo go ile go ba le ga ke ntse ke tsama mo ditseleng ka re ke tsama di pleke tse dintšhinyana ba ke tsama ke ba hwetsa le gore ba senyageletse ke maotwana ba nyaka go ba sokola gore ba change then ke a tsia ke ba fa yona gore ba itutse ga ba fetsa mola le bona ba e bona ba gotsa le ntwe leng gore no ke ntwe ntsho mo go bona e bile e bonolo go tlaletsa seuwe ga o ka thoma go leboga gore ka baka la tlhokoga ya meshomo mo gae mo gona le basadi ba bantšhi ba šitse ba tsena mo diloring gona le basadi ba bantšhi ba šitse ba tsena mo diloring jwale ge ba šitse ba tsamaya maši gore ba tsamaya maeto a le gore ke ya matele ga a šitse a senyagaletse ke leotwana go ba kotse kudu gore re swantse a tswe mo tulong yeuwe ka sebaka ka fase ga metsotswane masome a mararo jwale ka bona gore se ge go ena le se le ga a kgopela thuso go ba fetang go tlo ba bonolo gobane mmereko o montšhi ke go jeka mo e leng gore ba bantšhi ba feletsa ba go bala ba bantšhi ba fetsa ba tlhokofala jwale ke mo e leng gore ile ra kgona go tla ka ntwe re lebeletse le matlhakore ka moka bomme le bontate and godimo ga se ntwe ge ke be ke tla ka yona le banna ba be ba nthusa ka dikgopolo e ba ntlhotlheletsa gore ke seke ka boela morago ka re go ile go fitlha mo e le gore ke bona ntse ya ngwaga e sa tswetse pele e sa tswele pele
0: wa tseba ke kgopela gone gore ka lebelonyana re lebelele gore na o šomisitse matlhalea le thekenoloji ya mohutamang go e tsweletsa
1: thekenoloji ke e berekisa
0: gape o bompontsha yona mo kore o mpontshitse wa bona kgatiso ye ya video ke kgopela gore batheletse ba ye letlakale la thobela FM yaka ba bone jeke ya gago re bone re umpontshitse ka fa o shuma go ka gona bjalo tlalosetsa bathele
1: all right technology ke be re tshitse ntwa pele ke ile ka tsiya potle tsheke ka e bia mo ka lebella gore na ke eng se special se se di yang gore e tsheke go e pompa ka go tsa gore na ile ba pompo fela mara bothata gore di chipi tse di dirile potle tsheke ga se tse di ka dira yena ke nyaka ka baka la potle tsheke a e gone go tshwara moya e gone go tshwara hydraulic fela ke go e pompa mara jalo ye ke nyaka ke nyaka e leng gore ke single acting hydraulic check ye leng gore mola go yona ga o tshware selo tsentsha fela pipe ya hydraulic and then ge go gata ka mola ya nyo so di chip je di berekile mola nga go fa motlhala ka gore di nyakile go swana le tse matipane
0: oh
1: matipane go la tshe morwano di lotjela di di cylinder a tjela
0: tobe
1: ile ka lemoga gore no di gona go tsusha
0: go
1: di gona go wisha 19 ton di tipe facility be di bo mara jwale yela ena le mashoba mabedi ena le in and out so ge itsentsha hydraulic bona le etlo itsentsha ka fa se bo shetsa morao ene e laola ke PTO ka proportional valve ka rno tshe bo di tlotura ke na ka ntho e bonolo ye leng gore tla ba moswana noshi
0: ke ya go
1: ke mo ke leng ga re ke ntse ke nya ka ntwe ka bolela le murutishi o mongwe wa science arno pneumatic ga e bereke ka mogo so o nomfa assignment ya gore wena lebelela pneumatic ke me dire masalisa so ya ba gore ke tsiya ntwela go lebelela gore pneumatic e bereka jwa ke ge ke tlo kgona go kwešiša gore no ntho e ge e fitlha ka mogare ga ke tla e bitsa ka kare ke chamber ee ge hydrolikitse go tshwanetse go be le ntho e pompang ka mogare go tshwana le wena ga o le ka ntle so ka tsea di-notes ga ke seno tsea di-notes ke ge ke tlo e kopantšha mari ile ya mphatlha ga raro before ke tlo e kry-e ka re be ke e dia faisa-faisa so ntho e ke ile ka e berekiša molaine o ba gore ke ile ka šomiša mokgwa gore e seke ya berekiša go swana le matipane ka di-proportional valve e tlo ba le tlhakatlhakano e ntšhi mo e leng gore e ka se be le kgatlhego bathong tshwanetse go be ntho e bonolo e e leng gore mang le mang o tla kgona go e šomiša ga bonolo le gona ka moloring e tla kgona go dula ga bonolo e sa šitiše selo ka re lemoge gore dilori ge ditla ditla di na le morwalo di tshwanetse di o rwale le ka mafafeng a tsona jone ge e ka ba ntho e le gore ba e tlhakatlhakanang e tlo oketsa boima ba tlhogo ka lebaka la se o tla ba o tlile ka sona ka hwetsa gore ye ya bottle jack ke 11 kg to 12 kg so mara jwalo ye ya pele e be le 17.4 ka lemoga gore boima ba yona bo lokile mara empa boteile ba yona bo a loka ke ka mo ke ile ka re no ka moraga go tloga mo thobele FM ka re no a re ye re dire e ka banka fase e le 14 kg re tseba gore le ge e ka senyoge ga botse ya boa a gone gore ka go batja motho ka baka la re tla ba e le bogole go yena ka dimithara tse pedi
0: e kwa gee tatemabo wa tsewa ke rata gore nna ke nogo ne ya batheletše ba boledišane le wena ka setsweletšwa sa gago sa thekenoloji jeke yeo o e tsweleditšego ya go ikgetha ya go jeka dilori lefela seswaitshela lefela lefela lefela 2452 aforika borwa ya mang ka maoto re reteng re tlhakeleng re itseng dikatimelo di le megolo kwane re tlhakeleleng tate o prima boa sho o tsweleditše jeke ya go ikgetha yeo e sego gona mo lefaseng ka bopepetla pjalo a re kwe go batheletše tate maboa gorena ba reng ka jeke ye ge ba šetše ebile ke na le kgolofelo ya gore ba tla e bona le molatlaka la thobela FM yaka re a e latlhela ee motsweletši waka wa lepara Isaac Seile wa ga šila ee wa ebiletša fao ke moka le tlo e bona motheletše le motlakale laka la Facebook la mogau Clement Maredi o ka nona ba ukamela o tla e bona ge le ga bjalo napile ke rata gore le molatlaka la rena la Facebook re tlo kwa maikutlo ge batheletše ba ntšha maikutlo mabapi le yona taba ee re tšeo mathomo mogaleng thobela FM dumela ee motlhatlhi gore nna a gona tao monna tatamaboa šomon
2: a re lebogisi ntate maboa ka kgopolo a tlileng ka yona mara jale putiso yaka ke e teng ya gore ditšaine tse di tseba tsona tsa hydraulic tse ge e setse yo tlofala ka nako ngwe wa bone gore mole o thegile ore bona e re ya fale ka moka e ka go gatlhe jale yena ya gagwe gonne ebiaiwang gore ge e setse o kare na le mataitsinyana re se ka tla re mole o tla thegilisa ba ka fatshe ba tla go gadisita ka trata
0: tlatliteka matsepane ke go kwele ba tla e fetola monna gešo a gona taba o tsatsi maboa ba tla e fetola eupša ke gopela gore ke fetiše sejalo gore tle re kgone go e goa gabotse taba ye re ipsina ka yona e nna nna ke kwa bose
3: gaolori ebile gaofoe a ke mananeo a thobele FM mošate wa tsebo le boithabišo
4: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga di tsejwe. Di funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenton Funeral Plan. manane o arna a rekega kgetha fela le o le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira gopelo a gona di hlatlhobo tsa kalafo e bile ga go tlatswe di pampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
0: re tsala pele jalo ka mashate ba tsebole ba ithabitse ke yona tobela fm ya gago ba sala gona mogaleng tate mabua ba rata go boledisa ba teleje tobela fm dumela
5: tobela
0: re a locha
5: le gae
0: a re gona ra lena
5: a wa ro
0: mhm
5: le bolo ba le motogolo mo lotsokwane ga e ke tsa ke letsane
0: tata gore
5: eish ya re le bwa technology khone go diriswa ka mo na gene ya re sha Africa borwa
0: yeah
5: awa monno ke mo le bwa gudu u bile na ga rena mmepeng
0: ga botse thwi
5: ga botse thwi go re mototo ka yena ba ga e re bolela le bona
0: si ba ba gona
5: tobela mongaka
1: mara ye
5: le kae
1: mo shatwa tse bolo bo ithabisha
5: a demane ka technology le dileng ya jackets kwa gulu ye la tswa re le bo gudu man le bjala na ga ya sambebe
1: go le bogana
5: ya le bo
0: a bo dulu tjoke thobela FM re ta le thobela ye
5: le thobela e tsomo ke ya re ba gudu a re le bo e
0: e a beto bela ga se re te gas kujije a re go le yo tate mabo thobela FM
5: wao marendi ere ko lo che ke papa tsa matso ke re tia tia
0: tata gore
5: monna wa di rokoroko matlo so no modia mantaps mogala ba isu arlo chenga mo di papuchi khasho
1: thobela
5: mogala ba isu ke papa tsa matso ke ya leboa re modimo a goeta la pele talent ke mo di mana fleng yona a tlo ba ntshi ba ka ya na totolo tsa ka go gore re totara e bona re taya mathat ma farakateng ga lebelela go khone ba lena e bile re tolo re le ka mo Africa Borga mo South Africa re ar tsheng talent ya lena e re ka ke mo thomeng re tsene tsa ka bontsi ba beng le di fatana ar tsheng mogala bo ka makata man anamane re o dile o oloka mona ke le bua ba ma bua mare di kre bona kre mo shato mo go
0: problem go le bugile rena problem re le boga thobela FM dume
6: morao le shilo a ke go bo
0: ka go maredi
6: maredi le shilo a go
0: fela a maredi maredi
6: ntate maredi
0: thobela
6: le shilo bo tsere di ke bo tla polokwane
0: ga bo tsere ka kwa go lena tate
6: a wa ntate mise ke mogala yo
1: thobela
6: ndi se tse di tlo go mogala yo
0: ya khosi
6: monna ntwe a go ile a tsheka go ile a monoto ga to thusa rena ba dikoloi re ke mo lo wa ga matsa ga o ka bohlaliwa ga ka thuto tsa o tse modimo o mo a betse go tsona
0: re khantsa ka yena
6: ya nna ke mo khopela ke thuto e swerego e ne le tsho bana ba ba se ba ba nyane go le bona batho ba ba le buka mo suho ka o ne se tshabe
0: thobela
6: ke di ala ka nna mme re ga tsama ma semo
0: tate di ala re le bogile
6: thank you
0: mushato mogolo lo ke ile re a leboga lona re a go amogela ka mushate dumela thobela FM
7: go ya mantle service
0: madzimela re bi phala a wa man na itla re ngwana thobela FM dumela
7: ya
0: a re lo che
7: go ya ne na
0: re hlele re ka kwa go lena
7: la thaba le khwele
0: mhm
7: ke rata le buisa monno wa rena ka mogo a bile ne le botlhale ka ona ba hore le yena a khone o itirela polane ya o ya borofo tsa polane
0: thobela
7: re khantsa ka yena re re modimo le badimo ba go ba bofe go thale ba o fetla go a kwele pele ka bophelo ba go ba go do kolea
0: wa di go agere tate mabo
1: ke thele di thobela
7: ke a le bo
0: ho sa te mogolo a re go lokile le wena re go amogela dumela go thobela FM ba go hlakele rona ra lena
8: ya le mangwa marathon ja mga mampuru ga matla mangwa le
0: a wa kwagala makua
8: ka go pele go tsisa morna e ga ba ile gore mo di shopo go di gona go ba e fo ba mo go yena na
0: ha wa wa wa wa a sa tle ba gona mabenkeleng o sa iswerele mtsa o iphuthulutse mo thobela FM ya
8: all right guys no am lebogisa ngwana mogalala
0: halala re lebogile makua marathon cha tlapale
8: ke tlapale
0: halala jole ke mehlare metso tso ke kela go ira senyane ka moshato wa tsebole boithabisa le re ntate mabo ikati shiri tsa ba teleje
1: ere ke ba leboge motheletse wa pele o botšišitse gore na jwa le ka re tšedi leng gore ne gore na go ngore wa jeka e fitla mola e boele fatse se ka ba ba le mala ye ka mogoeleng ka gona ka baka la re yona a e tshware hydraulic hydraulic e tshwara ke pneumatic pump so ge e releaser e bušetša pneumatic ka mo mara go ka hwetša gore no ga e kgone go ya godimo ke lebaka la gore hydraulic ya go ka mogare e tla ba e le fase mara jwalo ye o ka e šomiša sebaka sa ngwaga wa kgona go echange oil
0: ke go
1: ya ka mogoeleng ka gona ka baka la gore pneumatic pump ya yona e 10,000 psi pressure per square inch ke tlhalose ka mogobong ba tla kgona go e tshwara ka gore le moya wa yona inyaka 250 to 300
0: mwele
1: gore mola mo diloring re na le 1300 go tse digolo go tse dinnyane tsa di 800 re na le 800 gora gore moya ka matlhako re ka mokana ka ona o lebane
0: motlho mongwe go sana le ke kwetsa gore o sa lebeletse go hwetsa thego gape gore lefase le tsebe ka moka jwalo ka ga jeke ye ya moswana noshi ye wena o e tsweleditsego o šomiša thekenoloji le mahlale bjalo le bjalo
1: e re ka metsotswane ke bontšhise motheletso mongwe o botsišitse gore o boletse gore no e ye le go baneng ba bangwe go ka gopola maragonyana mola ge mo di high school le primary school be go na le nthwela ya thekenoloji ya gore no go diriwa di-handworke ke gopola re ya ngwana mohobe ga re fitlha ka ngwana mohobe ka mola be ke dirile sekala ke ile ka dira sekala sa go kgona go kala go fitlha go 2 kg ba ba tsedi mphatswe secondary school ka 1990-1991
0: mphatswe ya mogodi
1: pantse
0: mo go di rampatle
1: ke tsene high school ka mola
0: oh
1: so ke le ka ya ngwana mohube ka ya go wina certificate
0: ka ngwana mohube
1: ka sleting
0: ye
1: ya ke go bona mo ile region ya mogodumo go go balelwa tsa mhuto re ke ya ka mo jwa ga e be ile go tsa mhuto di saba gona gore ne ga e mo dikolong go ina lentwe so go ba di parishano tseo go bo go tlo kgona go tlwa talent tse dintsi
0: ya go
1: ka ra ga nyone go ka lebella bana ba di ya di project mara tsa fella sekolo ja ba fa di maraka ga hone mo di parishana ke le ka go
0: kwa
1: waraba
0: mo motheletse
1: jona botšišitse
0: age watse ba ka gore shi nako watsakeng nako a rena e go beetse thate maoa santse gore re room pito gara malepe mo tlhakeng la Facebook le go X e pcha le beletse mo tlhakeng la Facebook ke bona fam are le parala ka hlabirwa ka boripana go shumishwa ga mahlale le technology go tswe ya go tsweletsa hydraulic check ya go checka di lori e bohlokwa kudu ebile e dira moshumo gore o be moroba go

0: mesebetsing ya bašomi. Thobela FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase. Ebile o hwetša ditirelo go fihla go 745,000 ka ngwaga. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo, go hlokofatšwa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tša go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo. Letsetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretša tefo ya beili go fihla go 5,000 rand. Ga Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
0: Dinkgwete di swana ka tsela tše ntši. Kgotlelelo, maikemišetšo, phišegelo. Tše dingwe ga di hloke lepatlelo goba dinkgwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjala bja semmušo bja FIFA World Cup e diretšwe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp a se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.
2: Moswa le bokamoso le Khunadi, the host go Thobela FM,
0: mošate wa tsebo le boithabi.

0: ma ba re mogopo wa lefatshe gore mo sa ba tla ka mona Afrika borwa gape mare no mogopo wa tlhokagala lolo o mpotsa gore koshao ya tlhaetswa
1: koshao ya tlhaetswa mara ka mogo ke e bonang ka ona Sunday lana le
0: wa gapeletse gore ka la morena lona le
1: yes
0: o ntshe koshao mo mama re o khetsa ka koshao ba ile go ba se di ba nyaka
1: ke tlo release ha ke release itlo ba on all digital platforms
0: ka mokare ga tshona ehe mo re go ka ganeng tele gore ba le gore ba go nyaka re go khotse bjang
1: TikTok at lululukompo Facebook lululukompo
0: lululukompo
1: a
0: se lululwa lukompo
1: ke lululukompo
0: okay ngwana mama lululukompo ngwana mama batho ba go rata bona eish na ke ya mogale ba tsile tjwa mongwe
1: eish ka mogwele re ba thabile ka ona and le nna ke twa bo se ka ona
0: eish eish e ba thabi go ntshi ya lotho ba le je ba lo ka mo lulu ba lo wa senya no ha bana no lulu senya sa tlo ntsha go sha byale ga sa gore thobele fomo ke a pili ye le gore e file ba tshile tshe go sha engwe na mama se se tlhosa no ntsha ga botse gore re ya go thega ka re ga letlo ga o la tsha mmino and rena ka mgo a se re gaule botse bo se ntse re gaule beke a re gaule le wena nne ka gore go she isa tlolla gape kana ko ile gore let's cap tlolla kuduka matla gore re tlolla re gaula re gaula re gaula re gaula re gaula re gaula re gaula hey batho ba ka mo ba di world cup lena go sa shiki e kwa ina le muti wa Africa man una le African mo e kwa Go FNB. Hey, yeah, I'm telling you to love him. I know. I reckon I'm gonna be doing my fella. Yo, Baba Bedi, Lulu, Baba Bedi. Okay, 086 000 2452. I'm gonna show you my mother. Do
2: you mean to
0: tell? Hey, Legana.
2: Chapori.
0: Lulu shu.
2: Eva na Lulu.
1: Ebo.
2: Amana bo mara le bo isa se.
1: Ke a lebo.
2: Ba tlo o ga reng ke o ntse ke kana go la 2010 a tore ke ngwa ke la na reng ke mo tsa khale gudi. Bueno, se mata ke le mathalo lo wena ke re sambo.
0: Re le bo ga hle.
2: Re le tlo tsa go ruwa ntse ne ne.
0: Ga santa.
2: Ba santa re le tsana le.
0: Re na le ene.
2: Tsabela.
0: Ae, o mngoshuru melang tsabela. Awi, o mngoshuru melang tsabela.
3: Ae, se se khudu dilala.
0: Rona le ga ihle.
3: Rona.
0: Ba re ke nako.
3: Ara mole bui ka lulu.
0: Le ratile.
3: Ae, dia yona.
0: Ae, dia ka mada man.
3: E ha, o le ya pare. Le terle ga mbulo le ri ga.
0: E ke a go leboga ke ngwana wa bomme.
3: Angi.
0: Ae, dumela ntshabela.
4: E le na dumela ntle.
0: Le ka ihle.
4: Ae, na go bona re kae ka mogai.
0: Re sap sap lulushu.
4: Ae, ene wa le ha di nere se tlo go bona no kae.
1: Rona ra le na papa.
4: Ah, o le na ke tloga ke le gona hle.
1: Eh.
4: Go sha go ka mo ke ku le nka gona. Ke go feta seka ga nka mabaru o le nyelo e ke tlo o le nyelo le la khona go bitsa mmuti wa vibe. Ya go re khona go bitsa vibe ya ya monate wa re tlang tlang tlang tlang. Di tsaka tsuka tsuka tsuka tsuka tsuka. Ya so tadi ke bolela nke nore it's got a singing voice, an acting voice, e tla go ke di nosi. Mpho go ne le yona a e khole batho, a se ya gago ke gore e khole batho ba bangwe. Go ta bona rena mo pilong ke re go tsedi ke no go latela ka molo ka molo.
0: Ach, mpho a se ya gago. Gola batho ka mpho ya gago. Ene wa re gola lulushu ngona mama re nna re go leboge.
4: Ke e mo ga tiro go kiela go.
0: Aha. A re mpho a se ya gago lulu.
1: Yo. A ka neta se ya ga.
0: A se ya gago. Bona bona go bo dira go shemo. O bo sa tsebe gore itlo ba ka mpho. Bona re ba tsheletse ba fela pelo bya.
1: Nexana hana.
0: Ka ba ka la re mpho a se ya gago. Kola batho ka yona mphoi
1: yo ndi mudi ya mthola
0: mudi ya mthola ngwana mama
1: ke mudi
0: ach ai

0: Yeah, no, a go sana papa di tlo diregang ka se stadium. Mo tsorna sanga ke no stadium ka papa. Ke a chaba. Ke a chaba. Chapeng. Ke a chaba tswa. E go tlo ba le papa di neng? Ka mo putsa mo ka ba.
1: I'm not sure.
0: Ke a ya go.
1: Mhm.
0: Ke a.
1: O nyoko o ya.
0: Ke ne ka boene ke nyoko go go she, ke nyoko go go she.
1: O nyoko go go she.
0: Ke nyoko go go she.
1: Le nna nka thaba kudung e ka lela. Kwa stadium.
0: Akere.
1: Kamudimu.
0: Uideji stadium.
1: Kideji stadium. Aka idi yela ori ille ka hali.
0: Uideji wa ratili wa tekiwa minu wa kule maoto.
1: Exactly.
0: Koro wana nkosha shi.
1: Kosha si.
0: Ach. Wana mama. Nari kichesu waka seki naka wakule waka kuruka matla. Kuna nasa zungu selu kusandi maralulu bono. Wana batisini tiba kawo. Wana chaba suti lukulu sona mama.
1: Babuche ure nge kosha batla ikirea. Sunday.
0: Kalamre.
1: Kalamre.
0: Kusheta belgon.
1: Yes.
0: Irku nuchia wa mafilu, mtumu kumalu miyao.
1: Mtumu mwa gero.
0: Eish. Tabela.
2: Kukwai.
0: Arko nile gai?
2: Kukwai.
0: Kukwai.
2: Manu flor.
0: Ae.
2: Kure, mwanyana.
0: Koto.
2: Nukwai.
0: Rona ralina.
2: Ae, kukwai wana waka. Ae, waibaka.
0: Kiala bo.
2: Ai vaka wana ka tsela pele ka le yo modimo o tsireletse.
0: Thank you.
2: Le vaka ka u bua khuna.
0: Ke nna le ka rapa ke tsoka mo kileo.
2: O se bo mo thata ka me tsa o bila wanyana.
0: Bona ne ke re ke ntongwe mo ke nya ka go ihwetsa.
2: A ja le go wana wa ka le tsinna ke.
0: Guru guru guru.
2: Thank you.
0: Re a le boga. Ma felelo felelo felelo dumela. Tsabela.
3: Legai.
0: A re gone le kae?
3: O bona le phiri mmekwa.
0: Eh biri.
3: E mona ka kwa ga skora re ba go nya ka go nya di mona o ntse o nya le ka tsang di tabe.
0: I know that.
3: Eh ga ke thome ka la gore go moeng wa rena go kharebe ya ga ishe ke le moshiti wa monna o tshwa ke morena ka gatlwa ke ditiru tsa motho. Morena wa gahlela ka mushumo motswa o dirago. Go sheke go le go la mantsi a mang gore wa World Cup anga be tla ka mono ga bo rena. Ha ke le le bogen ke re moroto ga o buima ga ile khontha maga e robala ka morwalo driver o na re nya ka checking le chart o checke o ka magosu motaka.
0: A re le bo. A tshimtsene jo tsela phe mlulu. Lulu re thabile ka matla lulu le kompo ngwana mama na re lebogile re thabile wa tsara go tsega.
1: Ola builen na ola lanete. Thank you so much for having me. Yes.
0: Hey, mola tsa go barata le batsegi ba ga o ka rata re bona.
1: Tswela mpele bya le lenthegeng, ha ile mmino ona ke a le tshepisa ke sa no tswela pele ke le fa ona. Ka e ile nthwelo reng ke a irata. Motho fetse o bolela o reng a se mpho yaka. Tshwenze ke fe batho.
0: Re fe yana mpho eo.
1: Ke le fa mmino o fithelela ka gore ke ile ka le tshepisa o reng. Ke tlo lefa.
0: O tlo re fa ona.
1: Exactly.

0: Bophelo o re banna thabeng, basadi nokeng, Limpopo gamashashane, dithabeng tja Osborn Farms. Bophelo o bula koma ya banna le basadi go thoma ka di-19 June go fitlha ka di-18 July 2026. Bana ba mengwaga e le somepedi go fitlha ka mengwaga e le somesupa ba tshwanetse go fumana tumelelo go tswa go batswadi ka o tlatsa foromo ya tumelelano. Go nyake ya pasa ya motswadi e slip karata sa ngwana. Ba mengwaga e le somesetswai go ya godimo ba tlatsa foromo ya tumelelano gomme ba tla ka bukana ya boitsebiso. Gopola senamelwa ke mahala fela mo Limpopo. Dintlha ka botlalo letsetsa nomoro tse 071 563 8177 goba 060 54 64 090. Dilo tse ke tsa morena, dilo tse ke melutu ya bompelo, ke tsa masofa.
1: Kgweding ya bašomi Thobel FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
2: Provinceng ya Mpumalanga e khumoletše e rile tu re khumane go 87.7 goba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: shile ke yeshu ba re bile ka mana ira ya bo ya bo le sebiti ho me khona jwale ke na ka hore ke tle ke bolele wena ke na ka hore ke tle ke bolele le moeng wa ka ka hore wa tsiba gore ke tafola o wa kere e party time yo ne yimi ga botse inya ka wena gore o tle o ipsine ka yona o no re party party party party party party e party ho me tsiba fa gore e tle ke na le moeng ho me re le tsana fa ibile re motseba mo karolo ya rena ya disofeng tsa ka moshate mo go thobela FM ya le go tla ga shela Africa borwa ka moshate wa tshele moya ke moshate wa tsebo le boithabiso ho mme fa o se o ka dira go tlwa tsebe o go gorna ke mang ke mang o lo tlebe ka le yena le go ne le e ba le badi ba di 22 di melantle e a ke di fa go le ga botse le tsa fa gore ke ba go ke mo ra le na ka metla ho mme ai ha re ka ofela ka mo re ka ofela ka mo wa kere ya mola ke bolla fa le vanta ke tse hona urling ba 22 ba 25 ka re hai o re di sepela gabotse go mere le bogatlhe dumela ba 22 dumelang ke di fa gore le gabotse mo le ka pele gona gona biale bona ere go botsa fa mchele tshe gore se le tlhaba re se dira mo go party time le gona le ke se tlhaba rena le moeng ke Ephraim what's up gore go ye ke go di Africa ya lo re a tshela ra ka fa logola botswana ka mola ra go kopana le Ephraim Basha re tlo re motse ba fa le home re go hona ke mang o diragang ba fela seng ka botsa sona go gore ke o mongwe fa o re metla e ka fa logola botswana e bile gape ke motlhami e tla re motsebe ga bo tsitse mo fasa lo ke na le sona mo ke le kompo phathe wa se ba fa gore ba ra di go tshela jalo kompo tshela jalo letlana di gona tshelo re ke tlo go fa tsona o tlo ba o ipsina ka tsona ra preparation of our bolla fana lo yena ra no tshula go polo ra go gore na wena maikutlo a ka mafeng ge taba di le ka sona sopo sana se o petile fela metsotso tshile e ke me tlano go ikela ka mona ira ya bolle se bitimo go thobela FM ya le go tla ga tshola Africa bora ka moshate wa dialo ka moshate wa tsebo le bo ithabi sho dimela hle
1: Provinceng ya Mpumalanga e khumoletse e re le tu re khumane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso.

0: Mošateng. Botsi bo le witabisha Mošateng kwa dia le moya go mikire ba le ba di 22 dumela le lena ka foka dumela go rawa. E le ga botsi e ke mogora lena, ke mogora lena man. What's up Friday? Wa fofela ka gare ga party. O le makai, tobela. A Friday mafaga zozo, tobela FM tibela.
1: DJ Walker.
0: Era locha.
1: Le kae mwana go mwana.
0: Re go na le kae lena ga mo we.
1: Eh ke mwana no tshe kwa mala kana ka fitor ka mo ke tsana le bo sebu a mola le lubu a mola le re tsina ka mo fitor ka mo.
0: Ke mo gola fitor ka fo wa re tsine ka party ya kere.
1: Eh re be tshe nya na ka mo re di le bra nya na ka mo.
0: Le be tshe tsena ma eng ka mo.
1: Thank you.
0: Thank you. E tlo bala e
2: fela. Ka DJ o ka DJ o ka o re mbra ka.
0: Ah ke mona tona re.
2: All right. Ho bala le France ko ba ka mo the Visa tele PlayStation 8. Ke re ha wa ke tsena ka mo ke mo sona re ke one bra ka.
0: Ha o nyoko bala ma.
2: Eshae.
0: O nyoko bala ma ka ti. Ga rona li.
2: Eh, mona ya le pa.
0: I want to talk. Party time tibela la botlhano
3: DJ Oka DJ Oka ba fiela ba fiela
0: ba fiela ba fiela ba fiela ba tsena ba fiela ba tsena
3: ai kwana
0: ha lor baska tsena ba fiela
3: o bolela le Mrs Brown ba fiela tsanyane ke a tsena msibu di maboya o dila ka kwa Ivory Park
0: Mrs Brown ke le bo gari tsine ka party ya kere
3: Kalebo
0: gare party. Fati. Tsala FM tibela.
4: Eh ka mushote le gae.
0: Re bona le kae?
4: A wa rona mo.
0: Eh.
4: A wa ntato ka le rena ra tsena papa.
0: Le a fofela ka gare ga party.
4: A ra fofela mane go ke le jafta matlhisha ke ka mo buka mo le mo so di motlana.
0: Re le ba ka fa bo di jafta le bo gare tsine ka party kere. Dangi. Tola FM, party time itimela.
5: DJ Okal Kai.
0: Yarabanale Kai.
5: Mapoto matlati mama poto.
0: Kamukula wa mapoto kafa uli apufela kakaraka party.
5: Rea tena marak mpile nki wa nake tuwa taba zimbi kili vila mjimedi.
0: Oh ya.
5: Yeah.
0: Oh lote le khabos, lirlea kai.
5: Ki tuwa taba zimbi kili vila mjimedi.
0: Oh ya.
5: Yeah.
0: Ano, rea lebo kakle.
5: Thank you.
0: Dangi. Erikichi Munkayo. Tumala FM, Ralucha.
6: Papa Oga, Limitkili, Gilini Kirikimura.
0: Nalagai.
6: Miranko Nalagai.
0: Ronache.
6: E. Tumala Khantin Tramunga, Ogal Mazuma Jirita Kamsidira Kabrakti.
0: E. Masemula.
6: Mita.
0: Awa, Ritwele.
6: E ka mo le ke tla nna ke re ke go tla re gana ntla mong ka tsena me dina.
0: Awa are tsene ka gara party la moetse tle.
6: Ka ke a bona ka re tsang kha ma zebra na ma tsiki go tsamo. Ka
0: ke ba.
6: Mo tlo go fetsa ra ralla.
0: Gara o. Re le mo ga ba simula, re le mo ke. Ha tsa. Awa. Zebra jele verse diji awwa ri uri bona fela di kazongo ri boni popo tsa bona fa bana kamola gola ke leo safari lodge kamola gola bila ri go fela re le kamola thugo jela ripsina le ka mpona gola jela thiniti wa tsaki kire ke tjule gabotse ke fresh yeah Jeremy ke ka moka wa tsona go tsenwa go tlhokagala gore motho o tsiebe ka moka o utswa e wentsha bona ka mola go labela ka mola go la ke leo safari lodge o itse na go rena ke kwa ke le bofefu ke bofefu ke bofefu
7: Facebook.

0: ba ke re go di o feta e mo ya ga o tswele pele o robala ka khutso o go me fa o le mokwele ko moronyana ku a ko sha go tswa go ba bete o sa fa le jala jala extrinsic nova west ga mo arga fa nova lena la o pola fa hore lena o tletse ke kotsi ya tsana na galela re mo fitlhile ya jolo fa o ke tshelo di tlwa di sagatlishi ka gare ga le kombo bana ga ke tshe ga re le kombo ga o ne tla bitse fela metso tso tshile ke ye mebedi re tshola ka mona area la ya bole so mebedi fa go thobela fm ke le go tla ga jolo Africa bora ke mo shatwe wa dialemo ke mo shatwe wa sibo go le wita bitse ba le ba mebili gona bia le ke re o tshela ka tlokomelo ko le ya gona le fitlhe ga botsa kere ene ba le ba 22 le bona fa o ke re dumela ntle go di Africa a na re thomile ma le kwele fa le go re boletse le monna go fa le go la botswana ka mola re ipsine go bolishana le yena ka re re kete ka kgwedi ya Afrika ebile go pola fa gore ka mushupulo a ke tsena ke naka goba ke magala o na le nngwe ya di yena mola ka mushupulo naka ke tla ele tla naka wa magala ke tsena ke eng ya o tapile ruta bona ditaolo go melese ya jwa badimo
1: se ke stitch sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika ipsine ka kgwedi ya Afrika hashtag ke mo Afrika
2: province ya Mpumalang.

yebo lapho akwasha hotsha go felele thi Scotch Mapuma Itabza T featuring Maphorisa yebo lapho Tsobala FM le hotla gasho la Africa bo 7.6 ho vlana di 2.1 ke mo shate wa di ala moya ke mo shate wa tsebo le wa thabisha go mikedi mla fa gore ka tsine ne ka jona go tshego file ntjona hopola gore go file go mora yone yo kwa go sha go tsha go John Dilenga sama pale Master KG ba le fo wa na ba re let it all ai ma ya bon ekubule di fa gore bona go edi go di Africa yile ja re be ke tla o pale ka la masombe e tlhano ya ba lo re bona re kitikala tsa tshila Africa ke fa re le tshele le jaji le legolo kuru le be tshedi naga tsa bona fa pana di country job bona fa pana ile le pulisha no arena le gono le le tsebe re le tshe fa ke pulisha no fa re be tshedi naga tsa bona fa pana tshe lo re wana ke dilwa di etela bo bo le ka o ka re wana o tata o di etela bala naga tsa sala ka fa le gola North Africa bo Egypt bo Morocco na ile wa ya Morocco na batho e re le tshe batho ba lo re ile ba ka fa le gola West Africa bo Nigeria bo Ghana ke dinaga ke fa gola West Africa Nigeria le bo Ghana fa Central Africa ka fa le bo Cameroon Congo ba ra bona ba ile Congo ba ile Congo ba re batho ba ile di country ya Savoya Savoya le di country le di country ka la kapeli na gacha ka mola gola East Africa bo Kenya Tanzania gape le bo Southern Africa bo Botswana go rutwa ona mthaki tswa Botswana ya ke tswa Botswana mamota go mikeke itumela tota tota mane ya ke itumela tota tota ka gore ke bua Botswana gona biale ne ke na le FM Basha go mere mo kwile re letse le ena mo go di sofentse ka mo shatter ya le boga itse fela me tsotso shile ke le sumi tsela fela la mitsotsi ri tshola ka ma irila ya fo ya bo le sumi pedi go mo go botse fa ke boletse fa gore bona re betse naka e re naka naka barna ga idiana ke ne go shimisha lentsule le kaone le lo re letla le kwa gabotse re tsika tjadile la ma sumbe di tlhano mo lo re le Africa day re le tsika ka mo se tsunka mo ke bo thoma o tonya yo allo ke na kwela Maria tseni byaneng byanong le Maria tseni ile ha pele betse gore naka ke nya ka lentsule le go shile ba le ntibelela e a gnu na ka wile e re tsorna ka wile ya ya re ka di 25 ga betse di latela go tsa June ya lo re beletse mari magala magala wile e re go di wile ka mo ntawa ka moka ka rawane lentsule eng ka le shumisha le kaone mari le ba ga tsa ba o tsa ba tatsi ba rena o diregang ke pele ba ruta ba le ditlo go melise le jona ba dimong go ne ge tshe le direga tabja mo thomo yo lena ke mo direga ke bolo thoma o tonya molori a yo lo thoma o tsha misamelo yela ra thoma o ntshatse re tshumetse ngara misamelo ai bona thoma o para di gasi wa no ke re maria yo lo thoma o muela ka nnete ra bona maria tsene ke tshile fela me tsotso shile ke le sumishwa fela ri tshwela ka mana irela ya bo Listen me pedi mo go thobela FM le go tla ga sho la Africa bo ra ka moshate wa diala moya ke moshate wa tsebo le boithabisho go mmikile ba ke tsapo tshano re tshe re bia fa ne lo ya re bolela ipa fela ho le ntubele nke mo koshenye o go mme ke le bona mo WhatsApp ke le bona mo la go Facebook ke tlo ba ke bala mele tsa lena ke sa le rata tle ke sa le rata guru guru guru ye go sha tsa zinkumalo are ke sa uthanda

busha wa bana ka mogodi bushang ka gwana gore o professor ya mino bona wa bana ga botsebotsebo ba sentse ba khethile wena gore o be mopapa

0: Tabela DJ Oka o bolela le Ibinko Mani go tswa ka maphalaboro ha ne vhe ga go shima khushane. Ga e ke le bueng tso yana motsemo sa Tostereo channel. A wa DJ Oka na ke a fofa. O hona mona ska ntshwara ka pa fofa. Ka hore ke tla go phonyoga. Ka pe ke a fofa go fofela go limo.
1: Tango. Dumela DJ Oga, Seigneur Tlapate. Hola go fumela ka fola ya party time. Ke le ka mo Thembisa, ga ke tsaka kwa zibidiela makgweng. Ba tjale ke kholofela mapola moshana.
2: DJ Oga Seigneur Tlapate. Are na ka ya thunya, ya ka ya thunya ka di 25. Mama Jane.

0: DJ Oka, DJ Oka, bona mona kere ke a tsena party mona ke a tsena party mona ke tsena ke le mo shumo mona ke tsena ke le mo riman Toronto ro mona ka mo Centurion DC bona mona ke re wa bolala mo ke yona Donald Dikotla from Mulegi ya mona mela mara ka botlo ka mo address wile ka tawa mo shumo ke re mo sha
1: mela DJ Olga o bolala mo so magana ke fofala ta fula metso wa ko ke le mo ga re fu switela magatle ke re senya o tla patela senya senya
2: Baya ka shobraga DJ Oka ke na lo wena ke le ka mo F4W siga mo ke magwa mo go fega eng ka kwa sofaga score ro ke a leboga bra wa ka re tshapa ka mino monate
3: ye oka t-shirt ke toka t-shirt ke te motho a e kae a e Botswana motho a e kae a e ka kwa Mozambique ke tsona tshe ke tlatla sofa bo Mauritius se bo kae kae ke bona gore ke kgole go dumane ke nyaka ana mo hainya na mo ke tlhona ke subelela wa ra
4: DJ Oka we mawe tum shaka o di matafula ka ina mela DJ Oka we mawe tum shaka pola shapamino DJ Oka yo mawe DJ Oka tum shaha ko di matafula ka ina mela ka mpumalanga ka Malma Strips ha
5: se ke stitch sa ga o sa o fepa ka tsedi mo show le boithabisho bya Africa ipsine ka kgwedi ya Africa #